0: Water Eye Solution na ulian og mihayag lang akong panan-aw.
1: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. That's the way
2: ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
3: Ay, sus. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
4: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
2: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
4: Oh, Lolo.
2: Oh, it's a miracle.
4: No, Lolo. It's because of Kuya Dodds Herbal Oil.
1: Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal
2: Oil. Sige,
3: ni ano bitaw? Dali ano diha?
2: Hapit talaga din. Hindi ano, hindi ano.
3: Sima! Sima! Ay, tingog in town, Sima!
2: Agoy! Kasakit sa akong samput, Sima! Agoy!
3: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan? Nahagbong pag yun ka?
2: Agoy! Galit magbigol-ngol ko ng akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima!
5: Nga tuhod, sakit ng mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan, agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang, na wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
2: Talaga?
5: Kini ang tumara, Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
6: Day, unsay pong sa doktor?
7: Operahan ka.
6: Unsa? Dili ko masugot.
7: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
6: Unsa? Kiduo ko.
5: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
1: Kidney Repair Capsule.
5: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
1: Kidney Repair Capsule.
7: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. daw sa malipong ko. Aray, masamani. Kadi ba masabot sa akong dipati? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
5: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet, gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet, gastro tablet, gastro tablet.
8: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
9: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Hiltips with Kuya Dudes. Hiltips with Kuya Dudes. Hiltips. Hiltips.

Hey galay John, kumusta? Ngayong buntag, ganatong tanan, welcome din ini nga itong tolumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw, kutos maabot niya itong pagsibya, karong buntag, karong adlawa. Good morning! Maulan nga kabuntagon, asukad pa kagabi, gangtod karon padayon gihapon ang patakpatak nga mga pag-ulan. Totalisig, panalugdog o pagpangilat. Morning ninyo diya. Good morning! Kumusta? Mayong buntag bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gihapon kininasab? Inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan, anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi, kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Bisag usa nga miyembro sa atong banay or pamilya walay mga balatian nga gihambin, dako na kay nga regalo alang kanato para sinadlaw-adlaw natong panginabuhi. Tadya sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan. Good morning! Good morning, plaster, pahimutang, pahiluna, karong adlaw na sab. Unang adlaw bulan sa Hulyo, 2026. Itong mga partner radio station sa Tibok Mindanao, Tagiag, Tagdumala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau of Chief. Good morning, labi na sa technical department. Salamat sinadlo-adlaw nga pagkunikta. Mayong buntag ninyo diya. Good morning! Sa itong mga igsoong mag-uma, mayong buntag. Good morning! Mga nananom, sama sa maiso, may tubo balang huy, saging kamuti, pinyag, kape, guban pa ng mga lagot mon. Dagan kayong salamat, ha? Nga naay makao ng katawhan, labi na akong pamilya diya. Thank you! Salamat sinong kadasig ug kakugi sa tanan ng mga magbalantay, sa kapsay ug kalinaw, diya sa kabukiran ng bahin, kapatagan, kawanangan ug kadagatan. Good morning! Good morning! Og siyempre sa ito taga-merkado publiko. Good morning! Samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri siyang tagsa-tagsa ka mga paninda diya na nakamonitor din ini nga itong programa. Og humanasab mo nakapatalingog, mga presko, glabas ng mga balitag, katikaran, diya sa inyong palibot, pinagi sa inyong mga paborito ng radio station. Diri na sabta sa programa sa panglawas kauban ni Kuya Dodge o guban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kahanginan. Ang plaster, pahimutang, pahiluna. Kay mo bangka na sa tag-istorya karon. Plaster mo riya ha. O taga pantalan, taga terminal. Good morning sa mga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga takna. Samtang nagmonitor din ini nga atong tulumanon. Amping mo kanunay sa biyahe. Gumikan kay basa-basa ang dalan. Slippery when wet. Daga na kay nakakuha na ni ko basta basa-basa ang dalan. Kung sa English pa, slippery when wet. Dali ra mo suod basta danlog. Dali ra mo sulod ang brake fluid, inigbunal ni mo, sipa ni mo. Sa pedal kay danlog ma. Paak dayon mo, paak. Gunit dayon mga kwan, brake drum. Gunit dayon brake pad. Agitaw, may buntag, laras na nanurot. Basta kayo sa mga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon, nagmonitor din ini nga itong tulumanon ang pahimang nun ni Kuya Dodge. Ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dilis naguyog-uyog nga dughan. Ang paratunay o tiunay ang atong padulungan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Na silang pinakaunang mga lipayon nga safety ka sa paglabigar. Ana lang pinaka-importante go diya. Di ba? Kumisab sa atong live atong mga kapungango, good morning sa walay paglubad. Bahala o magkinaon sa tuwad tumbling tuwali. Kanunay nakasunod-sunod, nakakuyog-kuyog, sabay-sabay, kugus-kugus, sungay-sungay, sabak-sabak ni Kuya Dodge. Untag ninyo diya, dinis atong live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading.
Mayong buntag. Dalikyati na lang po pakilike, share o follow sa ito ang Facebook page dia. Mayong morning ninyo mga kapungango. Good morning! Sa KCFM 99.7 Davao, mayong buntag ninyo. Good morning! Kaya sa ta sa pakitoy-kitoy kadiyot. Pakitoy-kitoy o pauntol-untol sa ito mga kigol. Balik ko man lamang nini.

Tarinining atong pagpanaguba. Sukad sa unang hangtod karon, Kuya Dodds lang gihapon, 16 years na sa merkadong na mayagpag mo nang wakay angay ang kabalakan. Kay proven and tested na kayo. May buntag, ha? Diri kang Rizel Joas. Good morning! Morning ni mo na, Rizel. Kumusta man ka? May buntag na DXGP Tanda. Good morning, Kuya Dodds. Konektado na mi. Thank you kayo. Thank you! Sa technical department, as technical team sa DXGP Tanda. Good morning, Tanda Ganon! Binadi Astago, Tilahi, Mabuwa, Linungaw, Bagong Lungsod, Buntod, Magkagangi. Good morning! Magkagangi. Morning, bitaw ninyo diya, Tanda Ganon. Morning diya. Ito na po San Miguel. May buntag diya, doon na to, ka-partner radio station, ang Z-Radio San Miguel, o ang Tribal FM San Miguel. Salamat kayo, may buntag ninyo diya. Good morning! Ang Boss Rolly Abdullah Martinez po, konektado na sa. Salamat kayo, boss, ha? Good morning! Ulan na ba, boss? Kumusta nga, ngo? gikan diya sa News Radio Hinatuan. Rigaud del Sur, salamat kay mambuntag Lucky Radio Bayugan, salamat po sa technical team. Thank you. Taga notify din sa to ang live kang Faye Tabaranza, morning ni Mudape. Good morning. Bag-ura na human ang kapistahan di as Dakbayans Bayugan, morning ninyo dia. Good morning. Ako nga okay linaw hapsay ug puno sa kasadya ug kalipay ang pagsaulog sa inyong kapistahan di as Dakbayans Bayugan. Ha, congrats. Ang Risma Puhanis Bagundol, may buntag ni Muda Risma. Good morning, Kuya Dodds. God bless more power to your program. Thank you kayo. Good morning! Gusto na batukan. Ah, grabe niya itong mga listener and follower din niya sa itong live. Salamat kayo ninyo, ha? Kang Girlie Caparuso Kirubin. Good morning! Kang Christine Cabugnason Rilampagos. May buntag ni Muda Ten. Good morning! Mildred Grace Kirubin po sa Tibok Pamilya. Ah. Uy, nasa MG bay. No, MG Habines, good morning, Kuya Dodds. Happy first day of the month. MG Amarili Habines, morning ni mo di MG. Good morning. Banhaw eh. Basta naman ka di, Ate Delia Taniula. Gikan di sa Old Damulog, Bukidnon. Morning ni mo di, Ate Delia. Good morning. Basta di, taga Damulog, Rosmar Cabillion. May buntag ni mo di, Rosmar. Good morning, Kuya Dodds. Na ako'y silingan. Nadili katulog kay sige og cellphone unsa may angay na kung ipatumar sa imong produkto. Salamat, Rosmar Cabillion. Morning, buntag ni mo da, Rosmar. Good morning. Tayon ra na ay para makatulog. Embargohig cellphone. Ana ra na ja, morning ni mo da, Rosmar. Ya kuno silingan di katulog kay sige og cellphone unsa may ipatumar sa atong produkto. Sayon ra na. Isang pagsigihan mo nagpatumar og sige ra gyapog cellphone di gihapon na katulog. Ay, kumpiyansa, isgutan nato na Rosmar, hulat-hulati lang na unsa epekto ana. Hulat-hulati na ninyo kung sa epekto ana na imong silingan dia. Ang ibasig maabot taon sa puntog dili ni na dili na makontrol. Maabot na sa punto nga kung pangutan-on pila iyang edad ang itubag suroy-suroy na delikado. Pila imong edad ang itubag suroy-suroy. Ayoy! Si Pilimon. Delikado na. Bra, yun lang sa pag-like, pag-share, pag-follow na ikaw naminaw karon na kay cellphone, wala kay lingaw. Bisitaha ito nga Kuya Dodds, Serval Marketing and Trading ang Facebook page para nga maka-appel ka. Maka-appel ka samok-samok na aning kuan kanini ang ato ang tulumanon nga utropong samukan. Metro po kayong samukan. Good morning, dagang salamat. Nanapoy lain. Risma Puhanis Bagundol. Good morning! Morning ni Mudia, Risma ha. May buntag ni Mudia. O napoy yahadre. Kang Risma. O glay po to, kang Risma. Kaniha kang kuan, Rosmar Cabillion. Kanipod Risma Puhanis Bagundol. Good morning, Kuya Dodds. Salamat. Uy, salamat sa imuhang Kuya Dodds, Spirulina. O hypertension, o kukyutin. Nakainom na akong iyaan. Ingon, efektibo jud kay naulian jud daw kuno. Okay na siya, Kuya Dodds. Lindot na iyang paginawa. Iyang BP, salamat. Kayo, Kuya Dodds, salamat. Morning ni Mudia, Risma Puhanis Bagundol, membuntag. Good morning! Inom og kwaning kuan, Kuya Dodds, Spirulina, hypertension og kukyutin. Iya kunong iyaan.
Tapos okay na ang pagginhawa. Epektibo jud. Naadiri sa atong live gud gi pahimutang. Pero ang iyang gibutang nga effective kay infected. gani aw ana nos normal na siya sayo ganom sayop ganita na apoy cellphone ganig type bitaw na to kay magbuot siya giya kung sa iyang ibutang. Ita men buntaga lamat kay Rosmar. Muna akong giingon manggod sa una pa manggod na muna giingon na to nga 16 katuig tested na sa mga tao ginabalik-balikan sigig kahutdan. Subot pa sabot, may pikto dyan siya. Nasa'y katagamtam kita o kaning katagbawan ba? Kaysa maabot, ubuan o tuig, sige ni mong inom, maurag ihapon. Grikas, Kuya Dudes. Sa mga naminaw, manay timanin ninyo. Salamat kayo ha, Rosmar Cabillion. Kukyutin ko no, lami na ko no kayong paginawa siyang iyaan. Nindot gina siya nga naman. Ang Kuya Dudes kukyutin, sa kikaingon ko na. Nindot kayong nagdili kapungahan ba? Katong mga gipangpungahan, ya, maghangos. Ultimo mag-istorya. Ultimo mag-istorya. Maghangos. Gisod o ginhawa. Murag hagukod ang ginhawa. Murag hahuot ang dughan. Murag panuslokon o dagom ang dughan. Katul ka na rin. Indot kayo na. Mayo nga sirkulasyon tapos hypertension. Muna ikuyog ni mo sa Kuya Dudes kukyutin o hypertension. Indotas paminaw lagi. Salamat kay Jocelyn Hubay Sabredo. Good morning. May muntag kuya doon. Na busy. Saan na siya? Busy nga nanay sa school. Lagi sa mga kabataan. Okay rin na Jocelyn. May problema. Importante nga matigayon ng mga bata diha. Mabantayan og mayo. Good morning. Monitor ninyo og mayo. Shout out ko kang Marjon Kuya Dodge. Kay iya kong gi paburusan. Kay nigamit sa imong bummerman. Yatis, ako naman na ipasangin lang, hinoonan eh. Nabuntis na siya sa KMJ. Sa okay ra. Okay ra, gipaburusan ka kay muha man ang bana. Muha man ang bana. Pakitunti ka sa conversation na mo ni Marjon. Sige na, o kanini ang pangutan na, o asa pa makapalit, labi nagmagbiyahe na. Asa pa makapalit og Kuya Dudes Bummerman unya siniman na muli kidlagyo kayong biyahe to as Luzon kanunay ma-assign. Sigurado basta ingon ana tagdugay makauli siniman na isa gani ako gani nga mo distansya rag isa kadupa murag kanini ang mingaon gani ko kana pakang isa kasimana. Sigurado gina tinaguktok ginangagi. Unya mahapit daan si Marjon. Sahi, kabalo ka, asa na siya magpalitan? Mahapit na usahin na sa kabadbaran. Okay ra na, ipaburusan ka kay Moha, manginang bana, manginoon ran lang na sa importante nga manumatigayon. Sigurado, buros giga kay nakabamerman yan, nagrabig pundo. Basta kay, kung imo ng takson lagi, isa kakutsara na kapin ba? Daghan kay nagresidyo mamilits banig. Ano yun, kanindot basta naka Kuya Dudes Bummerman. Basta kay ursa lagi ursang hilanat. Ito, congrats MJ. Ang pingi ug mayo nga kanini ang mayo ug nindot nga patigayon. Samtang ang bata na buo sa imong taguangkan, himsog ug baskog na siya pagawas din hining kalibutan na muna akong kan. Pagsaba og gusto kag

plaster pahilo na, sampungan da yung lubot. Parang inig utong di mabutbut. Karon napasagda na kag utong. Ita, good morning. Ate Edna Fernandez, may buntag. Good morning, Kuya Dudes. Gi-anhi ko diri sa balay. Kay siya nakalungog daw sa imong programa about sa Unilife. Akong giingnan nga wala ko kabati sa imo. Wala ko kabati sa sayo so gisugo ko nga sa ako magulang. I-message daw ka otro. Og paliog og discuss sa imo ang programa. Salamat Kuya Dudes, advance. Kuan na siya Ate Edna, dili na siya Unilife. Oh. Basig katupong isa nga basta kay naay mong guy life manggod. Kuan na si Ate Edna. Gusto sila magpa-member ana Unilife. Kuan na siya Unity Life Incorporated na si Ate Edna. Unity Life Incorporated na siya. Sa wala masayod kay ganhaan magakadya sa inyo. Ang Unity Life Incorporated muna siya kaning upgraded sa dayong. Upgraded na siya sa dayong sa 1,600 nimong kanini ang membership. Upat ka membro sa imong pamilya ang makabenepisyo. Ang mga beneficiary pareho mo og claim. Kung dili ko na siya, balik ko na ko atin na, pareho mo og claim kay ang sagaran sa beneficiary, kinsa to beneficiary, kung example, simba ko mupanaw ang membro, siya lang ang naikatungod nga mo claim kaysa may beneficiary. Pero ang nakalahi sa Unity Life, bisag kinsa nga membro sa upat, kanini ang pareha mo og claim. So sa 1,600, murag tag 400 rayata ang mahitabo ana. Lifetime na siya. Dili kay magsigik ka og pamimbro kada tuig expire dili, wala po na sa limit sa edad. Bisan pag naa pa na gikan sa bata hangtod sa mga edaran, bisan pag anig naas taguang kanog naa na ni pangalan og kanini ang birth certificate, pwede. Una siya na kanindot sa uban, bawal ang mga may edad. Kung pwede siya, dapat habulo nimo ang iyang contribution. Unity Life, same lang na siya. Benepisyo. Para masabtan ha, benepisyo. Sulod sa pito kadlaw, kung ugaling doon ay hospitalization nga mahitabo, ma-hospital ba, ma-admit? Sulod sa pito kadlaw, naakay 3,000 per day. 3,000 kada adlaw. Kuyaw kayo, no? Tapos, naakay, ihatag po nga instant cash, 10,000 para sa imuang laboratory. Di ba? Nindot kayo. Kay natural magina, di na mahitabo nga ma-admit ka sa balay tambalanan or ma-hospital ka, walay mga laboratory request na adyod na siya. Di ata magkasango-sango, huwag asa tamangitag para ibayad laboratory. Samot na ka ng CT scan. Usapan ng naadya nga pang laboratory nga grabe ka mahal. So nakay 10,000 nga cash maliban atong ma-admit ka nga kanini ang 3,000 kada adlaw. Tapos ang kamatayon, instant cash na siya 60,000. Kuya wag bugti. Kuya kay bugti sa imong 400, no? Dili na maglisod ang imong nakabanay. Karon mag piti asulad ako igasto ay. Nay mo panaw, tida ko agasto. Kep, sa kape palang daan ni Mural, sa tinapay, dagi mo ipakaon niya, kada gabi na, buntag unto hapon, kada, imo ipa, magastuhan yun, niya kung alanganin kayo. Ayaw ikaw ang gamay nga kantidad, kung maamala na ibinipisyo ng imuhang madawat. Muna siya, Ate Edna. Ilahan sila po number, tawag your taxi, para sa kumpleto nga detalye, kaya kung diri na to, hurot at oras. Hurot at oras. Pagpasabot sila ang ma-explain sa inyo. Asa mo mo ato sa inyo angay buhaton, dali rasabton, kumpleto nga pangalan o address lang ni edad, morang ina siya. Tapos sa social media, nanay na YouTube, para makita ninyo dito, naay kanini ang group chat, naay mga update, kinsa tong na mga nag-claim, makita ninyo dito. Kinsa tong nakabenepisyo, kinsa tong gibisitahan nila sa ospital. Nana, makita na dito. Cellphone number sa Unity Life Incorporated, mo niyo, taxi or tawagi, or taxi daan or tawagi. 0924 540 5933

Balik ko na ko ha. 0924-540-5933. Muna ang hotline, hot number, direktado na dito sa opisina, sa Unity Life Incorporated. Kompletos og papel, kompletos ricados, ang nakanindot. Kinaas lay license to operate, nga gihatag or gigarantihan siya by the DSWD. Wow, grabe, budget ko yung kay pundo. Wala, kampante kayo sila. Diba? Balik ko na ko, ilang cellphone number sa Unity Life sa mga notana, pinagi ni Matidna Fernandez, may buntag ni Muria. Muna yan, cellphone number ha, sa hotline nila, 0924-540-5933. 0924-590-5933. Ang herbal oil, baya ni mo, kuya, muna yan akong gamit, haplas ako tiyan. Nindot ka, ayaw na, MJ, oy. Pagka nindot na si MJ, haplas gina, walay panuhot, kikabalo ka, MJ, sa mga nanamagi kay anak, sa mga wapod masayod, or sa mga nasayod, labi na sa mga nagbuntis, ang grabe kasakit, kanig yung panuhot, kumpara sa magbati. Pwede ko sakita yun. Ang kasakit, gikan sa batang, sangkos, buko-buko na. Basta mapanuhutan. Mugi na siya. Haplasi lang, gamit. Labi na kada gabi eh. Muna sa pinaka-importante, labi na sa mga buntis. Gamit kina. Pero naapoy mga eksperto nga mabawal po duga plus. Sibli daw makadaot. Pero sa among panahon kami ng mga tiguang, gas ganit krudo. Nga mas grabe ka isog. Wa man uroy. Nagyapoy niya buta na. Nga isagyapoy na ko nga kailan, mga kailan ako, nga mga nabuntis, nga pag-abot dito sa ilang attending physician, gibawalan o gamit sa bisan unsang haplas. Diba si posible daw nga posible nga makadaot sa bata nga naas taguangkan. Pero depende na sa inyo. Man ang klaro-klaro ha. Pero kung imong basihan kami, ambot lang sa pagkakaroon ng mga bagong tubo. Pero kung inyong basihan sa tinuod lang, sa among panahon kaniadto kami nga mga tiguang, wa may lain madadali, gas sa gitaw krudo, mga hilos pa na among tiyan. Bisag sa mga buntis, wa'y gamiton. Wa man hon sa aroin bata, kusog man managan. Muna nga, depende na sa eksplinasyon sa matag eksperto. Kaya muna, maminaw mo, na yung mga eksplinasyon sa matag eksperto. Matingala ka, na ibawal, na dispikas, dili bawal, na isakto sa pikas, murag dili sakto. Sa pikas po nga eksplinasyon, murag nakaangay kan, sa pikas po murag dili. Kitao raman po na siya gihapon. Nga naapod sila ihang gibarugan nga kaalam. Pero diri sa ako, kakuya Dodge, tanan, pwede na to isgutan. Kanang walay lipod-lipod ba? Ultimo pagbasa sa mga mensahe, walay lipod-lipod gihapon. Na ay dili ganahan, nguban, di man basahon. Manang patas, klaro. Prangka gyud. Unya, dire way lipod-lipod. Munang gingon ako, kamo na yung mag-igo, magtimbang-timbang, huwag dili ganahan, huwag dili ninyo gusto. Ana ra gina sa pinakakuan. Huwag dili ganahan, gibawalan o gamit sa Kuya Dulce Urban Lewis, kamo na yung mag-igo. Kamo na yung magtimbang-timbang. Kaysa ako pang pasiatab din pinaagi sa akong pang-promote sa akong produkto, nga, pulos positibo tanan, makaayo, makatabang, nindot, wala. Diri sa kuha, kung mahimaw na yung negatibo, ato gyapon ang isgutan. Kung doon na may negatibo nga, kanini ang inyong pamahayag may kabahin sa akong produkto. Niya nakadungog mana sa uban, waay! Pulos na maayo ila, pero ako ha, mas daghan pong di maayo. Muna, ang tao nakasabot na. Ang tao nakasabot na. Muna dili na magpanagana kung Kuya Dulce nga naman, ultimo negatibo dire. Ultimo nga kanini ang dili ganahan sa akong produkto. Ato mang hisgutan na din. Ako pa mismo maguna-una. Ana lang na siya. So ingana lang na siya MJ. Sukad sa tibok ni mong pamilya, tibok ni mong banay, diha sa Santa Maria Prosperidad. Gikan sa imuang ginikanan, imong ugangan, imong bana, pamilya sa imong side sa imuang bana. Na din eh magyampungad, kaila di ka kabalo na dyan kuwana. Mga pamilyang Kirubin, Kaparuso, Diaz, inyo ang mga pamilya diya. Tested naman ninyo sa taas kayo nga panahon. Kamu na yung magigawa na. Basta kay para na ako, importante gina siya. Kaya nga naman, importante kayo ang haplas panahon nga pagbuntis. Makatabang na siya.
Ha? Pero dili na mo imong saligan nga maayo imong pagpanganak. Ang tinuod og maayo nga pagpanganak og maayo nga pagbuntis. Samtang nga naay bata sa imong taguangkan, nakabase or nakadepende na sa usa ka inahan, samtang siya nagsabak. Oh. Usa may kawang sa haplas. Kung ang inahan abusado. Kung ang inahan dili magamping. Oh, di ba? Usa na diha nga mga faktor na to nga pwede na to isgutan. Kadungog mo na sa uban, wala ay pulos na maayo ilang tambal. Usa may arang sa akong haplas kung sa mga buntis malang ang isgutan. Kung ang bata nga nagdala sa iyang taguangkan o ang bata nga iyang gidala sa iyang taguangkan ang usa ka inahan, dili maampingon. Ingon ana na siya. Ngano man karon mga panahon na mutuomog sa dili. Mabuntis ang usa ka babay, mauso ang UTI. Buntis sigig ka UTI. Sigig ka infection, nagka-fungus, buntis na high blood, buntis na diabetes. Bantayan ninyo na. Daghan kay buntis grabing biri-biri. Og biri-biri okay na siya, pero mo nang giyon ako kung agi-agi na tong mga kinaraan, mga katigwangan, kami nga mga tigwang, waman uroy na gidungog na mo sa una nga buntis na diabetes, buntis na high blood, buntis sigig kay UTI. Ay! Ano man nganong na moabot na siya sa punto karon nga mga panahon na gumika na sa lifestyle na nato. Oh. Di mawala di ang mga soft drinks, mga frosted foods, junk foods, dili na siya mawala. Labi na panahon sa mga nagbuntis. Oh. Kusog kay mo kaon. Muna maglisod og panganak. Kabalo ba mo sa napulo karon nga mabuntis? Napulo ka babae nga mabuntis. Base sa record ha, unom nga tuspito si Sarian. Isuggest dyan na, bisag kaya na ipagawa sa usa ka inahan. Oh. Isuggest dyan na siya, kay muna'y pinakasayon nga paagi sa pagpaanak. Una pina kadali nga kwarta. Watay na wala. Watay na wala si Sarian sa among panahon kami nga mga tigang wala. Kay ang bata oras nga mugawas jud na. Oh, mugawas jud na. Dili na pwede magpundo siya sa taguangkan. Oh, daghan po kay mga buntis ron nga arte. Ngano nga kaniadto sa among panahon, MJ, sa mga buntis nga naminaw ron. Layo pa kay among mananabang tagpila pa ka bukid latason dili makadungog og dili budyong gamiton. Inigabot sa mananabang ang bata na huswa na igo na lang muputol sa pusod. Pero karon maglisod na mga babae ron pagpanganak. Dagga na kay maglisod ron. Muna yung labing tinuod. Oh. Tuslok-tuslokon pa na imong binahian, sukod-sukuron pa na dito, ni Kang Ana ba nagwa? Palakaw-lakawon pa ka. Kaya ron ko nga, CM, gamay pa may bangag. Wapa na hus-hus. Wala, palakaw-lakawon ka. Usa pa may kusog ni mo, inig utong nga naluya naman kasi iglakaw-lakaw. Bright ka na itong lawas, eh. Bright ka na itong lawas, yun, sa tinood lang. Panahon nga mugawas na dyan na siya. Hindi na pwede magpundo siya diya. Kidelikado kayo muna ipapundo sa emotian. Nigawa sana masugo na nagkabugtubig. gawas yun. Importante. Muna karon nga panahon na lahi na, sukwahi na. Kadiabetes, high blood, sig UTI, sig kapunggo, sig pangatol. Oh. O niya, naapa sa mga kaartihan sa mga kababayenan karon. Kami, panahon sa amo, kami magbuntis. Kami, ang mga babae magbuntis. Di na magpatunog-tunog. Labi na gabi na. Dili na magsigawas-gawas. Kung magawas manggali, dili malikaya na anay brunda or pandong sa ulo. Balot na. Naka-jacket. Naka-jogging pants. Ang panty ana, sangkos kuto-kuto. Oh, pero ang buntis karon baho lang. Oh, baho lang yun. Naka-spaghetti. Mubo kay buhok. Mubo kay sinina, nakita ang pusod. Unya tulid na ang linya gikan sa pusod padulong sa puson kay hapit na mga anak. Mag-short. Dili manghaplas kay baho.
Ang resulta, maglisod og anak. Oh, kinagahi ang mga ugat. Cesarean. Tapulan magbaklay-baklay mabuntag. Oh. Magsige rag loob. Oh, sige rag pundo balay ba? Tapulan kay magbaklay-baklay magbuntag. Mubaklay lang ang buntis ron og suguon sa ugangan. Ah, sige rag kaon. Kailan may magkailan kaon? Duhan agad mo mukaon diya. Pero kay bao ba mo? Mutuo mo sa dili. Bisag pinamunay pinakaswistyon sa pin sa mga eksperto. Ayaw ninyo padaka ang bata samtang naapas inyong tiyan para di mo maglisod. Ah. Kaya kung sige mo kaon-kaon sa kunsa na halos tanan mga processed foods, junk foods, o kaning mga pagkaon nga dili, nutritious foods. Ah, sa mga buntis, sa mga naminaw ron, labi na sa mga baguhan. Ah. Ayaw ninyo tuumog sa dili. Pero kani ako ang sipiat lugas lanot rani. Gioban na lang ng bulbul kog panambal. Ayaw jud padak-an ninyo ang bata na naasin yung taguangkan. Magka-problema jud mo ana. O labi na di mo hilig og baklay-baklay, dili mo higi hilig og exercise mo buntag, di mo hilig ana mga plus-a-plus. Oh. Una sige ra kag kaon, delikado. Timan ini akong gipamulong, balikon nako si Piat ni lugas lanot ra. Kabalo mo sa lanot. Mas prefer or mas maayo nga himsog lang ang bata, himsog ang mama. Dire na na padak-a, dire na na tagaig mga masustansya nga pagkaon. Once nga mugawas ng bata sa imong taguangkan, muna'y klaro. Yan mo na padakon sa imong tiyan. Ah, madisdisa na. Maburit imong tiyan. Unya, masiis dahi ka, huwag kay kwarta. Oh, di ba? Anak lang, mas nindot ang normal nga pagpanganak kaysa maopirahan. Klaro nga pagka-istorya, kikamoy mag-antos pag-abot sa panahon. Timan eh, na. Mas prefer, mas nindot, nga normal ang pagpanganak kaysa masisaryan. Kay pag-abot, duha tulo ka tuig. Pero ting, daghan ang bati o ninyo, diigid ninyo masabtan sa tinuod lang. Ah, timan eh, na akong istorya. Tiguang nagugo. Yunura, Laina, good morning. Pakitimbaya ko, Kuya Dodge, Kang Aba, Danhog. Danhong. Nga nag-birthday karong adlawa, kay maglitson daw, dako kaayo. Diri sa San Isidro, Bayogan. Ah, sige pa, ibog-ibog ka ng litson. Namista, nagpista, gay mo diya, o gay mo nang imbita. Ditaw, happy birthday. Nga to kang Ava. Danhong, happy birthday. Pila man ni Katuig, Leonora. Punin mo ibutang. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Hulyo 1, 2026. Happy birthday.

0: Happy birthday ha, sa mga nag-birthday.
1: Happy birthday!
0: Connected na po kami. Oy. Eh, Gracia. Morning ni Monday, Gracia. Mura magbuntis ni. Minaw ka, day. Labi na sa mga primerisa. Ah, mga buntis. Buntis, pero mo't lawa. Buko kay bawa lagi, umukukita. Ah, pero mo na hugon-hugon. Ang pinggit ka nun ay ka nga. Ayaw, saba lang, ugon. Kinanglan kag mananabang nga mo alalay. Kina ako. ikaw ang tayo manabang, kuya doon. Yung mga nako, kay ganaan ko gutong. Dali rana, alalayan, si Ugon, oh, kanini ang kilid sa matagtiyan, eh, plaster para nga mag-unag yung oh, basta di lang suhi. Unya inig utong, ayog duha-duha gig utong gang. Oh, utong yun, tamas ginawa. Oh, niya, pagkahuman na nag-utong, panagkuan, pag aksyog utong, kay tagaan man kaog kaning guide, ana, nga, musugo naman na siyang imuang midwife diya o imuang mananabang, nga utong na ayaw pag una-una. Kanini ang timing nga kana bitaw ang bata mo aksyon nagawas kana may uban pataka ra gutong bisag dili oh pag pagbusog ana ready na ang bata mo gawas sabay oh sabay lang siya pag utong mo ana kalit na mo ana ra no nakla ra na labi naglapad kag batang. Pero lapad manig batang si Kwan. Gracia mo manig tabla. Sabay lang, inig busog. Mura na siya sikrito, Jodya. Huwag yung problema na. Dahil basta naalay mayong mupahilo na. Na yung mayong usiog. Mo kanin pagbusog. Mamutuad mo ng bata. Magunan lubot mo na mubusog na siya. Alalaya na sa daladuot. Dayon, ang kumagko sa tiil sa mananabang, ako sa una, isungsong na ako na dito sa isungsong na kumagko sa tiil ha, dili tudlo. Kumagko sa tiil, itapio na nay panapton, noog ba, panapton nga limpyo. Itapio na dito slubot sa kanini ang mama, sa inahan nga nanganak, kay daghan kayong mananaba, da mananabang, mananabang gialmuras. Okay, muutong maapil mananabang, daghan kayong nanganak karon nga gialmuranas tungod kay gipasagdan ra sila nga sige utong. Kay ang focus to adid to. Sa bata nga naa nag-ung-ung. Pero ka, kung makainkwentro mo o kanini ang ngilngig nga mananabang, luwas dud mo kanang nindot kay wagi pumayagoy problema nga sa sobrang itong mabutbut mong god. Ayaw! Una pag-ayuban makalibang. Ayaw! Kinood yun na, nga naman, eksperyensyadong. Lamig kayo na iutong. Ah, kalibang lagi. Pero maayong laki yun, ang mananabang, muna man ka, maayong laking mananabang, maayong bay, maayong mananabang, maayong nga muplastar o kabuhi o matris. Wala na yung nabilin ron. Ako na lang. Pangutanaan ang mga tiguan nga namina ron, imong mama, imong papa, imong lolo, imong lola. Kaning akong gisaysay nga kinaraan? Kaning akong gisulti nga kinaraan? Pangutanaan na sila, tinuod bag dili akong gingon, di ba kahit... Balikon ko, musipiat, lugas lanot rin eh. Tinuod yun eh. Oh. Kamu na lang mag-ako. Ayaw! Ano lang yung tinuod bito, gini ah. Oh. Pagbusog, muna siya, plaster. Then pagpanganak, ako ragya po na eh, ako ragya po na eh, tudlo sa inyo. Usay lihi. Oh. Paglakaw, sugod og lakaw, usay lihi, pagsugod tubo sa ngipon, usay lihi, pagsugod og iskwila. Naana, kung kinaraan, ah, karon way lihi-lihi, oy. Oh, tanawa mga bata, way saktong lihi, mamusil. Tanawa mga bata, kuwang og lihi, di ba kay mamusil? malay ang CS, sakit pa jud. Imong spinal, bisan dugay na kayo. There's a twice, sakit japon akong tahi sa ilalong, bisan magkilat-kilat. Oh, anong gina siya? Alang dili sakit nga. Inexisarian, ana. Di man iyagi ang anesthesia biyang sa buko-buko. Ipatikuko man ka, ana, mura kag hipon. Unya, nako yung experience, ana. Kailan ako nga nasablay. No, nisablay pag inject kay dito man iagi sa spinal. After 3 months wa nakabangon ang pasyente. Kay di nakalihok iya mga tiil. Tinuod bi ana. Oh, tinuod na siya. Oh, utong jud. Buntis gid ay. It's a boy, Kuya Dodge. Ah, okay, okay. Ninong. Ninong Dodge. Oh, okay ra, ni okay ra. Grasya oi. Kadaghan akong linudhan. Nagbunya gana. Di pod pwede. Ako'y dapat na sa mag-una di as listahan kay ang litson. Di kong sugot. Di pong kumudunit og litson kung ang akong pangalan. Di rin na nimo ibutang sa tunga-tunga. Tob sa nay mukuha na kog ninong or ninang kasal man or bunya kung sa panana dia dapat maguna ako ngalan Bonifacio Buragay Kustas Junior. Kay sigurado jina isa kalitson pero kung dire na nimo ibutang sa tunga-tunga posible di pa kumutunga. Bitaw na rabitaw na sige lang ana lang then kamo na gyud magigoon niya kung kwaon ninong or dili. Dekan kay ko giludas kasal napuno ni kubal niya kutuhod si giluhod. Kalingaw jud ka Kuya Dozoy. Tamina mo sa programa ba di malingaw. Dito ta sa prungutana ni Rosmar Cabillo na pod. Rosmar ba to? Iyang silingan nga adire ato sa Palawman gamay lang ang aplas. Ato lang Palawman gamay. Kamo na'y mag-igo ha, mga buntis na mino, buntis magkagdili. Sa akong gikingon, kinanglan patas, plastar, pahimutang, pahiluna, prangka, punto por punto. Kamo na'y mag-igo. Kung ganahan ba mo, or mugamit ba mo sa Kuya Dudes Herbal Oil. Ang Kuya Dudes Herbal Oil, ingunanin eh. Gimugna na siya, sangkap, gikan sa mama, hangtod sa dagat, ng mga sangkap, nagiitos, nga gigamit ang mga abilidad sa mga waray nun. Gikan sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda. Ano mo na ya? Gikan sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, luya, dulaw, kalabo, og salong. Muna ha? Sa mama lang na. Sa dagat, dunay, gamot sa katunggan, gamot sa lusay, saging-saging, og banawg. Katong banawg nga dili bugtong, katong musanga, labi na sa tagadagat nga naminaw ron. Kay kabalo na sila unsay banawg. Nay banawg nga musanga, napoy banawg nga bugtong, nga tibuok lang siya murag bagon. Usa na siya sa mga sangkap, ngano nga nagustuhan dyan na siya, labi na sa tagadagat pod, kay ting hangin, ting panuho, ting butod. Gituyo na siya pagbalansi sa taas na kay nga panaw, nakabalansi na sa atong temperatura sa lawas. Kaya nga itong lawas, muinit, mubugnaw. Dili na nga inighaplas ni mo, magkurug-kurug ka sa kabugnaw. Takiga noon ka. Or dili ba ka inighaplas ni mo tungod sa kainit, mukisi-kisi po ka sa kasakit sa imong panit. Sukwahi sa Kuya Dodge Herbal Oil, mauna nga, kung naapo kay haplas nga giganahan, mo nagigon ako, ikaw na'y mag-igo o magtimbang-timbang. Kung sulayan ba ni mo or testingan ang Kuya Dudes Herbal Oil? Hinahinay ng manutsuhot sa imong kaunuran latas sa kabukugan. Pagpanakit sa mga kaunuran, pagpanakit sa tuhod, makatabang. Akong linaw na, prangka por prangka, punto por punto, makatabang. Labi.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Kung gusto ka kagusgan nga resistensya, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule makatabang sa natural nga suporta sa immune system. Isabay ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, kaping herbal na makapabaskog sa imuhang adlaw para sa lawas nga luwas ug lig-on. Pito-Pito Plus Capsule o kung gusto nimog energy o klarong alertness matag adlaw, timplahina sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863 Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo ang Banaba Leaf Extract, potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga cholesterol, kidney problems o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba tungod sa taas nga level sa corosolic acid. Sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863 Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Kompletong pangalan ganin mo, sir?
8: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay kayong inanto sa akong jambing sakit. Inaligin diabetic. Dagang kayo ang pwedeng bawal. Wala nga mga 2 katuig na kapin akong gain maning inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni aninag na po siya gamay karon kay nag-maintain ko aning inyong pito-pito ay drop. Daot pa gina kong baga, nagluwa pa kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya gina mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko.

Maayong adlaw sa inyong tanan, mga bade, mga lode, mga idol, mga suking digpabinaw. Maayong adlaw! Adlaw ang Merkules, mga higala. Unang adlaw, unang pizza. Inibulan sa Hulyo, on July 1, 2026, mga kaibigan. Nariaral yun sa mga sa adlaw, no? July 1 na, mga igsoon! Naot, mga palangga, niining July 1, 2026 na ang mga igsoon sa Kapiskay, puno sa panalangin o grasas kinabuhi. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Apan sa mga taong masulubon, ako nagaampo kaninyo nga kamo pagalipayon sa labaw nga magagahom. Praise the Lord. Sa tanan nga nakaantabay, sa tanan nga mga nagatang ringatong dulaboron, magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Sana naman po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Plaster na! Kay magsugod na to! Ala, sige, maayong pagpaminaw, mga palangga, sa mga taga-probinsas Bohol. Atong mga higala dias probinsas Bohol, maayong adlaw sa inyo. Kumusta muntanan, mga taga-Bohol? Adyaw mo pag-idya-idya, ha? Tana mga hook up FM station na to dias probinsas Bohol, maayong pagpaminaw. Labi na po mga higala sa Cebu City, Tripul Banda, mga higala sa Cabiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Tripul Migala sa Cotabato Province, and of course, mga igsoon sa Teresa Davao Region, and of course, Tripul mga palangga sa Provinces Bukidnon, Agusan del Sur og sa Surigao del Sur. Sa tanan ng mga probinsya ganamati na minaw aning atong paraguban, sa makausap, maayong adlaw sa inyong tanan. Niya na po mga higala ang DJ ng bayan, DJ Orio. Hala, sige mga palangga, atong hotline, alang sa gustong mag-text o magtawag, 0955-937-8054. Okay, patindaghan na sa atong mga mensahe, mga palangga. Apan sa di pa mga igsoon, ato pagkabasahon, ato usap pasalamatan na ang ato ang major sponsors, ang Melvin Food Supplement, distributor ang original. Atong ipailailaon niya ang mga produkto sa Melvin, mga binating digpaminaw. Ala, sige.

0: Dejo onyok mukaon ka og balanghoy. Hoy, mukaon gud ngon di man ko mukaon. Hello sa mga silingan nga mga nangaon og balanghoy. Balanghoy gabi, saging kamuti. Hello sa mga maritis, mga palangga. Nga namatin o naminaw dito sa atong tulumanon, importante good pod mo. Nga machismis pod ninyo ang atuang tulumanon sa inong mga kasilinganan nga may didyo onyok ng bayan na kiglingaw-lingaw ninyong tanan. Ayaw mong kabalaka kay umudaog kong pagka-presidente. Ay mo kabalaka ha, og mudaog ko pagka-presidente. Kamong mga maritis, naana mo'y honorarium. Naana mo'y sweldo. Eh, sayang kayo na yung baba. Wala na, nangagisi na na, kutib-kutib yung baba diha. O niya, pag uli sa balay, wa may bugas, wa ay sweldo. Ay, maring, si Kwame to maring, kay nailalaki maring ay. Ay, maring, na ako'y nakita ba? Kining nga bana, betos tong silingan, kanay ka umang babae. Ah, kaway-kaway sa mga maritis sa Katilingban. Mga babaeng tabian, maglaray sa dalan, maghingot-anay pa. Pila'y swildo ninyo, mga maritis. DJ, maritis na ba'y akong pangalan, pero dili ba'y ako tabian, ha? Ano na na diay? Maritis ang pangalan, pero dili tabian. Ah, okay, gihapon. Na may uban, dili maritis ang pangalan, pero tabian man. Ah, kaway-kaway niya sa mga silingan ng mga puriya buyag. Ining puriya buyag, mauning silingan mga palangga nga, maabi-abihon, manggihatagon, og mahigugmaon. Pero silingan gani nga libakirag-libakiro, morning klaseng silingan nga puriya gaba. Nga, og muagi bitaw ka silang tugkaran, mutulid ilahang mga dila og ilahang tangkogo og ilahang liog. Ayaw ba yan mo palabig maritis diha? Kaya ba si bayuokon mo? Pahimang no, alang sa mga maritis, ayaw mo diritsog inom og tubig, inighuman ninyo og libak. Kaya mo samot, kaliki inyong simod. Liki na nadaan, mo samot pa nagkaliki. Kaya hanggaw nyo kaayaw kaya ba? Ganahan nyo ko basta magprograma na ka. Ako ka na hamangkane ko, basta naapog ka. Dara. Kuya, mga onde ay taog bulan. Giparisan o ginamos. Naapagibagoong. Hoy, nasa naman na purong taon na aparat. Looy ning pobre taya, wala tay sundaan. O, ayaw lang gunang looy. Uy, ang pinakalooy karon. Atong naa nagbakibaklas kadalanan nga wala nay pamilya gisalikway nas pamilya mo utoy looy. Kani katong dun yung mga kanabang na yung mga kapansanan nga wala nagiatiman sa pamilya mo nay looy. Pero kamo nga nagkaon nga daghan paghugason nas banggirahan dili na tantong looy. Ang looy katong way mga gipangkaon. Kamu gani, makakaon pa gani mong kanon, makakaon pa magbuwad, makakaon pa mong ginamos, dili na tantong looy. O dili po tanto, dili gina looy, kaya nakakaon pa man mo, makadig-a pa man mo. Pag naa gani mo'y hugason, bot pasabot, naa mo'y gikaon. Muna, ayaw gin mo pagbagulbol. Ayaw gin mo mga higala pagbagulbol kung buwad inyong sudan. Og naamoy hugason, kibot pasabot, naamoy gikaon. Naamoy blessing gikans Ginoo. O gusto mo makasunan og lami, aw, diskarte, aron makasunan tag lami. Unsaon niya pagsunan og lami, nga unahon man ninyo, sige, og kini ang maritis dan. Sige mong kung magmaritis, sige mong panabi, diha, og gitrabaho pa na ninyo, di naanam mo sunan. Sudan lay mo dool nga kamo may mangita og sudan. Narelitson manok, inughuman yung tabi diha. Kanang tabi ninyo, inyo pa lang i... Kaya ang trabaho diha. Kamo po mga bana, kanang inyong itagay diha, ipalit yung naglaming sudan, inyong asawa, di na magbagulbol. Dili mo kasukaan sinyong asawa. Muna, unahay good ang tagay ha? Ay, tagay! Natagay, di mo noon eh. Unahon ang sudan ay hang tagay. Aron di maglaoy o gamunggay. Nga na ay nagkatay-katay ng damang. Inomdom gumigala, katumiaging adlaw, dito kos karindiriya. Kaon ko glowing kamunggay. Ingon ko nga, Ma'am!
1: Ay, unsa man, sir?
0: Kanang ma'am, kagahapon ma'am ba, nagkaon ko diri glowing kamunggay ninyo. Lami man kayo?
1: Ay, salamat, sir.
0: Pero yun na, pang ano naman to'y damang, ma'am?
1: Ay, part na gina, sir, sa kamunggay.
0: Kaneng, langaw na gina din ni ma'am.
1: Ah, sorry, sir. Nahotdan lang gun may og damang, sir. Langa na bilin, sir.
0: Langaw di ay mga palangga. Agay! Oh. Oy, naro ba yung mga karinderi yung anay mga langaw, ha? O, pasinsa sa mga nangwandron kay. Tinon, nagyod na. Nay uban nga, wayo mga limpyo, mga lamesa. Oy, pagbutang mo kandila diha, mga kandila ba? Anas baso. Yung pagbutang mo des lamisa ron ba yung mga insekto nga mutong paron ganahan po ang mga undiha at limpyo kay nga karinderiya. Okay! Ma'am, pila ang serve sa kanon?
1: Kuan sir, jeez.
0: Kanang kuan ma'am, dukot.
1: Ay, libre naman ang dukot, sir.
0: Kanang sabaw sa baka, ma'am.
1: 80 ang serve, sir.
0: Kanang sabaw?
1: Libre ra po ang sabaw, sir.
0: Order lang ko, ma'am.
1: Ang si order naman, sir?
0: Order kong usa ka libre nga kuan, usa ka serve nga dukot, o usa ka serve nga libreng sabaw. Kanala ko, ha, ma'am. Ay, nako, mga palangga. Katawa rabas indayo. Katawa rabas dodo. Direta, basa tag mga mensahe. Tagoe o hipusa arundili mahibala ang suuban. Daghana nagtubag nga mutapsing na. Kinira bang magmuha mo na inundan sa kagubos sa atong Pilipinas? Ano na to? Klo na to? Ay, nago. Pila ang pito-pito limit uwel, wala ko kasabot sa wala ko kasabot sa katul sa akong lawas, DJ. Mora o bungag singot or tipdas, DJ si Milne, DJ. Barangay San Jose. Katul ang lawas, ayaw mo og haplas ka ng halang kayo. Nati dili halang pito-pito herbal oil. Imni dayon og pito-pito capsule, ha. Onya ayaw pa hangin-hangin. Onya ayaw mo kaon og mga karning manok mo samot na ang kakatul. Og di na gyud madala kay kana magong tipdas mga palangga. No? Dili ingon nga kamatay pero irritable kay ka. Oh, di ka tarog-tulog, unsahay mga palangga, kutasan ka, magsuka ka, maluya ka. So, pa-check up mo. Duha man na klase, tipdas or palukpok. Kana tipdas, ganang gagmay nga, kwan ba? Gagmay ka buti-butoy nga puwa-puwa. Nakaning palukpok, tubig-tubig. Katakod na. Basta pareha mo og blood type. Blood type, mga palangga. Dirita, nasa tag mga minsay, mga palatubag na ko sa Tigmo di Jonyok, Lugian. Nga kawayan, Rigorne sa Pangantukan, Bukidnon. Shout out na muna, Rigor. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan, DJ Onyok. Magtubag ako sa muntik mo, DJ, taong napatay. Imuson mo at itago o ilubong para hindi na makita sang mga tao si Lorna Cordero ng Magalyon Blanco Tabato. De Mahe! Otot na, kuya, imo na gitaguan. Para dili manimaho sa uban si Duro ni sa Panglaw Buhol. Kaya ikaw gata, parang siguro kagpangutot diha. Kuya, mabuliskan man po na atong wait o kinatawa. Ako lula mahimuot o kinatawa, makahaplas gunog pito-pito. Mama kising. Salamat naman niya. Imong mama o lula. Oy! Shout out po niya ni Nanay Pising. Always naminaw. Shout out naman niya, Nanay Pising. Kumusta na you? Okay na you? Shout niya, maayong adlaw. DJ Onyok. Ako magtubag ni Anang Tigmo ni mo. Nga ako tubag mali-malitang kwarta sa flood control. Mm-hmm. Kay ang kwarta nga gisulod sa malita, gikan ka na sa flood control. Kay og ikaw isip na kadawat og malita, imo gayod ng taguan og hipuson aron dili mahibal-an sa uban. Ako si Annalyn Baluran, taga Pigkawayan. Ako DJ, kanunay namati sa programa mo.

Já, o Cuiabá, Manguaré. Ok. Ang iyang tubag, mga palangga, is mali-malitang kwarta sa flood control. Kaya ang kwarta nga gisulod sa malita, gikan ka na sa flood control. Kayo og ikaw isip na kadawat og malita, imo gayod ng taguan og hipuson, aron dili mahibalan sa uban. Ang aton tigmo, tagu-e o hipusa, aron dili mahibalan sa uban. Aton tanawon, ang imong tubag kung insakto ba? Tantararam, tantan! Ay siya, sure-sure sa nato ni ha? Okay, mali-malitang kwarta! Mao na baka ni mga palangga ang laing winner mag-igsoon sa tigmo. Mao na balay, mali-balitang kwarta sa flood control.

Congratulations! Annalyn Baluran from Big Kawayan! Jara, murag kalugsoton ang akong dila. Bigod malalis mga higala, diri sa akong kudigo. Malitang kwarta. Mali-malitang kwarta, mga palangga. Sakto good og haom kaayo igsuon ihang tubag mga palangga. Katong mga nagtubag og flood control di gud to siya mao. Daghan kay gatubag og kinibang flood control. Daghan kay nagtubag diri og flood control. Okay. Kwarta sa flood control. Unya mali yung explanation, kuwang gamay. Ang tumpak yun is mali-malitang kwarta sa flood control. Tagui o hipusa, arundili mahibalan sa uban. Kay og mahibalan sa uban, nako, impas ka. Muna giingon nako si inyo, gabalik-balik nako si inyo, nga og kini nga tigmo mga palangga daghan good makarelate ane. Tibuok Pilipinas o tibuok tao sa Pilipinas daghan makarelate ane nga tigmo o tubag stigmo. Akitang tanan mga biktima. Congratulations. Tang buto-buto ang akong dughan pagbasa, wako kasagang. Carmel Ben! Ang gano'y! Kuha lang yun. 6,000 pesos mga palangga. Dili nyo ko magpadaog basta hapit rah. Daghan lagi ko gipadaog dire mga palangga kanang haom good ang ato ang tubag magigzon. Di ko magpadaog anang hapit-hapit ra. Dili ko magpadaog og hapit-hapit ra mga palangga. Oy, congratulations. Sa atong winner mga palangga si Annalyn Baluran. Ma'am, tawag ko sa imo unya ma'am ha. Tawag ko sa imo. Matang ha habwa gara atong kotokoto ane. 6,000 di ratanto mga palanggang bugat pero yaya ipodoy. Ang sundan ane 3,500 katong last 9,500 tako ato mga palangga karon 6,000. So congratulations sa winner na to. From Big Kawayan. Og shout out sa mga taga Big Kawayan.

0: pero why explanation? Usbong ko kung magtubag mo niya walay explain o niya walay pangalan, walay address mga palangga, di good mo ka daw. Pero kung magtubag mo o niya na ay explain gamay, na ay pangalan ni mo o address ni mo, kanay igsuon, puruhan good na makadaog good ka. Basta haom imong tubag mga higala. Ang mga tol na puntas ulo, ane. Congratulations! Hala, sige. Maligya sa takadyot. Relax, ha, relax. Ginawa sa taglalom. Ginhawag lalom, ginhawag lalom. Kini nga tigmo o kini nga tulumanon, gihatod ka nato sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Oy, si Sir Bunny ha sa Buhol, kuwang gidgama ihang tubag. Sir Bunny, masimakaingon ka ba nga nawa ta kang ipadaog nga imong tubag is flood control manggod? Mataguan ba rin ang flood control? Muna, mataguan mo na. Mali-malitang kwarta sa flood control. Kana mo ay dapat taguan. Kaya mo man ay trending karun. Diha anak ko, ikuha ang tigmo mga palangga sa sitwasyon sa itong Pilipinas karun. Sir Bonnie, unya naapato taga-Agusan. Naapod taga-Davao. Nga flood control ang ginatubag. Pasinsa gyud ninyo. Nasa miingon na po na silang uban nga, huwag mong kupadagang sakto man to. Mali-malitang kwarta sa flood control. Kini nga tigmo, hatod ka na to ang mga higala sa Melvent Food Supplement Distributor, ang original. Minaw sa tag testimony. Okay, yes, hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, did you know?
0: Okay, taga-asa ganun ni Palihog.
1: Si Hada.
0: Hada, si Palido, ma'am.
1: Tagomba.
0: Okay, taga-asa?
1: Tagbilaran Buhol.
0: Tagbilaran Buhol. Kusog bang atong tuluman nun diya, ma'am?
1: Oh, kusog yung DJ.
0: Oh, ganun ganahan, mangin mo maminos kung programa, Ma'am Hada.
1: Matalingaw, Manggo DJ, kay ka na, joke ka ba, niya, katawa po ka. Makawala sa problema.
0: Kini si Ma'am Hada, minyo na.
1: Oh, minyo DJ.
0: Pila na may edad din, Ma'am Hada, di ay?
1: 57.
0: Ah, 57.
1: Oh.
0: Uy, imong tingog mura po og 25.
1: Ha? Tigulang na, DJ.
0: Tigulang na. Pila na nakabuk anak ni mo?
1: Osala, DJ.
0: Osala. Di na dungagan?
1: Tili na, DJ. Katigulang na. Di na pwede.
0: Sige. Nabasa na ko imong text ni mo, Ma'am Haida. Nakagamit na ka og pito-pito herbal capsule.
1: Oo, nakagamit na ko, DJ. O pito-pito capsule. Then, nakapalit na kong pito-pito coffee sa Medicine Plus, Alturas. Kaya na naman sila po yung pito-pito coffee. Kaya masigil bitaw na sila kahot dan. So, nakapalit na ko. So, okay, DJ. Si DJ din. Tapos, salamat yung kong dako. Kaya katokong hupong sa TL. Ang kupos, good siyang. Mula, napadayon ang gihapong ko, DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
0: Katong hupong sa TL, pila naman to kaadlaw?
1: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years. Kabalik-balik din siya.
0: Oh, 2 years?
1: Nadaghan ako, daghan akong giino, mga, kinabito, mga herbal. So, wala magit siya. Para na ako, wag yung effect, DJ, nga. Nakadungo ko sa testimony, bitaw sa DYTR. Nga, kung halaka, musuway ka ko, amino, kay ito na'y babae, gahilak, DJ. Dito ko nakaprobe, muto nga, hinsuway, joke ko. Di hinsuway, joke ko palit. Hindi kung sa ako niya ipadayon, kay ma-observala na ako, nga. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko, nga. Ano, pasalamat yung kong dako sa pito-pito kapsa.

0: Tol, then og pito-pito coffee. Og nagpasalamat pud ako kayo sa Ginoo. Kay gyapo kong giayong.
1: Mr. the Lord, dalibaw to kong balaybo.
0: DJ, unya, unya, DJ.
1: Sige, pila man ka capsule imong niinom bago ni kupos imuhang
0: hupong. Nag-so good ko, DJ, is April. Kano lang April?
1: Okay,
0: pero,
1: okay.
0: Makatapos na ko, DJ, kayo kanil, laging watay ikapalit, inana ba? So, mapos, sa usa ka adlaw, inam ko kaduha, inana, inam ko katulo, sa usa na ginakakapsul.
1: Sige, sige. Karon, imagaw na pamatunan nga makatabang din itong produkto?
0: Oo, makatabang yun, DJ.
1: Sige.
0: Tapos, salamat yung kong dako nga na isogram ni mong bahin sa pito-pito kapsul, kay dito yung kong nakadumog.
1: Alright, sige. Ma'am, kini Ma'am Harda, unsa may mo ikasulti sa mga tao karon nga katungwa pa na ulian o naalibyuhan?
0: Ako ikasulti sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyok. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito kapsul, pito-pito coffee, kay ako nakapujog ko nga naayo ko. Salamat yun sa Ginoo. Manaaning pito-pito kapsul o pito-pito coffee.
1: Praise the Lord. Sige, ma'am. God bless you, Ma'am Haida. Padayon sa pagsalig sa Ginoo. O, enjoy your life. God bless, ma'am.
0: God bless po, DJ.
1: Okay. Okay, ma'am. Paminawa. Okay, congratulations. Ma'am Haida. And, Paldo. Paldo's, ma'am. Analin ron. Rag, surkor, rag. Abot good mahigalas langit ang iyahang lukso-lukso. Ma'am, tawagan ta ka later, ma'am, ha? Tawagan ta ka. And, sige, sige. Congratulations. Okay. Congratulations niya ni Ma'am Anali. Ma'am, i-add ko sa Facebook. I-chat na ko sa imo, i-text na ko sa imo ang kwan ha. Ang akong FB account. Para ito ma-confirm. So, congratulations. Manawag ko sa imo karon tantaon. Alang sa imong pasalamat. Musunod na ang laing drama. Musunod na ang laing drama. Igsoon, o kinuusap ka drama, hatod ka na ito sa Mimo Pro Plus for Kids.

Maayong adlaw ganimo Kuya Idol. Kumusta ka? Hinaot mi, okay ka? Labi na po sa imong mga sukintig mo pinahaw. Maayong adlaw. Naugalo ko sa pangalang Alex. 26 years old. Di ako nagbuyo sa Tacoronc City. Kuya, sa pagsaysay nining akong gulong ng palas kinabuhi, naulo ko. Tungod, basin on niya, imo kong kansyawan. Pero unta makahatag ganigdugang pagtulunan sa kadaganan. Kuya Unyo, doon ako'y ka-live-in. Nag-edad pa lamang akong 20 anyos. Graduating to siya na itong mga panahon na. Mas maguwang siya na ako, 22 anyos. Edad. Kung ako 20 anyos na itong mga panahon na. Apan gabuwag me. Itungod lagi, natintal ko sa kabutang. Apan dili mo hisab dalang tanan. Kundi na ko sugdan sa sinugdanan.

0: ikaw pala kirog o kakaayo. Di nyo ka makontento o usa ka babay.
1: Pa.
2: Hoy!
0: Di en mang ka naliwat ha, Alex. Di baya ko ingon anak. Maulawan masatani mo, Alex.
1: Pa, lalaki ko.
0: Ayaw gamitang imong pagkalalaki sa dili maayong mga binuhatan. Ikaw rumaingon ana sa tong pamilya.
1: Sabot pa sabot, ma.
0: Wala ko'y daotang buot ipasabot. Ang ako lang ba? Ha? Ang ako lang maminaw kastambag na ko. Ayaw pagbinuang ugo sa kababay. Kinsa man ang bayhana nga imong gipuli anabe, sayang kayo, Alex. Mamaestra na unta na kay graduating na na. Asa mang gibutang imong utok nimo?

0: kuya, ano sa kadagag babae, di pa manggit ka. Day. Kuyang uy, ano kay balo si papa anak? Dobby, impas ka.
1: Kortahan magsaray. Yeah, daga na kasag natabang na ko. Labaw sa tanan. Kining cellphone niya, bago, iyan eh.
0: Hala na makaka ni papa. Anak ka, imo nang tinarbahuan. Psst. E pagsama ba?
1: Madunggan tang papa. Ato-ato lang eh. Doon ako'y uyab. Gani, maumaurag edad ni papa.
0: Onsa? Oh my God! Sabot pa sabot na kay Sugar Mommy.
1: Muna tingnan na lang yung istorya ha. Basta dahi.
0: Oh, yun muna niyo. Uyong uy, madlok ko.
1: Yun muna na, 2-5 na. Basta ato-ato lang sa niya.
0: Sige. Basta. Ayagad ba yan pag gara-garada ko yan?
1: Wala akong mag-gara-gara.
0: Ano sa katagang pag yung babae? Uy, kada pa, di na padalo pa yung kastigawang.
1: Nasa pensyon. Labos tanan. Nasa SSS. Pwede kong mulon. Waman ko magkahuman ng eskwela. Pero suerte na ko ning akong uyab karon. Pinangga ko niya.
0: Basta magtarong lang gid ka. Ako support kayo mo, kuya. Kung diin ka, asa ka mali pa yun, dito sad ko. Basta. Kung higugmay dyan ka na niya, di, go.

0: Pila ka mga hotlog yung duwat na mag-uban. Salamat kayo, babe. Ay, gimingaw ko sa imong katubang.
1: Ang unsa, babe?
0: Katukong samang naandan. Eh, hilig kayo kag eh, mura masag ka og kwan, oy, just now.
1: Ah, katubang suyop-suyop po na ko imong.
0: Oo. Ah, sige, sige na. Oh, magbuklad na ko. O niya, maligo sa dayon ko, ha?

0: Ay, kohumot bibigyan mo, baby. Ay. Abi na masulti kay ko ni mo.
1: Ako masulti ni mo. Kaya unsay gusto nako, ihatag ni mo.
0: Basin ba ya, ha? Maabot ang panahon, magsakit ko. Biyaan ako ni mo.
1: Dili ka na may tabo, babe.
0: Oh, og mang adlaw, makadawat na pod ko sa kumpensyon. Ikaw maghawid, ha? Kunya, napagig ko'y madawat ugma. Basta daghan kong dawatunon. Ikaw na mag-budget on sa mga palitulon na nato aning bahay, ha?
1: Sige, babe. Wala yung problema.
2: Kuyo niyok!
3: May mga time. Medyo makonsensya ba ako? May mga time ko yung kanabang batiyon ko o kaluoy. Tungod lagi bawat minuto kay teka. Halos tanang kwarta ako sa akong sugar mommy. Iyagong ihatag sa kuatanan. Itago lang sa pangalang Christina. Ang iyang edad kuya, 65 years old. Muna yung mga dugang ang mga bangita mo.
4: Kabantay ka ba sa imong anak di mo?
0: Ano man? May duda ka ba sa kong anak na kong si Alex?
4: Oh, duda ko may kalib-in na ng imong anak ti mo.
0: Ay, sa una ni kalib-in na buwag na to sila. Ayaw kong ignag may bagong kalib-in si Alex.
4: Amhan ka. Pwede ka makasayod o gunsay lihok o lakang aning imong anak ni mo. Oh, dili lang sa mangyalam. Duda ko nga may kalib-in ng imong anak nga mas kaedad rin mo.
0: Onsa?

0: Oi Alex, Alek rakun ngare.
1: Ba, may problema ba?
0: Trabagar ako ko. Naan na ba kay Gilev and ha nga babae? Nga mas kaedad ron ako.
1: Ba, sa tanaw ni mo?
0: Aw, ikaw ro'y makatubag ka na sa mong kagalingon ni mo. Ayaw kong kataw eh ha.
1: Pa, ayaw kong dudahe sa butang nga wano ko buhata.
0: Ay, imong angkol may giingon ako. May kalibin kang babae nga tiguang. Nalik kay sugar mami di ay ha. Iatubang na nako nga re. Gusto ko makailan ni anak. Basag gibinuangan ra ka na ha.
1: Pa, kana nga babae, buutan kay na siya pa. Nialabaw sa tanan, pinangga ko na niya. Sa mga gusto na kong paliton, iagad ka ng ihatag pa. Manangawate ang ay kabalakan. E dili ako gumagasto. Siya ang magasto, papa.

salamat kay gipaglaban ni ko nimo si mong papa nimo. Siyempre. Mahal ko tika. Sige na. Ready na ko nga magkikila-ila si mong papa. Tara na, let's go!

0: Unsa may imong naibgana ng akong anak? Tambay man ang akong anak nako. Walay trabaho. Wa pagikwarta. Mauwaw ko. Ay, maulaw lang gug ko paila sa akong anak kawa gunay trabaho. Abi nimo. Unsa may itawag nako nimo eh? Oh, listen po, nagmutawag ka na kong papa. Ay, pare na lang.
1: Ay, pre. Ansa man di akong itawag din mo. Pare na lang gitingali. Imong anak, ako nang suki sa kinibang tindahan. Kaniadto sa napa na sa uyab. Eh, dito na sa tindahan ako magsigiog. Inom-inom, magkanta-kanta. Mauna, nasuod ako ni mong anak ni mo. Naitayim nga si ginisag pangutang. Niabot ang punto nga niabot o 6 mil ang utang sa kong tindahan. No choice siya. Kundiin, nanguyab di siya nako.

0: Unsa mang imong pangalan ni mo gani? Maring?
1: Alex ang imong anak ni mo, no? Christina akong pangalan.
0: Ah, Christina. Ako di ay si Ron Ron. Dugan akong balo. Dugarang nawang akong asawa nako. Mga 17 na katuig. Sayo sa kikuha sa labaw nga magagahom. Pwede ra ka din magpundos bay. Gani, huwag unsay imong gusto ni mo, mabuhat na mo diris bay. Welcome ka kaayo din he. I've been so many places in my life. Pero, nakaingon ko sa kong anak na ko nga, mamili ko sa babaeng tarong. Nakaingon ko sa kong anak nga, pili agan ang babae nga buutan, pero malipayon ko. Nga nakaunag yun ang akong anak kasana ko.
1: Ang sa buot niya, may pasabot niya mo pare.
0: Ang ako pa, sa kadagang babae sa kalibutan nga nung napadrong pasan niya mo, na mas naamay dragan pa diya nga kaedad niya. O niya, nga nung naabot sa punto na padrong sa niya mo. Pamino, gani na ko nga murag. Mas bagay pagtingali ta, oy.
1: Eh, pagilam de pari, oy. Madunggan nga ta si mong anak ni mo, makasab ano niya ta.
0: Ano mo na mo, Christina? Murag, dool good ang atong kasing-kasing. Gani sa unang kita na kunin mo, ganahan kunin mo.
1: Eh, naunsa na ba ni Ron?
0: Pasensya na. Pasensya na. Sige na, sige na. Tiwasan ko usan eh. Wala man akong anak, gagad man na siya. Dito sa iyahang busing niya, dugar na extra-extra. Pero, ganahan ka mukuyog na ko, diri sa soul's kwarto, diri lang ka magtog.
2: Kuyo niyo, wala ko imalay nito mga panuna. Ngang akong uyab o ang akong amahan, very close na kaayos silang doa. Gani mas sweet pa ka sila kasa kanak ko. Naibong ko dili na kayo mutapad ang akong uyab. O niabot sa punto ko yan nga, nasakpan gina ko silang duhang nga naginaksanay. Tapad sa kwarto. Ako ginakita ko yan. Nga silang duha na ay relasyon. Kuya Onyok, nasakitan ko. Itraidor ko ang atas kong amahan. Huwag niya itong tungura. Ibulabog na ko silang duha. Huwag isumbag ko ang akong amahan. Pwerte na kong suko aguya. Na kami di ay sa kong amahan. Ang karibal ng ato ni Christina. Kuya Onyok, ang sumiangay na kumbuhaton. Angay ba na ko? Palayason ang akong sugar mommy kung akong iyap o silang duha angay na lang ako bang pasagdan. Palay kuya tambagi ko o goon si angay kumuha to din nila mangkutob o maugini ang akong sugilanon.

0: Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka na to sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka na to sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guman pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man ta diha? Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basin mauna ni ang solusyon nga inyuhang ginapangita. Karong panahona, kabantay ba mo nga daghan kaayong mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus. Usahay way gana mo eskwela. O kanunay na lamang gaubo o dalira po mataptan o sipo, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa obang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Maubitaw nga gusto na akong introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support with Bacopa Moneri. Known nga ingredient para sa memory og focus. Duna pay vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity, ligon nga kalawasan. With zinc para sa growth og resistensya, dili masusot ang atong bata, sakto ang ilahang pagtubo. With taurine para sa overall development. So meaning mga mama, papa, all-in-one support gyud ang Memo Pro Plus Syrup for Kids. Karon tubago nato ang mga pangutana nga kasagaran natong madungog. Nganong kinahanglan man ang supplement sa mga kabataan nga nagakaon man silag sakto. Mamagpapa, nanay, tatay, bisag unsa pa nato ka effort sa pagkaon ng healthy, usahay di gyud kumpleto ang nutrients nga ilahang makuha sa mga pagkaon. Napay mga bata nga mga pihikan, piliun kay mga pagkaon. Di ginahan mo kaog gulay, di ginahan og isda, ang uban di ginahag karne, di ginahag manok. Di pud ginahan og uban nga mga pagkaon bisag healthy man unta. So unsaon man nato pag ensure nga sakto ang ilang nutrients matag adlaw, mauna ang role sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup aron punan ang mga kakulangan. Dili ni siya tambal mga mamagpapa, ha, support lang gini siya para sa daily development sa bata. Og kabalo ba mo unsay nindot niini? Strawberry flavor siya. Kay strawberry flavor man, di gid maglisod og pugos nga pagpainom sa tu mga kabataan. Di siya pait, di sab siya isog ang lasa. Kid friendly gyud ang iyang flavor. Karon unsa may lamang sa Memo Pro Plus kumpara sa tuang competitors? Complete formula, brain, immunity, vision, growth, syrup form. Dali ra gid siya i-take. Pwede sa nagaedad 1 to 12 years old o ang pinaka-importante, introductory price na 249 pesos lang. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali aron maka-avail sa SRP nga introductory price 249 pesos. Mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o papshies, kay nanay, tatay, mamagpapa o sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids. Text or tawag dayon sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ning maong programang Mommy Knows Best. Dini lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako, ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na. Mag-Memo Pro Plus na. Sa araw-araw, tulong sa...
1: mga silingan, wala naman tayo kong oras, mga balangga, araw magpadaan sa nahan. Maraming salamat, mga egsoon, sa inyong pagpaminaw. Ato na lang po salamat ng Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal. O kasimpre, mga higala, ako na lamang mag-ingon sa tuwang Little Cinder. Para sa tuwang Cinder, warag deserve good. No? Deserve good sa imong papa nga magkadayon sa imong pinalangga. Tungod kay warag parehas ko silang kanapang magkasanabdanay tungod kay para silang edad. Para nako dagan pagbabay. Para nako murag dili gid mo para sa usag-usa. Nangit agyo pamaagi ang Ginoo nga dili gid mo magkadayon. Tungod kay layo kay gap inyong duha. Onya mabot rig hapon ang panahon nga mangita lagi hapon kaglain. Tungod kay medyo idara naman gid ang imong ginigugma. Pero kung tinuod ang imong paghigugma, maskin wala sa kwarta gihatag si imuha. Tinuod ni mong gugma, wala ka nagbasi sa kwarta, padayon, ipaglaban ni mo. Pero, kung kwarta na gihapon ni mong habol, muna giingon nga, diligin mo para sa usag-usag, kaya mangitag pamagi ang Ginoo na magkabuwagin mong duwa. Ikaw mismo si mong kagulingon, makatubag nga kuwang po rin mong pagmahal nga dito si mo ang pinalangga. Kaya tungkol matod pa nimo, kwartahan siya na si pensyon, sumoro po na yung mag-iapas ni mo. Istorya yung mong papa. Istorya silang doon. Pagkakon sila mga desisyon. Analang sender, dagang salamat. Dagang salamat sa mga naminaw. Hanto na lamang ugma puhon sa samang oras ug sa samang istasyon. Tinawat mag-exo na kahatag taog gamay lingaw na ginuntunan. Nagsalamat sa Melvin Food Supplement Distributor. At o gusto magpadangat og siguranon, pag-text na mo sa ako mahigala anytime. Mag-adlaw og dalaga ng Diyos kanatuntunan.
2: Kamu ba nasayod na ang alingatong ginakonsiderang The Miracle Roots, ang red alingatong extracts, epektibo kontra sa mga nagkalain-laing balatian, sama sa gallbladder stones, high blood, acute chronic kidney failure, diabetes, sakit sa atay, taas nga creatinine, uric acid, cyst, tumor, myoma, o daghan pa. Ang red alingatong sa alingatong kusog sa detoxifying o cleansing properties. Sama tagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule. Mga balatian, maalibyuhan. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Nasuwayan na, epektibo, gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog nga panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
8: Magnum C, the most nutritious food supplement.
9: Bilian pasage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na og Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat yun ko sa Magnum C, kay nakaabag yun siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
8: Magnum C,
7: para hindi magsisi,
8: mag-Magnum C.
7: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mga butika nga duol sa inyo.
10: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
8: Magnum C, the most nutritious food supplement.
11: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom o Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun sakit. Akong gisulayan o pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kaya wala ko gibati o kasakit.
8: Magnum C,
7: para hindi magsisi,
8: mag-Magnum C.
7: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mga butika nga duol sa inyo.
10: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
8: Magnum C,
5: the most nutritious food supplement.
12: Sarisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. Nitry ko og Magnum C, kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong pang

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapso. Palit pagali ko, ma. Ang ato pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsula, kay kaulian sa sakit. Kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Looking for

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaan na. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka man gani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Saha ko ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Dear Lady Badod, hindi po pinaboran ng aking lolo Tinoy ang pagbabalik ni Monette sa bahay. Ang aking anak naman tila hindi natuwa, lalo pat bumaba ng bahay si Yuri. Ang tanging bukas palad at buong pusong tumanggap kay Monette sa kanyang pag-uwi ay ang aking ama. Ako rin naman, Lady Badod, inaamin ko na ikinasiya ko yun. Kaya po lamang hati ang damdamin ko. Dahil nga umalis si Yuri sa poder namin.

0: Welcome home, Monet. Gikalipay ko ang imong pagbalik.
1: Salamat, Pahuri.
0: Delo. Naunsa ka man diha nga wa ka man magunok. Hilom ka kaayo. Di ka ba lang mo hangop sa imong asawa nga mipauli na? Mibalik na sa kiliran ninyong amahan ug anak?
1: Pa. Speechless si Delo, pa. Og nakasabot ko. Wa siya mag-expect na ning kalit-kalit kong pagbalik. I miss you, Delo.
0: Monet. Bueno. Biyaan ko una kamo, ha? Kay nahibaw ko, gimingaw kamo sa usag-usa.

0: Ipagawas ko nimo sa kwarto. Dili ka gusto masulot ang atong mga kaugalingon dito, Delo? Huwag ka ba mingawan ako?
1: Munit.
0: Umaikog kangat ngalig. Kalit mo tong nga ang bayot mong kapuyo.
1: Unsa?
0: Oh, by the way, speaking of bayot mong kapuyo, dili na ko gusto mo balik pa siya sa pagpuyo din eh, ha?
1: Oh.
0: Og labaw sa tanan, karon nga may balik na ko, dili na ko gusto magpadayon pa kamo sa inyong relasyon, Delo.
1: Munit.

Lady Batod, masaya naman po ako sa kung masaya. Nakapiling na namin ang aking anak si Monette. Pero may bahagi ng isip at ng puso ko ang atubiling magdiwang dahil may isang pusong nasasakta noon, si Yuri. Kinontak ko po siya. Sinabi niya, hindi na siya babalik sa bahay hanggat naroon si Monette. Kaya po, Lady Batod, nakipagkita na lamang po ako sa kanya sa labas.

0: gikasubo ko, Yuri. Wa ko nakapugi pa ang pagbalik ni Monet.
1: Imo siyang gidawat.
0: Dili ko makahimo sa pag-abog niya.
1: Wa ka sa makahimo sa paglaban nako.
0: Yuri, maiko ko muhingilin ka, Monet. Pero ayaw paghuna-huna og laing butang. Nalipay ko sa iyang pagbalik para sa among anak. Para nako, okay ra sab. Pero sa matuo kag sa dili, kuwang ko dito sa bahay nga wa ka.
1: Delo.
0: Unsa man ang gusto mo? Mukuyog ko nimo? Mutipon ko nimo sa pagpuyo layo dito sa bahay?
1: Ngano? Musugot ka ang imong kanhi, pero may balik na karon nga asawa sa pag-abuhaton mo? Dili. Dili ko musugot, Delo.
0: Munit.
1: Dili ko musugot ka mo kana o ganining baya. Unya, biyaan mo kami sa imong anak ug adto ka motipon og puyo sa karelasyon mong bayot. Nabuang ka ba? Ikaw na ang labing bugo mabana na ibaylo mo sa bayot ang imong pamilya.
0: Sayo pang imong naratibo, Munit. Una kami diha. Una kami nakabaton og relasyon si Yuri.
1: Bisan na. Bayot siya. Unya, agpason mo siya. Motipon ka niya sa pagpuyo. Ibaylo mo ang imong pamilya sa immoral mong pagpakiglambigit atong bayuta.
0: Bayot siya, pero responsable. Bayot siya, pero mahal ko niya. Bayot siya, pero pinanggamin niya si Juno. Bayot siya, pero mas may paghatag siya respeto ingon man bili na ako og sa relasyon. Dili sama nimo.
1: How dare you? Nga ikumpara mo kami sa usag-usa.
0: Dili ba nakikumpit ka? Kay tingali. Kung wa pa si Yuri, kung nag-inusara pa tingali ko karon, dili ka mo balik. Dili matandog ang imong garbo. O kami gipuli naman ko nimo nang laugaw ka na karon. Ang tinuod, ikaw lang ang gusto magmalipayon. O ako unsa? Gusto kang padayong magsakit o maguol sa imong pagbinuang sa itong kaminyoon. Selfish ka, Monet. Oo, mahal pati ka. Pero wa na ko mangandoy nga magkabalik kita sa masanaandan.
1: Unsa?
0: Mahal pati ka. Pero unta, nalaksi na lang kini pagbatias akong kasing-kasing. Dili na ko proud. Mas gikauaw ko pa kininggugma ko ni mo karon kung ikumpara sa relasyon na mong duha ni Yuri.
1: Dilo! I smell something. Humot-humot. Baho-baho. Anyway, kung makabuhay unag, ikadong hugna pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo ang ato na bari. Pero unyaw man sa pipila ka mga painumdom, abtik-abtik, mamalik dayon taka. Para mo padayon patas pagbasa at pagdrama kay you know, napaikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 5 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nila manggihapon. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kusmo na ko sa pagsulti nga mas maayong mauna atong himuong partner every day para naatay ikapadayon sa pagkinabuhi. Daghan og mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule sa makabuhay. And siyempre, usa sa daghang mga ingredients nga naadiha mo ang turmeric. Doon ay pipila ka mga wonderful benefits nga ginaingon ang turmeric para mismo sa atong mga kabukugan o sa atong joints. Ang turmeric kamakabuhay, anti-inflammatory na and anti-arthritic. Makatabang ang turmeric kamakabuhay para makabsa, mapaubsan, ma-reduce ba kumbaga ang sakit o ang stiffness kana tungod sa illnesses or kanimbalatian or diferensya sa atong kabukugan. Natural treatment usab ang turmeric kamakabuhay. Pwedeng himo ni mong option from medicines. Sa mga nag-prefer lang no kanang natural alternatives para ato ang ma-address ang inflammation. Ang turmeric kamakabuhay mauusab kani ginatawag natog anti-arthritic since it controls inflammation sa mismong mga joints, sa mga joints kana mga siko, kana mga mapiko-piko nga pati sa atong lawas bitaw kamakabuhay nga apektado. Ang turmeric also epektibo usab nga gina-combine na as painkillers to alleviate pain tungod sa arthritis. Kaya pasang ikaw po diha, anong kasi gagaog ka ng mga bawal. Kaya bitang gahe ka kag-o. Pero kay kanang di man kinaw kinahanglan nga i-deprive ang kaugalingon sa gusto ni mong kaunon kay samtang buhi pa enjoy. Pero in moderation man dapat, di ba? Gawas ana ka makabuhay ang turmeric usab isip usa sa mga ingredients sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Magka-reduce po na sa risgo sa osteoporosis. Samtang nagkaedad ang usa ka tawo or ikaw mismo ka makabuhay samtang gaedad ka, ang imong buhok magsugod pud na sa pagkagabok. Unya mawad ang essential minerals. Ang osteoporosis mo ni resulta sa kanibitang weak, huyang nga bukog nga prone kaayo sa pagkabuak, pagkaliki or pagkagupok ana. Kanang mga inaana nga matang sa kondisyon sa kabukogan mo nay makahatag og sakit. And usahay makapamubo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ganon. Murag sayo lang paminaw ay arthritis ra ni. Pero makapabubo na sa kinabuhi nimo sa imong lifespan ba? Inana. Diba? Ang turmeric makatabang para malikayan ang pagkawala sa minerals sa mga kabukugan and instead ma-maintain nato ang density sa atong kabukugan kamakabuhay. Ang curcumin nga naa sa turmeric makatabang na para influensahan o influensyahan rather ang aktibidad sa bukog sa pag-produce og cells o especially para katong mga nagkaedad na gini ang mga 40 pataas, 50 pataas or mas older. Ganon. Gawasan ang turmeric ang makabuhay makatabang usab para kung sa may diferensya sa atong kabukugan ayuhon. Ang pag-fracture sa kabukugan maunay makahatag o grabing nga sakit sa atong kalawasan. O kanang restricted na ang imong liho, kanang limitado na ba, di nakakalihok, di nakakadagan, kabaktas o paspas, kakatkat anang hagdanan, labi nagwalay elevator. Malimitahan na ang imong nilihukan tungkol kayo na nakikipamati. And traditionally, kamakabuhay, nasa'y gatas with turmeric para sa kabukugan, mo'y ginaingon nga mo na aid para matambalan ang fracture sa kabukugan. Again, ang curcumin, mausab ka na ang makatabang para ato ang ma-prevent ang paggrabi sa osteoclasts or kanang cells nga nag-absorb sa karaan or guwang ng bukog, mga inana. Pero dili pud kinahanglan nga muhunong sa pag-formation para sa bag-o pang mga kabukugan. Kana nga mga matang sa mga cells activities sa makabuhay vital na para sa kabukugan nga maayo in the process. Ang turmeric usab mausab ka na ang makapaspeed up, ang makapapaspas sa proseso sa pag-ayo sa fracture sa bukog. Ganon. Mamonitor po na sa mga medical professionals. So, dako kay katabang ang turmeric sa atong kalawasan, especially sa

0: Gin ang free radicals, protektahan kita gikan sa mga nagkadaiyang mga serious illnesses labi na sa mga bukog ug matabangan usab kita nga mapakunhod mapaubsan ang inflammation and pain. Nagkinahanglan na nga tong lawas ug turmeric makabuhay. Wang turmeric ato nang makuha kay tungod isa na kana sa daghan nga mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip dietary supplement. Everyday natong tumanon para ang buhay hapsay.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kana pa ang usangan nindot sa ato ang mga produkto ka makabuhay nga makatabang sa atong panlawas nga walay mutukar nato nga mga balatian. Instead kuno sa may balatian nga naa nimo diha, katabangan ka pa nga maayo ka og mawa na sa imong sistema sa pag-inom pa lang nimo og kape. Kanang kape nimo nga napuno og sugar, ay naku biyain na mag-switch na kita sa pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong coffee mix nga EXL ka makabuhay. Og usa na sa 17 mga ingredients niya mga ito ang ginatawag og insulin plant. Masa may binipisyo Lady Baton yung atong makuhaan ng insulin plant. Ganong gi-appeal mag-una sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Siyempre, ang insulin plant maayo na sa nindot og bongga nga regulation sa sugar sa ato ang dugo. Ang insulin plant traditionally, sa una pa ka makabuhay, ginagamit na kana as potential sa pag-regulate sa itong blood sugar levels. Gituhuan usab nga ang insulin plant, maka-stimulate na sa insulin production, makapa-improve pa sa insulin sensitivity. Mauna ang beneficial kaayong sa matag-usa nato, especially sa mga kamakabuhay nato rin ang adunay, diabetes, ganyan. Gawas niya na itong insulin plant, antioxidant, na ay antioxidant properties. Ang dahon sa insulin plant kamakabuhay, bongga sa antioxidants. Nasa na flavonoids and phenolic compounds. Kana nga mga antioxidants, makatabang na para batukan ang oxidative stress, makapaubos, makapakunhod sa inflammation, o makaprotektar sa atong lawas batok sa mga nagkadaiyang mga diseases. Gawas niya na ang insulin plant, makatabang sa atong digestive health. Ang pag-consume nato ka makabuhay sa insulin plant nga dahon, makapanindot sa atong digestion, sa atong panunaw ba, makarelieve pagyod sa kanabitawang dili komportable nato ang nagipamati sa atong tiyan, like kanang nagabukal-bukal, murag nagabukal-bukal sa mong tiyan, murag adaguok, ana, or bugat baron, or how ang baron, tungod baka na sa mong gikaon, tabangan ka, inaagi sa insulin plant, maka-improve pagyod sa atong bowel movement, naku once a day ka nalang magpupo or once a week naku di na maayo. Good luck sa colon cancer, ana. So matabangan ka sa insulin plant para ma-improve nato ang movements nato sa itong pagpupo. Unya, ginagamit usab ang insulin plant para ma-alleviate nato ang digestive disorders sama sa constipation or kabag or kanang dili ka matunawan. So deserve nato nga atong i-take. Kaya makaayo na ito, makabenepisyo kitag nindot sa atong health kamakabuhay, pinagi sa insulin plant. Ang insulin plant o sa lamang sa 17 ka mga ingredients na naa siyempre sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bottle corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihingi?

0: hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Batu.
0: And right now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 5 sa relasyon ni Delo. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, nasaktan din naman po ako sa sinabi ko kay Monet. Pero maigi na rin yon para maramdaman niya at malaman na rin na hindi siya ang kahulugan ng buhay ko. At inaamin ko, Lady Batod, na tinuturuan ko na naman noon ang aking sarili na kalimutan siya. Naunahan lang talaga ako ng kanyang pagbabalik. Samantala,
1: sa gibuhat na pagpangundat ni Monet Sol sa inyong kaminyoon kani Adto nga nalambigit siya sa daghan kang mga lalaki sa managlaing higayon. Wa na ko ganahin niya. Hangtod karon, wa na ko makauyon niya. Ug wa ko malipay ni ining iyang pagbalik, Delo Apo.
2: Pero dili sa makiangayon nga abugon ko siya, Lutinoy.
1: Pero dili questionable. Kung hangyoon mo siya nga mubiya, kay dili ka na gustong magkauli ka mo.
2: Huwag ko makasulti, anak niya.
1: Kay gusto ka siya nga mibalik siya, kay mahal mo pa siya. Andam kang magpatunto pag-usab, dili ba?
2: Lo,
1: unsa man, gusto kang ako ang mupalayas niya?
2: Unsa?
0: Delo.
2: Mikalit ka lang pagbalik. Gawa ka ganit mangutanan ako. Kung okay ba na ako kinagibuhat mo, Monet?
0: Mistil pa ba? Mahal pagihapon ko ni mo, dili ba? Huwag nakasiguro kung nagpaabot ka sa akong pagpaulit. Gusto kong mabawi ni mo, Delo. Please, hatagi ko laing higayon.
2: Monet.
0: Ayaw ko kahinugon at tong Yuri. Naibaw ko. Kwarta lagi apas mo niya. Mauro man yun na ang purpose sa mga bayot, dili ba? Pangwartahon lang sa mga laki? Dili higugmaon?
2: Unsa?
0: Dili ba? Delo, ayaw pagpakabuang na nanggibati mong kaluoy kang Yuri.
2: Dili lang kay naluoy ko niya.
0: Oh, unsa?
2: Espesyal na siya diri sa akong kasing-kasing, Monet.
0: Oh.
2: Ug mahal ko na siya.
0: No.
2: Mas mahal ko na siya kay Nemo.
0: Oh. No! No!

ni Baton sinaktan ko ang damdamin ni Monette. O mas tamang sabihin, kinanti ko ang pride niya. Ganoon kasi dapat dahil siyang tunay naman na nararamdaman ko noon. Pero ayaw talagang umalis ni Monette. Naninindigan siya noon Lady Baton sa karapatan niya sa bahay at sa akin mismo. Iginiit pa niyang ayaw na niyang magpatuloy kami ni Yuri sa aming relasyon. Sukdo lang pinuntahan pa niya si Yuri sa tinitirhan nito at pinagbantaan ng masama. Ano?

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo. Pero pamiin dito, maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, mamino gihapon ta sa sumpay sa iyang revelasyon kay naapa, taas-taas pa ng bongga, iba. Pero niya promise, human sa pipila ka mga pahinomdom, abtik mamalik dahil gihapon kita para atong lakbitan o giskutan ang ato na bati nga kinatibukan chapter 5 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na? Tipid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Ako di ay si Mrs. Erling Lamoralde, 62 years old. Nako karon nakapuyo diri sa NHA Buhangin, Davao City. Dati na maestra ko, karon wala na, nabantay na lang sa akong nga apo. Nagkaangay ko, sakit ng gipambati, sakit akong tiil, malapalapa, mamanod ang akong kalawasan, naipamaol, hugon ang mukaon. Nagluksad ko kay sa akong edad, diba dali kay matandan, basig na COVID ka na. Sa dihang inom na ko ng EXL Makabuhay Plus. Managsugod na kawala. Nagperiodan dyan ang akong mga pamati. Agtik na ito taro.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Di ba nindot yung gayi mo ang partner sa itong pangadaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay ang ato pag-inom o pagtumar kanunay as in matag-adlaw sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kaya daghan kay mga ingredients diha matag-usa ka ingredients daghan tag mga binipisyo nga kaayuhan sa itong panglawas kung natin balatian mamaayo ta kung pati balatian maprotektahan ang atong lawas usa na diha ang makatabang nato mo'y usa sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha mismo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule mauang serpentina. Ang serpentina, painkiller. Ang serpentina, anti-inflammatory. Makapareduce na makapakunhod sa pagpanghapdos sa tuang kalawasan or mga kaning muscles. Antibacterial pa. Oo, doon ay nidot nga epekto para mapakunhod na itong mapaayo ang diarrhea nga naan na ito. O guman pa mga bacterial infections. Anti-malarial pa. Diba ang serpentina makatabang na para malikayan ang mga parasite infection o ang pagdaghan ni ana ng mga mananapan sa bloodstream. Siyempre, kamakabuhay, kinahanglan ng imong hinumduman nga ang serpentina usab bonggang-bonggang antiviral. Oo. Unya antioxidant. Diba? Punya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atong kasing-kasing ang serpentina. Unya makapa-increase pagyud na sa flow of bile. Kaya na may chloridric, ganon. Unya expectorant pagyud, makapa-release ng mucus sa atong respiratory system. Unya hypoglycemic, o makapakunhod po na sa atong blood sugar. Unya maprotektahan ta against sa diabetes, para di ta diabetikon. Diabeteson. Makapa-enhance pag ina sa itong immune system ang serpentina, diba? Og vermicidal. Makapatay sa mga intestinal worms, mga ulod ni mo diya sa imuhang intestine. Gawaan ni mo kinahanglan na makapatay ang serpentina. Ikinahanglan gid nato ang serpentina sa atong lawas ka makabuhay ug ang serpentina usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
0: I-satisfy na yung cravings every day ka makabuhay sa pag-inom og kape. Tinood, ayaw i-deprive. Ayaw ihikaw sa mga kaugalingon ng pag-inom og kape kung ang imuhang ituhuan ng moto sa kinabuhi kay coffee is life. Ganon. Kanang kape nga imong ginainom karon nga imo yung pugsan imong kaugalingon sa pag-inom ana kay bahala na lang. Umuto ka ng mga uwan, moto, musaka imong acid, mag-acid reflux, mag-heart, mag-tawagan na ka ng mag-palpitation. Labad ang umurag magpanlipong kasi makainom og kape na mag-antos mang kaana. Nga pwede man ka mag-switch sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili mo to kalay mong acid. Oo, dili mag-acid reflux. Di ka magpalpite sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan og mga ingredients na 17 ka buhok. Mabito na ginatawag natong 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Ibig sabihin, giusa. Oo, diha sa ato ang EXL Coffee Mix. Oo, mao na yung mga ingredients. Ubusa na diha ang native purple corn. Makatabang na nato, especially sa atong kidney kamakabuhay ng bonggang-bongga. Mato pa sa mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa sa purple corn, i-extract na tapos makapaprevent, makalikay ka sa paggahi, sa pagtibuok sa imong blood vessels diha mismo sa imong kidney. Kung ano ginatawag na process nga ka ng maglisang kong litok, oy glomerulosclerosis. Ganon, nalitok dyan ako, no? Yes, yan ma-associate na ito sa diabetes. Siyempre kung diabetesun ka, kinahanglan naman kayo kang tumaroon na ng mga tambal bitaw. Siyempre mamiligro po din mong kidney ana. Pero para dili mamiligro imong kidney, makatabang diha ang native purple corn nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Oo, nang bonggang-bongga. Gawas ana, makatabang usab ang native purple corn sa atong mga mata para mas magpabiling himso. Duha sa labing importante nga antioxidants nga nakita diha mismo sa purple corn ka makabuhay mo ang lutein and zeaxanthin. Zeaxanthin, yun. Kanang ang mga matang sa mga compounds ka makabuhay ginagamit na exclusively para sa mga mata og sa taas nga level sa antioxidants nga naa sa native purple corn. Aba makapakunhod na sa chances or sa risgo para ma-develop pa o mas makabaton ta og mga serious nga mga diseases sa atong mga mata sama sa cataracts or macular degeneration. So kinahanglan ba mga butaan na? Siyempre gikinahanglan sab nato ang native purple corn. Samtang gina-satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape, aba, kampante ka. Nga maalibyuhan ang imong balatian, matabangan ka nga paprotektahan ang imong kalawasan, pinagi sa native purple corn nga makuha nato kung kay usa ka na sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
2: Lady Batu.
0: Maraming salamat ng bonggang-bongga and syempre sa itong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganihan ato nabati. Ato ang na-feature, ang kinatibukang chapter 5 pa lamang sa revelasyon sa atong sender nga si Gelo. Pero pami-end dito ang tanan, no? Sama sa akong gisulti, padayon natong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa musulod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon na itong lakbitan o giskutan nga itong nabati nga drama kaganihan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, asa na? Smile, smile, smile ng bonggang-bongga. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat nimo sa imong kaagi diri sa atong tulumanon. Na-appreciate kayo na ako ng bonggang-bongga to the nth level. Ganon. Ang imuha ang ka-brave para ma-share ang imong kaagi, mga kasakit and everything. Oo nga, naghambin ka igsuliran, no? Nga imong patambagan diri sa itong tulumanon, no? Doon ipataman ang bagay, mangutlo sa itong mga pagtulunan. Kung basihan na ito ang chapter 5 sa imong kaagi, well, naagi na ang itong kalibog, no? Kung asa man tamo dapig sa duha kabutang or sa duha kataw, labaw na sa tanan. Labi na ka na ang tao nga ato ang mauibag-uron nga ato gikalibigitan kay tao nga mitabang nato para mabalik ang ato ang pag-smile, mabalik nato ang pagsalig, mabalik nato ang paglaom. Unya na po yung sa kataw nga napaghiyapot ay special nga gibati pero kanang murag nakahimo og dili kaayo tantong kaayo sa ato ang pagkatao o ginabuhi. Murag bag itag of war ta ka ng birahon tas pikas, birahon tas pikas, maglibog tag asa ta napita mo barog, asa ta napita mo lugar. Ganon talaga kapag ka malambigit na ganit ta sa usa ka pagbati o duha ka pagbati nga kinalambahinon nato. Pero dili kinalambahinon kay napoy usay nga dito ginang na mamili. Pwede ka ning duha na lang, murag mo anak tabano kung pwede pa lang, no? Anya, di man pwede, kay di man realidad. Pwede nga realidad na sa mga buraho o mga daw, o mga agap, o mga kanang akupakupan. Pero dili na pwede sa mga gusto nila nga sila lang, no? Naging anak, bibirag ikaw naman siguro, diha Delo, di ba bi ka nang higugma ka, gusto ka nga ikaw lang. Mabitaw nang imuhanggi ka, ang ipinagputok ng butsi mo, noong nalambigit sa nagkadaiya nga mga lalaki, niya tong kamupa, katong imong asawa. Mabitong nagkabuwag mo niya, gibiyaan ba ka niya niya? Questionable ka na para kang yuri nga, may balik ya pun ka? O imong gidawat? O man lang ka may babag na may balik siya sa mong kinabuhi? Human sa ingibuhat ng kadautan diyan nimo? Anak bitaw, human sa akong concern nimo, inani lang ko, ipadapli lang ko tong kay bayot ko. Naglagot sa kuslinya sa asawa nga, di ba, maula na ang papel sa mga bayot, ang pangwartangon o mga lalaki, o dilih gugmaon, naglagot ko, lami siya laparuhon. Cheres! Di ba, pero I won't stoop down to her level. Cheres! Anyway, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, kinalang atong isilsil sa itong alimpatakan, nga, kung unsay gusto nato, mauni atong gusto, mauni atong trabahoon, mauni ang atong paningkamutan nga mapahitabo nato, di ba, sa atong kaugalingon nga pamaagi. Pero dili tanan natong gusto maugid poy mahitabo bisan unsa pa nato nagpagtrabaho og pagpaningkamot nga mauni atong mahitaboan. Kay naugi mga kontrabida, kung di man na tao butang, kung di man na butang pwedeng hitabo or sitwasyon or bisan ang kaugalingong panahon mo'y mubabag na binagdi pa na para nato. Basta ang importante samtang kita naasa atong journey sa kinabuhi, piliw nato ang mubuhat og maayo, piliw nato ang mutatartag kaayuhan sa atong isig kaingon, piliw nato nga husto ang atong pagabuhaton aron nga di ta magmahay. Kay kung naabay karma, good ang atong makuha, dili bad. Ganon. And may kamakabuhay, sundan nato ang musunod pang episode sa or revelasyon, sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: atod pa ka makabuhay sa atuang espesyal nga mensahe ang Ginoo na ay hangyo nato. Kung nahigugma ka mo nako, matod pa niya, tumana ang akong mga sugo. Kada nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 14, versikulo 15. Samantala ng bonggang-bongga, ayaw kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
0: Makabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
3: Magmakabuhay.
0: O dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: The time now on FMR. It's 12:01.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
3: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
3: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio.

0: Kapamilya, ka-vibes! Amurag na pukaw, green yung energy atong nga kanta. Kasi si Jazz Maverick dira, nagsayaw-sayaw na. Oto ang kanta ka-vibes nga 6-7 by Lorena Costa. O sa kini ka-viral dance rock na ilado sa pagka-upbeat o catchy vibe. Kung nakabantay mo, alisod kayo nga dili mo kiay, mo kumukumpas sa beat. Mo nga kung naaka sa opisina, sa tindahan. O siyempre, nakakaroon sa imong trabaho anong sa mga katikaran dira ka-vibes. Kasi nagluto sa kusina, sigurado maka napasaya or nakapal na lihok imong kalawasan na itong kanta. O siyempre, sa mga nanayaw dira, sa mga nakasabay itong kanta. Welcome ka-vibes sa programang favorite mong request. O siyempre, dira lang mapinawan sa inyong paboritong stasyon. Isa ka oras sa pagpanaguban ng 12 nga 2 sa launa. O siyempre, ako inyong kuya, inyong kauban karong duha ka pamilya ka-vibes. Ang inyong kuya, Jason. Kung na mo'y gusto nga ipa-request nga kanta, birthday greetings, anniversary, love dedication, o gusto lang mo shoutout sa inyong barkada pamilya, text lang ka-vibes sa numerong 0951-220-0478. 0951-220-0478. At siyempre, usab sa itong Facebook Live, visit lang sa Facebook o i-search sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Paki-like and follow ka-vibes o siyempre paki-share sa itong Facebook Live karoon. O kung nakasalayo, nakasalayo sa asaman ka karoon, nakasalayo sa imong radyo, ayaw kabala ka-vibes, download lang sa FMR Philippines mobile app o kuyog hapon tabisan asa ka sa kalibutan. Sa mga karoon sa mga OFW na ito nga gusto makapaminaw, download ka mo sa itong mobile apps. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines nga mobile apps. O siyempre ka-vibes, ayaw hulat ta nga muabot ang perfect moment, muha ang matag moment nga mahimong perfect, pinaagi sa imong positibong pananaw sa kinabuhi. Mga ka-vibes, ang kinabuhi, aparehas na sa musika na ikusog na beat, na ihinay nga melody, o gusahay na ikalit nga pose. Pero padayon lang, padayon lang ang kanta, mausab ang kinabuhi. Ayaw paghunong. Sa pagda ayaw pa hunom nga kaputo ng imong mga damgo kapamilya ka-vibes. May pagaminaw sa mga solid ka-vibes sa itong naminaw na karon. O siyempre sa mga ka-vibes sa itong nakatune na karon. Welcome ka-vibes sa programang favorite mong request. O siyempre dire lang paminawan sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Sa mga ka-vibes na ito nga nagbiyahe karon, sa mga ka-vibes na ito nga naa silang panimalay karon, nag-uban silang tibuok pamilya. May pag-aminaw, may pag-tune in ka ninyo kapamilya ka-vibes. So, syempre, happy, happy, happy birthday kang Kuya Tolitz! Happy birthday kang Kuya Tolitz ra. Tatagaan kag dugang katuigan, dugang tuba nga mainom. May pag-aminaw ka ninyo dira, Kuya Tolitz. So, syempre, enjoy imong adlaw nga natawahan karon. Enjoy ang imong pagka-birthday ni Magaron, imuhang adlaw karon kay Tolitz. Usab, happy birthday kang Kuya Tolitz. May pag-aminaw usab kang Ate Joliet o kang Erica dara sa may Purok 3 Barangay Ugao. O siyempre sa mga ka-vibes sa ito nga nagsireber usab silang adlaw nga natawahan karon. Happy, happy, happy birthday usab kaninyo kapamilya ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes sa ito nga nagsireblar gahapon, belated happy birthday kaninyo ka-vibes. Huwag sa mga magsirebra logma, advance happy birthday. May pag-aminaw usab sa mga ka-vibes na ito nga nagbiyahe karon, sa mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, always mag-amping ka-vibes. Huwag siyempre sa mga biyahe palayo or magbiyahe sa long ride, ma-amping ka nunay kapamilya ka-vibes. Always check inyong mga ligid, inyong mga dina kung aduna pa ba sa kondisyon. Huwag siyempre always kita magdala og raincoat para at least kung ulan o kalit, dili na tumatag na ang panahon ka-vibes. At least naatay proteksyon sa ulan, padulong manta or pauli. O siyempre usab sa itong mga tinder o tindera nga wala pa nakapaniunto, paniunto na ka-vibes. O siyempre sa mga merchandiser, cashier, bagger, sa mga security guard, watchman, sa tanang mga katsakatsunin, sa mga driver sa jeep, driver sa bao-bao, labi na dira sa may poblasyon na Muntibisa, sa Team Walop dira, may pag-aminaw, may pag-tunin kanyo ka-vibes. O karon na sugod na usab ta sa laing world class party anthem. Kung ready na mo, musayaw, mukantay pataas ang volume sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Next on the playlist, Option by Pitbull. Stay locked, stay loud, o gayaw giyod mugbalhin. E mubalik pa ang programang favorite mong request. O syempre, dire lang mapinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro.
1: Know what time it is.
2: We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good.

0: katatanan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: Kamugya po nagkapaminaw sa programang Favorite Mong Request. Samtang atong oras, kapamilya ka vibes, alas 12:39 na. May pagkaminaw sa tanan ng mga solid ka vibes nga nakatune in na karoon. Sa mga karoon pa nakatune in, welcome ka vibes sa programang Favorite Mong Request. O siyempre, kung usbon, alang sa inyong greetings, request, pati baya, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. Kung para usab sa mga naka-online karon nag-Facebook, i-search lang sa Facebook Vibes ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Pakilike and follow, share sa itong Facebook Live karon. O siyempre, sa mga ka-vibes na itong gusto maminaw, pamaagi sa itong mobile apps, i-search lang ka-vibes sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro or FMR Davao de Oro. May pag-tune in sa tanang mga ka-vibes na to, mga solid, certified solid kapamilya ka-vibes. Kang Ati Ruth Rimulta Niyog dara sa may Tamya Compostela. Happy birthday daw kang Kuya Tolitz. Salamat Ati Ruth sa iyong pag-comment. O siyempre sa kanunay nga pagpaminaw, kanunay nga pag-comment, kanunay nga pag-share o pag-react sa itong mga matag programa diri sa itong sibihanan. O siyempre salamat usab sa pag-greet kang Kuya Tolitz. Usab, happy birthday kang Kuya Tolitz. Happy birthday! May pag-amin na usab sa tanan itong mga solid ka-pamilya ka-vibes nga nasa lang pa ni Maray karon ka ba nilang pamilya ka nagtapok o ron sa may mga katikaran draan nag manuba nilang tagsa-tag sa kapamilya. Nagsalamat o always nga pagpaminaw kapamilya ka vibes sa mga nagpadala usab sa lamang insahe pamagay sa tong pag-comment sa tong Facebook Live sa pag-text kang Saryo ng tubo-tubo may pagpaminaw kanimutra o syempre kang Ma'am Dalia Upamin Panos. O siyempre, adra sa may barangay Ugao, kang Milagros Kapitan, Milagros Andanistal. May pagaminaw, may pagpanayudo kanyang drakap, kang Kapitan, kang Kagawad Marjon Andanistal, Kagawad Sherwin Torrentera, Kagawad Danilo Digal, o Kagawad Sidaminda Ponte Pedra. May pagaminaw, may pag-tune kanyang drakap. Siya, tara na ito mga solid kapamilya ka-vibes. Dara sa may Purok 7 Poblasyon na Bunturan, sa partner dara, kang May Misiona, or Ginanggang Queen. May pagaminaw, na kanyang dara, kang Jazz Maverick usap, kang Ati Margo ang nasa pa sa eskwilahan karon. O siyempre, kang Dading, kang Taling, kang Ati Inday, kang Lola Nining, kang Lolo Biloy, kang Ati TC, kang Lablab, kang Sweet Sweet, kang Kuya Roland, kang Ati Alit, kang Aan, kang Ayin, o kang Manang. May pagaminaw, may pagpaniud to kanyo dra. O siyempre, ang Pulgarenas o Villa Puerte family. May pagaminaw, may pagtunin kanyo dra, kapamilya ka-vibes. May pagaminaw, sab, kang Ati Tata, Jiseline, Ingito, o kang Kuya Joel, kang Kuya Jared, o sab, dra, sa may Purok 18 poblasyon na Bunturan. May pagaminaw, sab, kang Coach Berhel dra, pinakabagtik nga sa tawag ni sila ha pinakahoud mo drawing may pagaminaw ka ni Mudra Coach Berhel. O siyempre may pagaminaw sab kang Sir Dexter Visitacion dra sa may Compostela. May pagaminaw may pagsunod ka ni Mudra Sir Dexter Visitacion at aking iyang programa matag adlaw nga Domingo kaway adlaw nga Sabado alas 7 sa buntag nga to sa alas 8 ang Arangkada Balita. Kini nga program ka vibes nakapokus sa mga balita sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. O siyempre ka vibes sa matag buntag usab pwede ninyo nga tangan ang programang Arangkada Balita. Ang muhausan ni si Elmer Dudes Romantico Tando alas Monday to Friday alas 7 sa buntag nga to sa alas 8 sa buntag. O siyempre sa mga ka vibes na to nga naasa lang panimalay karon nga nag-relax or naasa opisina karon nagulat sa oras sa team paniud to sa mga nag-lunch break karon nga naniud to samtang naminaw diri sa itong programa may pagaminaw may pag-tune in o may paghungit ka pamilya ka vibes. May pagaminaw sab kang kung lolo dra kang Florencio Oyoy or Buda dra sa may barangay Ugao kang Nong Jimmy or Buda kang Flor Dilito or Buda kang Christopher the Mechanic or Buda. May pagaminaw sab sa mga kaubanan ni Belonglong or Buda dra sa may engineering sa may Capitol. May pagaminaw may pag-tune in kanyo dra o siyempre kang Sir Robin Reponte dra sa may barangay gabi. May pagaminaw ka ni Mudra, kauban niyang tibuok pamilya. May pag-tune in kang boss Reco Kiamco. Masab sa tanang Kiamco family na ka-tune in o kang Tay Buboy Buladako dara sa may barangay Aligria. Pag siyempre kang Kuya Archie dara sa may barangay Panag o sa tanang Sumalinog family. Na always, always good nga naka-tune in sa itong programa. Atong aras, kapamilya ka vibes, alas 12.44 na. Ay kamughawa, kayo balik pa ang programang favorite mong request sa maninipipila ka mga pahidumdum.
1: Lisod yun mo, liho. Basta walay kwarta. Mo ganing pera. Paralyze. Why? Halalo!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. One station,
4: all the hits. FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

Kapamilya, ka-5, siyang natamaran sa last doses ng 53 na. Ania na kita sa katapusang minuto sa atong panangkoban sa programang favorite mong request. Amurag bago pa kita nagsugod pero tungod sa inyong pagpadala or padayon nga pagpaminaw sa inyong mga pagpadala usab sa inyong mga song request, greetings, dedication at shoutouts sa himo na usab ang usaka oras nga panaguban ka pamilya ka vibes. Sa tanang mga nag-text, nag-comment, maagi sa itong Facebook Live, sa mga naminaw pa na ampangi usab sa itong FMR mobile app. Nagkasalamat sa inyong suporta, bisan wala na ito na isa-isa or wala na ito na-play inyong mga request tungkol sa kadaghan. Nagayong salamat mga ka-vibes. Saan ito dugmapuhon nga play na ito na inyong mga request pag-usab. Or i-play na ito inyong mga request para at least inyong mga request dili masayang ito ang ma-play. Oh, Shaq, bago ta magbulag-bulag sa kahanginan ka pamilya ka vibes, ano na mensahe syempre gikan sa inyong kuya Jason. Ayo sukda ang imong kaugalingon pinaagi sa kapakyasan. Sukda ang imong kaugalingon pinaagi sa imong kaisog. Kaisog nga mo barong o mo salay pag-usab. Usa mga ka pamilya ka vibes, padayon lang sa pagdamgo, pagpaningkamo ug paghatag gumaayong vibes ang asa mo karon o ras bisin asa mo muadto. Ako usa ka simpleng pahayom, okay na kanya ka vibes. Oga usa ka simpleng pahayom para mapakita nimo sa imong isig katawo. Ako na kay na siya nga impact sa tibuok adlaw nga pagalabangon ka pamilya ka vibes o pagpakita o maayong pahayom sa imong isig katawo. Ako na po may mga request sa greetings patimbaya. Ayaw kalimot nga i-text or i-save ang atong numero 0951-220-0478. O usab sa mga wala pa naka-like and follow sa atong Facebook page, search sa Facebook Kapamilya Ka Vibes ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Sa ngalan sa itong mga kabanan dari sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, nga nag-birthday karon. Kang Buduy Pads, Big Star Presentation, Elmer Dudes, Romantico Tandok. Ako si Kuya Jason, yung amigo, magkakauban sulod sa isa ka oras nga programa. Padayon sa pagminaw sa maayong musika, kaysa matag-awit, ano na istorya, o nga matag-storya, mahimong inspirasyon. Dagang salamat sa iyong pagpau... Dagang salamat sa iyong pag-uban, kapamilya, ka-vibe, sulod sa isa ka oras nga programa. Antod ugma sa sunod, same time, same station. Sa programang favorite mong request. O siyempre, dili lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7, Davao di Oro. Kapamilya, ka-vibe.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, ug San Andres Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon, og naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yod siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
8: Good morning, Mang.
9: Oy, good morning, Pang. May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
8: Kumunta ng...
9: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
8: Kumunta sa aroma niyo, oy.
9: Ay, syempre.
8: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami niyo kayo.
9: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
8: Magnum C Herbal Coffee?
9: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
8: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
9: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
10: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay safe o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutla Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutla Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
6: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
12: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
13: Yes, natawag na kito sa trabaho.
11: Love, Sex, Marriage and Career.

0: love, sex, marriage, and career.
1: Ni, anang yung kuya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Og karoon na doon ako i-andam nga regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kayo ni, oh.
2: Mao ba? Natay regalo sa ako, ah? Unsa man na? Kape nga magnum, si?
1: Dili, oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape, eh. Umuulig ipulit na ko ni mo. Tilawin, eh.
2: Unsa? Hindi na magnum, si? Ug asa ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si bisitasyon, manigdi, tagadabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pina tang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang, ako sa benirekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications. Sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini herbal juice. Lami!

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin mga nakikinig sa programang Love, Marriage,
2: and Career.
1: Career.
2: Love, sex, marriage, and career na po ang inyong napapakinggan ngayong oras na ito. Sa lahat po ng mga nakaantabay po sa atin, ako po pala si Mommy Lucky.
1: At ako naman po si Captain Jay. Gaya po ng inyong napapakinggan tuwing alauna po ng hapon, tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 11 po ng tanghali, at mula po alas 6 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakatutok na mula po sa Kabadbaran, Butuan, Hingog City. Hello po sa inyo mga taga-Tandag, mga taga-Bislig City, mga taga-Hinatuan, Tagbina. Marami salamat po sa lagi pakikinig. Mga taga-Kagwait, Carmen, mga taga-Madrid. Marami salamat po sa inyo pakikinig sa programang LSMC. At sa lahat po ng mga taga-Agusan, San Vilsor area naman, San Franz, Bayugan, Patinay, Talakugon, Prosperidad, Rosario, Bunawan, Padong Nadiri sa May Trento, Padong Nagyod sa May Santa Josefa. Isang maligayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan.
2: Maayong pagpaminaw sa inyong tananog. Siyempre din ito, Kalimtan Captain Jake, ang mga taga Davao City, ng kanunay na nagpaminaw sa ato ang programa sa Panakan, Ilang, Tibungko, Puan, Ulas, sa Turil, Los Amigos, Indangan, Buhangin. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan.
1: Yan, salamat po sa langin ng pakikinig, lalong-lalo na sa mga taga Davao de Oro, kung saan kakatapos lamang po nating Caravan Day dyan sa Monte Vista, Compostela, New Bataan. Maraming salamat po sa mga taga na Bunduran at Mungkayo. Hello po sa inyo! At hindi po matatapos dyan, Mami Lucky, dahil gusto na namin patinay sa magandang hapon, magandang araw po ang lahat ng mga taga Davao del Sur, labi na sa mga taga Digos, Parada, Gihing, Hagunoy, Kapadada, Kiblawan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga taga Sulup, labi na sa mga taga
2: Matanao, Bansalan,
1: Malalag, Matanao, Bansalan,
2: Gihing, Santa Cruz, Kapatagan.
1: Ayan, salamat po sa laging pakikinig, ha, mga taga Bansalan, mga taga Magsaysay. Salamat po sa laging pakikinig. Dali naman po sa North Cotabato, kung saan mapapakinggan ang programa natin sa Makilala, Tulunan,
2: Kidapawan, Matalam, Samlang, sa Tulunan, sa Alyosan, sa Midsayap, Captain Jack, sa Libungan, sa President Rojas, ug sa Carmen. Maayong pagpaminaw sa inyo.
1: Salamat po sa laging pakikinig, mga taga Kabakan. Hello po sa inyo. Og labi na gyud ang mga taga Sultan Kudarat, Takurong. Maayong pagpaminaw sa inyo.
2: Mga taga Cotabato.
1: Oh, mga utod ta dira. Salamat sa inyong pagpamati diha sa South Cotabato, Marbel, Sorala, sa lahat po ng mga taga-isulan. Magandang araw po sa ating lahat.
2: Yes, at saka syempre, dito naman po tayo dyan sa may Bukidnon area, Captain Jack. Dili kalimta ng mga taga-Bukidnon.
1: Eh, syempre mga taga-Quezon Bukidnon, hindi magpapahuli yan. Quezon Bukidnon, maraming salamat po.
2: Yes, at saka mga taga-Don Carlos,
1: Maramag Bukidnon,
2: Dologon, Lantapan, Banisilan, Quezon, Valencia, Maramag, Malibalay, Kibawe, Wao, Kalilangan, og Dangkagan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ayan, oh, magandang araw po sa ating lahat. Another story na naman po at na another
2: learnings
1: and another mga lessons sa kinabuhi.
2: Yes, alam mo, Captain Jay, kahapon ang kwento natin, napakaganda at napakarami rin po ang nag-send ng kanilang mensahe na gwapo na kay Muhang words of wisdom yesterday.
1: Asan mo nabasa?
2: Nag-message dito sa ato ang sa ato ang greetings ba, na ganito nagpaabot sa imong words of wisdom daw.
1: Sige, so mamaya po may words of wisdom retiguang nakikita pa minana.
2: Alam nyo, eto.
1: Words of wisdom, yun na.
2: Minsan kasi, Captain G, ang mga wisdom mo na to, magikan mo na siya sa mga experience na to. Pansinan ninyo habang nagatiguang mo, di ba?
1: Dagang kagkaalam.
2: O dagan po kag-realization.
1: Pagka maraming pagsubok,
2: yes,
1: na pinagdaanan.
2: You know, never give up ba? Always on top.
1: Yun naman ang pinakamahalaga dun sa pagsubok, mga kaibigan. Kapag ka may pagsubok, may oportunidad para matuto. Yun, kung tinitignan mo sa positibong perspektibo.
2: Yes.
1: Pagka halimbawa, nakatuto ka lang kasi sa problema, minsan, hindi mo nakikita ang biyaya dulot nung pagsubok.
2: Mm-hmm.
1: Ang tingin mo lang, pagsubok lang. Pinahihirapan ka lang na pagkakataon. Pero sa karamihang pagkakataon ng pagsubok, talagang may itinuturo yan sa atin.
2: Yes,
1: para
2: tama.
1: Tumalino sa buhay. Yun ang pinakamaganda po, mga kaibigan. Anyway, sa lahat po naman nakaantabay, ang programang LSMC, gihatud ka na to sa
2: Magnumsi!
1: The most trusted by seniors, pinagkakatiwalaan ng mga nanay-tatay. Hindi lamang po dahil sa napakaganda sa kalusugan, kundi po affordable po ito ng masa.
2: Yeah.
1: O affordable po para sa masa. Mm-hmm. Ayan, afford po ng masa. Ayan, sa lahat po ng mga nakaantabay. Kaya pinagkakatiwalaan dahil subok na ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, na napakaganda sa kalusugan ng tao, mga kaibigan. At hindi lamang po trusted by seniors. Ito po ay the most nutritious herbal food supplement. Ang tinuod niyantong tuig 2022-23.
2: Mm-hmm.
1: Kalimot ako, Mami Lucky. Giilanta sa Q Asia Excellence Award bilang the most nutritious herbal food supplement. Ayan. Giila, gitahod. Isip the most nutritious herbal food supplement, mga kaibigan. O dili lang ang pasidungog diri sa Pilipinas, kundi gipasidunggan usab sa nasud Vietnam.
2: Yes.
1: Sa bansang Vietnam, mga kaibigan, isip the most trusted by seniors ang Magnum C Herbal Capsule.
2: Oh.
1: Yan po ang mga tiwala o pagtitiwala po ng tao. Kaya po, giila, gitahod. Ayan, girespeto, mga kaibigan. Kaya po sa lahat ng mga hindi pa na-try ang Magnum C Herbal Capsule, pag may problema sa kalusugan, gaya po ng bughat, daling hangakon, daling kutasan, daling na maluya, daling magkasakit, gamayng ulan lang, gamayng taligsik
2: sipuna,
1: lang,
2: sipuno sipuna, na, gilain ang paminaw.
1: Daghana, biklunono na yung kais lawas. Ngayon ang gikinahanglan ng food supplement, Magnum C Herbal Capsule, Mami Lucky. Magnum C Herbal Capsule, napakaraming sakit ang pwedeng maalibiwan, pwedeng malikayan. Ang tinuod, Mami Lucky, ang katunayan po niyan, mga kaibigan, more than 300 diseases managlahilahing sakit, 300 ka managlahilahing sakit. Iba't ibang mga sakit po, mga kaibigan, pwedeng maiwasan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. At ang presyo po dito, mga kaibigan, ay 11 pesos lang.
2: 11 pesos lang po ang presyo ng ating Magnum C Herbal Capsule. Afford na afford po ng masa at ng kadaghanan.
1: Gituyo yun ang presyo, dili 18, dili 20, 25, para ma-afford po sa... Sama na to ba? Nga maglisod, magayita, mabito na yung ningunit as food supplement, hadlok na mga hospital, kamatay kabayan. Noon ay kamaturan niya. Noon ang principal ang gisundan sa Magnum C Philippines nga kinahanglan afford sa masa. Naabot ay Magnum C Herbal Coffee nga maayo po sa panglawas sa tao. Kung mahilig kas kape, sulay yung Magnum C Herbal Coffee. Labi na karon nga nag-trending na usab ang Magnum C Barley Coffee. Magnum C Barley Coffee, Mami Lucky. Bag-o pa lang yun kayo nun, pero ginailugan na yun.
2: Ginapaabot na yun, sold out na yun in town na ito ang mga...
1: Ang first batch.
2: Ang first batch na ito. Kaya ang Magnum C Barley Coffee na niya ay kombinasyon sa wheatgrass, makabuhay or panyawan, chia seed, o syempre ang barley, o spirulina.
1: Yan.
2: Actually, kani Captain Jack, itong Magnum C Barley Coffee, daghan kayong testimonya or daghan kay even mga seniors, mostly mga seniors, nag-ingon Captain Jack, nga pagtilaw nila sa Magnum C Barley Coffee, na-regulate yun ang ilang metabolismo.
1: Yan.
2: Daily ang ilang pagbawas.
1: Gawa sa inaan ang binitis, Mami Lucky, ang lasa. Kaya usahe, di ka ganang mo inamog kape, kaya ang lasa, marag kabuhion ka.
2: Mm-mm.
1: Labi na kung herbal coffee.
2: Yes.
1: Kabuhion ka, marag lahi ang lasa, marag di ka kasabot ba. Pero ang barley coffee sa Magnum C, sulayinin niya. Kaysa lasa pa lang, siguradong balik-balik ka na nimo. Nagawas niya na, lami pa sa lasa, o masarap pa ang lasa, nakakatulong pa sa kalusugan ng tao.
2: Yeah.
1: O Magnum C Barley Coffee, available na po. Diyan sa Agusan del Sur area, labi na sa mga taga Surigao del Sur area, Bislig, available na po dyan. Tandag City, available na po dyan. At Davao de Oro area, available na rin po dyan, mga kaibigan. Magnum C Barley Coffee, pinakamasarap na kape ngayon. Yan po ay imported dahil ang barley po ay wala sa Pilipinas yan. Yan po ay galing sa New Zealand, mga kaibigan. At ngayon, nandyan na po sa inyong mga butika, pharmacy, ang Magnum C Barley Coffee na napaka-affordable. Dahil ang Magnum C, nagpabiling!
2: Epektibo, barato!
1: Sa lahat po naman naka-endabay, mainit po ang panahon.
2: Ay, syempre, pag mainit ang panahon, kailangan natin ng refreshment, Captain Jake. Meron po tayong napakagandang produkto na hindi lamang po para sa

0: Pineapple orange.
1: Pineapple orange. Ako kaganahan ko sa ano, mangga.
0: Yon. Magnum Z Herbal Juice, available na sa inyong mga suking butika. Just in case lang. Mga tumayo ka groceryhan. Oh, palitin na lang po yung bata o Magnum Z Herbal Juice. Ayan.
1: Dili lang basta juice, herbal juice ni Magnum Z.
0: Sa lahat po naman nakaandabay nga dunay problema sa pangkanabita mga panuhod, pamaol, gikan sa tibok adlo nga pagpaningkamot, pag-ulis balay, mamuypoy atong mga kaunuran, sakit ang bagtak, magpahilot ganita na atay Magnum C Herbal Massage Gel. Haplas nga nasulayan na ninyo kay kada caravan na to, manghatag magitag haplas. Wala man siguro may gikarabanan nga wa minang hatag og haplas. Sino sa tanan no? Dito sa Montevista, kumustela, gikanta sa Trento, gikanta sa Santa Josefa.
1: Tanan.
0: Tanang lugar gitagaan na mo og haplas kay para masulayan lang gyud ang Magnum C Herbal Massage Gel. Soothing kayong amoy. Ang amoy pa lamang ang aroma, humot kayo, relaxing kayo. Gawas niya ning hilot ni mo mami laki. Lami kay kay manuptuhop ang kabugnog kainit sa imong panglawas. Siguradong labi na og misis sa imong hilot.
1: Agoy.
0: Tanggal gyud ang mga panuhot.
1: Kung ang misis maghilot ay adlaw-adlaw magpahilot. Ang mister.
0: Mo ba? Mamay wa man eh. Pakyas man wa may hilot sa ko.
1: Ba?
0: Sa lahat po ng mga nakaantabay, pwede na po kayong magdax mga kaibigan.
1: 0933-812-5818.
0: 0933-812-5818. Yan po ang dax line natin. Just in case nakikinig ka ngayon sa Kidapawan, Cotabato City, nakikinig ka ngayon sa Isulan, Bukidnon area, i-text nyo naman po kami para alam namin nakikinig ka po. Nay, tay, ha?
1: 0933-812-5818.
0: Yan po ang text line. Just in case, may internet kayo, pwede nyo naman kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky na page. Yan po ang ating ating FB page para po ay mag-greet kami kayo.
1: Yeah. Makita niyo rin po ang makita niyo rin po. Nabisaya na na Ilonggo na ni. Makita sa ninyo ang ato ang mga kaganapan sa kinabuhi.
0: Wala lang min nag-FB live ha. Kay hinay kayong internet. But anyway, padayon tayo sa itong programa. Piplay lang kami ng isang awitin at mamaya po ng kaunti. Napakaganda ng story ngayong araw. Marami po makakarelate nito.
1: What?
0: Kwento ng isang buhay pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Mamaya po, abangan nyo po mamaya sa pagpapatuloy ng programa dahil isang kwento ng buhay na pwede na naman talagang kapulutan ng aral sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
1: Huwag kayo kalimting or huwag nyo kalimutan, mga kaibigan, ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. Hatid po sa, syempre sa atin ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Available po sa Kidapawan City, sa MD Drug, sa Bansalan. MD Drug po available sa 386 Pharmacy, sa Crisia Pharmacy, sa Kidapawan City. Sa Kabakan, nade sa Butika Nono, JB's Pharmacy, sa Bang, at sa iba pang mga butika sa inyong lugar, sa Mitsayap, ganun rin sa Mlang, halos lahat po na butika dyan sa inyong lugar sa North Cotabato. Especially po sa Makilala, available na rin po. And sa Digo City, available na rin po. At saka sa Bansalan, available talaga dyan ang Magnum C products. Labi na din sa may Bukidnon area. Valencia, Bukidnon, available po dyan sa inyo ha. Sa Sincere,
5: sa City Drug,
1: City Drug, Macamiel,
5: Bufarco Pharmacy, sa Lux Pharmacy, Captain Jake, available na po.
1: Rogen Pharmacy, and available din po, mga kaibigan, dyan sa Maramag, Bukidnon, Stenzo, Quad, o nasa San Andres Pharmacy. Pharmacy. Di ata na, no? Bufarco, Rogen Pharmacy, nasa Don Carlos, available po. Labi na, dyan sa may Quezon, Bukidnon.
5: Mm-hmm.
1: Immaculate Pharmacy, o diha po na sa
5: Med-A Pharmacy sa may Egang, Pharmacia Egang.
1: Oh, nandiya.
5: Available lang itong Magnum C Herbal Products. Kung dali naman po ka sa Kibawi, Captain Jack, available sa Rudy's Pharmacy, sa Pharmacia Grisel. Kung sa Wao naman sila, sa Three Brothers Pharmacy available, o sa Ann's Pharmacy available.
1: Yeah, sa Wao na siya. Naana po na sa Pangantukan, Dangkagan, naana na tanan diya. Sa South Cotabato naman, naana diya sa inyong mga butika po. Sa A Center Point, naana na diha. Naapo diya sa Marquesa Pharmacy, Gloriel Pharmacy, sa tanang mga butika po, sa Brigada Pharmacy, na available na yun diha. Naana na tanan diya sa South Cotabato, yun mas sa Tacorong, available po. Sa Isulan, Sultan Kudarat, available po diha. Bakumbayan, bisan asa man sa Sultan Kudarat, sulay lang ninyong adto ang mga butika, pharmacy diya sa inyong lugar. Nali uban nga butika nga wala sila ka ng Mutia Kojic Papaya Soap.
5: Mm-hmm.
1: Labi na diri sa may pangkapalong, wala kunoy stocks na sa Mutia Kojic Papaya.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Maayong adlaw do, kung sa may tambal anip nagasakit man ang akong tiyan, magbalik-balik man dok, dugay-dugay na yun akong gibati dok, palihog tambagi ko dok. Salamat sa imong pagbasa. Okay, sa mga nagasakit ang tiyan, labi na kaning appendicitis, mailhan man ato nga appendicitis kung ang sakit sa tiyan nimo mas mo concentrate sa kaayo dito gyud sa imuhang lower abdomen kaning sa tuong nga bahin. Sa baba sa imong tiyan, sa tuong nga bahin, pag diha na gani mo concentrate usahay, pag mag-start, dili pa kaayo kusog o dili pa kaayo grabe ang paghubag sa appendix, pwede na siya mag-come and go lang, no? Mawawa, mubalik na po diri sa imong tunga sa imong tiyan. Pero pag mo grabe na siya kaayo, diri na siya mag-concentrate sa tuo nga bahin sa baba sa imong tiyan. Pag nagani appendicitis nga symptoms, ang pinaka dali gyud ana nga ma-address na dayon, pagaling din mo og uling pinanga. No, kanang bagol, mamanay pinaka-common kay nato dinhi. Kung makaadto po mo clinic nga naatay mga ready-made nga mga activated charcoal, pwede po. Pero kung wala, kanang uling mga pinaga ka ng bagol. Based sa research, pwede na magamit. Kung unsa man ang hinungdan sa sakit sa tiyan, appendicitis ba, gumikan ba sa constipation, kulang paglibang lang, no? Labi na kung kada adlaw, ginagmay kayang pagbawas, o sa ay mabot duha ka adlaw, tulog ka adlaw, ay hapang makabawas. Now naman, nag-ingon nga, Dok, okay raman, normal naman doon na, Dok, nga tulog ka adlaw, ay hapang magbawas. Yes, normal na siya kung dili permente. For example, nagbiyahe ka, nabutan ka sa sitwasyon nga lisod kayang pagbawas, so walay kasi Silias nga imuhang komportable kaayo, pwede ka tulog ka adlaw, punggan-punggan imo na, normal pa na siya. Pero lifestyle na siya nga, maabot na og pila ka bulan, pila ka tuig nga, ayha pa ka katulog ka adlaw, ayha magbawas mo, bitaw nga mo create sa sakit gyud sa tiyan. Katong uling pinangga, kung ang hinungdan ba, nabay diarrhea, o nabay diverticulitis, o nabay hinungdan sa sakit kaning endometriosis, no? Nahihubag sa imuhang lining sa mattress sa mga babae. Nabay mga food allergy, pwede po na makasakit sa tiyan, or food poisoning, o naabatay mga disorder sa tuang gallbladder. Ang uban po na impatso, wala matunawan kaayo tungod kay wala kaayo ginausap ang pagkaon, pagdali-dali magkaon, usahay pag magkaon, napagigkasuko, naay kahiubos, problema, kabalaka. Pag magkaon ka mga pinangga nga naaka ni ana, problema yun na siya. Dili yun ka matunawan kaayo or mag-create yun na siya o over acid. Katong charcoal balik taha for emergency purposes, bagol nga uling. Imo na siyang dukdukon nga mapinok, wa moy galingan. Kung amoy mga blender, pwede po katong mga grinder, dukdukon ninyo na, pinok kaayo, galingon ninyo na. Kung wa moy galingan, as I've said, pwede ninyo na siya dukdukon nga pinok kaayo niya sa laon. Unya, isa ka kutsara nga powder ana, inyong sanlagon ug balik. Okay, sanlagon ug balik nga mo, init na gyud kaayo, pero bantay nga, dili sa init mo kayong kalayok, tungod kay, naay tendency, musiga po, no? Naay tendency, masunog. So, sanlagon ni siya. So tanaw nimo nga medyo init na gyud sa kaayo, ang katong powder ibutang to nimo sa init-init nga tubig. Kutawon, inumon, pati ang laog inumon mga pinangga. So kanang mga sakit sa tiyan wala tangtang yun na. Kung appendicitis, magpowder kag daghan kaing charcoal, unya same gihapon nga procedure, gisanglag nimo pag init na sa kaayo, butang nga nimo tubig, bugnaw or init-init ba nga tubig, himuon to nimo sa nga paste. Kung naamoy VCO, virgin coconut oil or olive oil, pwede ninyo na siya isabay dito sa uling nga mahimong lapok or paste ang uling. Pag mahimo na siyang paste, imo po siyang ihampol sa katong area nga sakit sa appendicitis. Okay? So kana, mawala na yung sakit mga pinaga. Basta baga-apog kaayo, siguro mga 4-5 ka kutsara nga powder sa uling. Pwede ang pagpainom 3 times a day, hantod nga mawala ang sakit sa tiyan. Pwede po mag-inom og Makabuhay Plus herbal capsule, no? Kada adlaw, mag-inom yun para layo ta sa mga pagdaghan sa inflammation, mga inflammatories, nga mo cause sa sakit sa tong tiyan. Makabuhay Plus Herbal Capsule, pinangga. Mag-inom yun. Pag naisakit ang tiyan, duha capsule or tulo capsule, ibubo sa init-init nga tubig, ipainom kanang sakit sa tiyan. After 4 to 6 hours, sakit gani gihapon ng tiyan, paimno na pod. Makabuhay Plus Herbal Capsule. So, ang pinaka the best, mag-maintain para ligon ang lining, ligon ang immune system, dili ta dali magkasakit sa tiyan, layo ta sa mga inflammasyon.
5: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy.
3: Basta healthy, happy.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: 520.
10: That time check was brought to you by
11: board member Colerb Zamorabsay.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Save-save pagkasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, pili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lamian, masustansyang kape. Pito Pito Mineral Eye Drops. Pito Pito Liniment Oil. Ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: screen. Sayang, traffic situation dyan sa may EDSA White Plains. Yung nakikita nyong maraming tao, yan yung kahabaan mismo ng kalye doon sa White Plains. At hindi yan doon sa may EDSA part kasi talagang medyo naglagay na sila ng concrete barriers dyan sa panulukan ng White Plains at ng EDSA para nga hindi na mag-spill over at matakpan yung mga natitirang linya sa EDSA. Kaya sa mga oras na ito, yung, although slow moving ang mga sakyan, ay nakadaan naman ngayon yung northbound lane ng EDSA, yung mga nanggagaling ng Mandaluyong, nanggagaling ng Makati at papasok ng Quezon City.
1: July 1, 2026, Miyerkules. Nasa ikalawang araw na ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, kaya marami pa ring motorista ang napeperwisyo. Mamaya, kumuha tayo ng live update sa sitwasyon doon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Ikalawang araw ng malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, nagdulot pa rin ang abala sa mga commuter at motorista. Malacanang, tuloy ang trabaho sa gitna ng rally. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang pumunta sa Canada para sa official state visit. Senado, nagbabala laban sa nihilistic violent extremism networks na umano'y nagkalat sa online gaming platforms. Ikasampung taon ng paglulunsad ng Oplam Double Barrel, inalala ng mga pamilya ng EJK victims. Alex Yala, matagumpay na umabante sa second round ng Wimbledon.
1: Mahigpit pa rin binabantayan ng mga pulis ang ikalawang araw ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa mga otoridad, pinahihintulutan doon ang mga rallyista hanggang alas 8 ng gabi. At live mula sa EDSA, may umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Justin.
3: Ninya na itala sa 6,000 ang bilang ng mga tao na narito ngayon sa People Power Monument. Ngayon ang ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo matapos silang makakuha na ng permit. Ayon kay Retired Police Brigadier General Elmo San Diego, Department of Public Order and Safety Head ng Quezon City, nagkapirmahan ng Memorandum of Undertaking ang kanilang hanay at ang isang representative mula sa organizer ng INC. Kaugnay ito sa inilatag na parameters na napagkasundo doon kung bakit sila binigyan ng permit at ang mga dahilan para kanselahin ang kanilang permit. Ayon kay San Diego, simula alas 8 nitong umaga hanggang alas 8 mamayang gabi ang pinahihintulutang oras ng QCLGU. Una umanong humiling para sa tatlong araw na permit ang INC pero giit ni San Diego, hindi nila ito maibibigay ng dire-diretso.
4: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
3: Ayon naman kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganabal, kabilang sa mga napagkasunduan na dapat alisin ng mga rallyista ang kanilang mga sasakyan na nakapark sa kahabaan ng White Plains at EDSA para lumuwag ang daloy ng trapiko. Pinapaigting din anya ang kanilang monitoring para agad na marespondihan ng mga kapulisan kung sakaling may mangyaring aberya. Ninya sa pinakahuling ulat na itala sa 2,500 ang bilang ng mga pulis na nakadeploy dito sa People Power Monument para matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa lugar. Sinabi rin ni Police Major Ganaba na kung sakaling hindi tumupad sa usapan ang mga rallyista na hanggang alas 8 lang sila mamayang gabi, ipapatupad pa rin nila ang maximum tolerance at pakikiusapan ng mga organizer na mapayapang mag-disperse. Ninya?
1: Okay, so Justin, yung sitwasyon mismo sa EDSA, no, ilang lanes ang nagagamit ngayon?
3: Yes, ninya sa ngayon nagagamit na ang tatlong lanes sa may EDSA. Kaya yung daloy ng mga sasakyan o yung trapiko ay mas tuloy-tuloy na sila, mas nakakadaan ng mga sasakyan

0: kumpara noong kahapon. Pero gayon pa man ay mabagal pa rin ang takbo nito. Ninya?
1: O, tas niyo nakita kong picture dyan ng White Plains or yung video na hanggang saan yung crowd na yon from EDSA hanggang doon sa dulo.
0: Yes, from EDSA Ninya hanggang dito sa ito nga kalagitnaan ng White Plains, no. Hindi naman hanggang dito sa kalagitnaan ng kahabaan ng White Plains bago ito dito sa May Camp Aguinaldo Gate 5 bago pa makarating dito, doon pa sa bandang unahan hanggang doon yung crowd na kung saan yung mga rallyista.
1: Oo, at yan yung parang hanggang Temple Drive yung nakikita natin, ano, na dami ng tao, marami yan, ano, pero mas kaunti ito kumpara ba sa kahapon, Justin?
0: Yes, Ninya. Yung nandito hanggang sa Temple Drive, may mga tao pa rin na nandito, Ninya. Kadalasan ng mga nandito, itong mga nakapark na sasakyan. Nakita din natin kanina dito sa may kahabaan ng White Plains ay nilagyan na rin ng MMDA ng barrier, no, para mas maluwag o mas maayos yung daloy ng sasakyan. Kaya dito sa kahabaan ng White Plains, isang linya lang yung mga sasakyan na papuntang EDSA at saka yung papuntang Temple Drive, yung pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Ninya?
1: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio.
2: Iginiit ng Malacanang na gagawin ang lahat para maayos ang sitwasyon sa lansangan. Hindi naman pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Senator Aimee Marcos laban sa administrasyon. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Through intensified defense and security cooperation.
4: Dalawang taon na lamang ang nalalabi sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tumambad sa kanya kahapon. Kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na siya ring sumuporta sa kanyang kandidatura noong tumakbo siya sa pagkapresidente. Mula sa pagprotesta para tutulan ang nakaambang pagsampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Naging pambabatikos sa administrasyon naman ang laman ng pahayag ng kapatid ng presidente na si Senator Aimee Marcos.
5: Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Aimee Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Aimee Marcos ay mga kwentong walang basihan.
4: Naniniwala ang palasyo na ito ay pamumulitika lamang. Mali na umano ang hangarin ng mga pahayag na ito ang patalsikin ang Pangulo sa pwesto.
5: Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para? For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente.
4: Binalaan din ng palasyo ang liderato ng INC na baka hindi may parating ang gustong ipahayag ng kilos protesta dahil nababahira ng politika.
5: Ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan.
4: Iginiit ng palasyo na nakikinig ang administrasyon sa panawagan ng INC patungkol sa transparency and accountability, maliban na lamang sa ibang kahilingan na hindi sakop ng kapangyarihan ng Pangulo.
5: Kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
4: Sa kabila ng pagpapatuloy ng rally sa EDSA, tuloy pa rin ang mga aktibidad sa Malacañang, kabilang na ang official visit ng Pangulo sa Canada.
6: Kasabay ng panawagan na gawing matiwasay at maayos ang paglalahad ng saloobin sa pamamagitan ng kilos protesta, nanindigan ng palasyo na hindi ito magiging hadlang o magiging dahilan para matigil ang operasyon at serbisyo ng pamahalaan. Mula dito sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami ang naperwisyo sa surprise rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming commuters ang hindi nakapasok sa trabaho o nakarating sa kanilang pupuntahan. Ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan dumadaing din. Nabawasan ang kita nila dahil sa matinding traffic. At ngayon makakausap natin si Ka Obet Martin, ang National President ng Pasang Masda. Magandang hapon po, Ka Obet, at welcome sa Arangkada Balita.
7: Magandang hapon, Ma'am Nina, at sa Arangkada Balita, isang magandang hapon po sa ating lahat.
1: Okay, Ka Obet, kahapon, idinaing ng mga miyembro ninyo ang matinding traffic dahil sa rally ng INC. Ngayong ikalawang araw ng kanilang rally, may nagbago ba o matindi pa rin ang traffic?
7: Well, meron pa rin yung traffic pa rin. Nakagawa pa rin ng pagsisikip ng traffic. Oh. Eh niya, oh, nakakausap ko na si General Sanjay ko, okay na, eh, hanggang alas 8 na lang daw humami ang gabi yan. Kanya, yung akin naman, Ma'am Nina, una po sa Arangkada Balita, eh, alam mo tayong problema, magpahayag sila ng kanilang nararamdaman through a peaceful rally. Pero ang hinihiling ko po sa organizer ng INC, respeto ko po ang kanilang reliyon, pero dapat siguro ang mga organizer, inayos din po ang kanilang hanay na huwag maka-obstruct ng traffic sa mga public transport, sa mga pribadong sakyan, dyan sa EDSA, sapagkat alam po ninyo, ma'am, ano, maraming umaasa ang pamilyang mahihirap doon sa mga naghahanap buhay sa umaga, iuwi ng hapon ng ligtas, at kailangan na yung maluwag ang pagbibiyahe. Ito talaga kong nakapinsala ang rallying ginawa na yan ng INC. Huwag pong magagalit, pero ang mga organizer, siguro yung malayang pagpapahayag, naintindihan po natin yan. Pero siguro tama, no, yung ipinahayag nila kahapon yung kanilang damdamin, yung kanilang gustong mangyari, yung transparency in the government, sa mga problema, ipalagay po yung sapat na yun. Pagkat sa totoo, Ma'am Nina, maraming napinsalang driver, napinsalang mga bus operator, at mga taxi, mga public transport, dahil nga po doon sa nilikhang trapiko nitong rally na ginawa ng mga kapatiran.
1: So, ano po ang naging epekto ng rally na ito sa inyong mga miyembro? You mentioned nga po itong mga ito, no? Paki-explain nga po.
7: Well, ang mga nangyari ho dyan ay lumitang kita ng mga driver, nasagupan natin ang traffic, sobrang traffic, mataas na nga po ang presyo ng diesel, nagkaroon pa ng problema sa traffic, sa trapiko, at siyempre, naapekto po ang kita nila. Kanya, ito ay isang pakiusap na muli, kung sakalit darating ang pagkato, meron naman sila mga layunin ganito o programang ganito, eh, isa-ayos lamang po ng organizer. Nananawagan din po ako sa kapatiran, Ma'am Nina, through your station na Arangkada Balita, na pwede naman yung peaceful rally na huwag nang makaabala sa kalye para naman po ang ating mga kababayan ay makapaghanap po rin ng matiwasay at katakot-takot na nga pong problema natin, problema ng Senado, problema ng Kongreso, problema ng langis, world market. Eh, sana po eh maibisan yan at mag-usap lang ng maayos kung ano man po ang kanilang mga layunin.
1: Kasi parang meron po tayong nababalitaan na humihirit ang mga organizer na payagan pa silang magtipon ng ilang araw. At parang more than 8 p.m. ang kanilang, hanggang 8 p.m. lang po ang kanilang permit. Ano? Pero paano kaya kung ito ay humaba pa at tumagal ng ilang araw pa, Ka Obet?
7: Ay, siguro po talagang kailangan makausap na mabuti ng ating PNP, ng MMDA, ang mga pamura ng kapatiran na yung kanilang pagpapahayag, eh, tama na ho siguro at nakarating na yung kanilang damdamin na gustong ipaalam sa ating pamahalan, gusto nilang ipaalam sa sambayan ng Pilipino yung kanilang damdamin, na hindi naman po natin sila kanya. Siguro, Ma'am Nina, through your station, sapat na po yung dalawang araw na yun hanggang mamayang alas 8 na naiparting nila yung gusto nilang iparting sa kinauukulan. Ito po isang pakiusap lamang pagkat marami ko talaga ang napipinsan ang kababayan natin sa kanilang hanap buhay, lalo na po kami sa hanay ng transportasyon.
1: Alright, maraming salamat, Ka Obet Martin ng Pasang Masda.
7: Maraming salamat, Ma'am Nina, at Arangkada Balita, maraming salamat po.
1: Salamat po. Mabuhay po kayo, sir.
2: Binuksan na ang isang linya ng northbound lane sa EDSA White Plains kung saan isinasagawa ang ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito, malaking abala pa rin ang idinulot nito sa mga motorista. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM?
8: Yes, Jack, kaninang umaga nga ay tuluyan nang binuksan yung isa pang linya dito sa EDSA Wide Plains kung saan yung nakabalandrang bus kahapon ng Iglesia ni Cristo ay inalis na kaninang umaga, mga pasado alas 8 yan nangyari. At isa yun sa dahilan kung bakit bahagyang lumuwag yung traffic dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Pero nung nilakad natin, yung banda dun sa may pagbaba ng flyover, banda sa may Ortigas, ay nandun pa rin yung buntot ng traffic dahil pahirapan pa rin makapasok. Dahil nga usually, itong EDSA White Plains ay nasa apat na linya dapat para dun sa mga private cars at para naman sa EDSA bus. Pero ang nangyayari nga, nagsisiksikan sila dun sa tatlong linya lamang. Isa ang TNVS driver na si Alejandro sa inabutan ng buntot ng traffic sa EDSA kahapon dahil sa ginawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Gate nito, naging pabigat para sa kanilang mga naghahanap buhay ang pagharang sa EDSA ng mga sasakyan. Halos nagtriple daw kasi ang oras ng biyahe niya kahit nasa higit 5 kilometro lang ang layo ng pupuntahan niya. Nilagok rin daw ng sasakyan ang gasolina niya at naubos sa gitna ng traffic. Kaya ang take home niyang kita ay nasa 800 piso lang na dati ay lagpas 1,000 piso.
9: 20 minutes na, pero yung mula doon sa Mega Mall, paikot doon kasi ikot na EDSA yung gano'n. Kulang-kulang dalawang oras bago na pick up yung mga pasahero.
10: Buti hindi kayo di kinansel ng pasahero.
9: Hindi naman kasi wala naman.
10: Wala naman sakyan.
9: Wala naman sila mga masakyan.
8: Si Cathaldo naman, alala mo, Brider, nagulantang na hanggang ngayon daw ay masikip pa rin pala ang kahaba ng EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains.
11: Sobrang habala, ganun. Tas hindi makabiyahe ng maayos. Siguro sa ibang lugar na lang muna babiyahe, hindi na muna mag-EDSA.
10: Eh, paano ngayon? Nag-EDSA ka?
11: Ewan ko, baka lumipad na lang ako. Eh, di ko naman na-expect hanggang ngayon, ganyan pa rin eh. Kaya, ayun, pagsisisi, may kipag-ano na naman sa kalsada.
8: Nakahinga kahit papano ngayong araw sa masigip na trapiko sa bahagi ng EDSA White Plains sa mga motorista. Binuksan na kasi ang isa pang linya rito na kahapon ay hinarangan ng mga bus ng mga miyembro ng INC. Alas 8 kaninang umaga nang iurong ang bus na nakabalandra sa kahaba ng EDSA at dito na rin isa-isang inilipat ang mga concrete barriers para lumuwag ang pasok ng mga sasakyan na dadaan. Pero sa kabila niyan, moderate to heavy pa rin ang naging daloy ng traffic sa lugar kung saan umaabot pa rin ang dulo ng mga sasakyan bago pa bumaba sa EDSA flyover. Dito rin nagkakaroon ng embudo ang mga sasakyan at biglang sumisikip ang trapiko. Ang EDSA busway, kinakain na rin ng mga pribadong sasakyan para magkasa sa mga bukas na kalsada at makausad. Pakiusap naman ang MMDA sa grupo.
12: Nirerespeto ng MMDA ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga sanaobin. Pero syempre may mas malaking, mas maraming tao na nandyan na wala sa kilisang yan na gumagamit din naman ng mga kalsada natin. Kaya kung pwede, respeto lang sa lahat. No?
8: Sabi pa ni Tore, higit 1,000 tauhan nila ang nakadeploy sa paligid ng People Power Monument para makatulong sa pwersa ng PNP sa pagpapanatiling maayos ang buong lugar. Jack, sinagot rin ni GM Tore yung patungkol naman doon sa mga nagsasabi na hindi nila na itong mga sasakyan na nakakalat kahapon dito sa EDSA. Sabi niya may mga nakalista na raw sila doon sa NCAP dahil yung mga camera o CCTV nila ay kitang-kita daw yung mga plaka, kaya mapapadalan daw ito ng mga warning. Pero ang sabi ni Tore ay pwede naman daw silang umapila at sabihin kung ano yung dahilan kung bakit sila nahuli. At pagdating doon sa towing, kahapon daw ay nakapag tow naman daw sila at nasa higit 30 rin daw yung mga na-tow nila dito. Pero sa sobrang dami daw nun na mga sasakyan na nakakalat dito sa paligid ng People Power Monument hanggang sa kahabaan ng EDSA White Plains ay hindi daw yun agad-agad maitutow ng mga miyembro ng MMDA. Jack?
2: Isang tanong lang, JM. Totoo ba na kanina may mga hinuli or kinasuhan yung mga nanakit daw sa police? Kanina ba ito nangyari o kahapon?
8: Jack, kahapon nangyari yung mga pananakit doon sa pulis dahil nga ang nangyari kahapon ay may mga nangyaring tulakan kahapon ng umaga yan, Jack. Pero kaninang umaga, payapa naman dito sa lugar at
13: at ilang mga rallyista ngayon nagsiuwian din. Pero ngayon, Jack, napapansin natin unti-unti rin dumadami yung mga tao at isa nga sa sinabi ng MMDA dyan, huwag lang sakupin yung tatlong linya na binigay nila para dun sa mga motorista para maiwasan na yung mga sakitan na nangyari nga kahapon. Kasi Jack, dyan sumiklab kahapon yung medyo mainit na komprontahan noong PNP at ng mga rallyista dito dahil nga sa nangyaring pilitan at ang ginagawa ng mga miyembro ng PNP at ibang mga otoridad ay tinutulak nila para hindi makapasok dun sa mga linya. Pero ang nangyari nga dahil sa mga pagpupumilit, kaya nagkakatulakan dun sa area na yon. Pero sa ngayon, wala naman nangyayaring ganyan, Jack.
2: Okay, maraming salamat at mag-ingat ngayon dyan. JM Pineda. Mga aligasyon ni Senador Rodante Marcoleta na umunoy tinatarget siya ng mga opisyal pinabulaanan ng Ombudsman at ng House Impeachment Advisor.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
2: Arangkada Balita.
14: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makataban yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
9: Ang ganda.
10: Day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ano naman kaya ang epekto nito sa mga commuter at mga operator ng PUV? Makakausap natin si Ma'am Juliet De Jesus. Siya po ang tagapagsalita ng transport operator na Mega Manila Consortium Corporation. Magandang gabi po, Ma'am Juliet, at welcome po sa Arangkada Balita.
11: Magandang gabi po, Ma'am Ninya, and welcome po sa pag-interview sa akin.
10: Thank you po. Ayan, day 2 ng rally dyan sa EDSA at marami ang naabala matapos harangan ng ilang linya nito kahapon. Ano naman po ang naging epekto nito sa mga pampasaherong bus?
11: Nako, malaki po ang epekto, Ma'am Ninya. Ganito po kasi yan eh. Yung hindi pagtakbo na na-dispatch na po yung bus, lahat po ng operating cost namin ay nandyan na. Kagaya po ng driver na hindi nakapunta sa kanilang dapat puntahan, eh yan po'y binabayaran namin kahit ano pang mangyari kasi hindi nila kasalanan yon, di po ba? And then number two, pag stay namin ng 4 hours, hindi po kami pwedeng magpatay ng makina kasi may nangkasakay na mga commuters, hindi po pwedeng patayin ng makina. So 4 hours na idle kami. And then yung mga commuters po namin, apektado po, may nag-o-office dyan, may eskwela, may kung saan po nagtatrabaho. So, sa tutuhanan po, parang naano po kami, na-stop kami nang hindi namin alam, surprise ang lahat. Tapos, plus naka-pack na ang taas po ng diesel natin ngayon, yung po yung epekto sa amin nang nangyari po kahapon.
10: Ayun nga po. So ilan ba yung mga bus na parang stranded or hindi nakabiyahe? At gano'ng kalaki ang nawala sa kita ninyo dahil po sa rally?
11: Nako, yung pong bus na dumadaan po sa carousel, kasi affected po yung carousel eh. Mm-hmm. All carousel buses, mm-hmm, not only MMCC, meron pa pong ibang consortium na kasama. Eh 375 units po yan, in and out, north, south po yan. Ngayon, yung 375 na yan, eh yung po yung, ang paano po yung magiging kita, umuwi na lang po yung bus, hindi pa rin makauwi dahil hindi po pwedeng makaikot because nakabalandra po yung mga bus na ginamit po nung mga nagrarally sa gitna ng EDSA. Kaya talagang wala pong nangyari sa amin kahapon. Parang hindi lang pwedeng iwanan ng mga driver yung sasakyan. Of course, yung mga desisyon ng mga ibang nakasakay, maaaring nagbago isip, naglakad o whatever, ganun po ang nangyari kahapon. Oh. Alam niyo po pa, Ma'am Ninya, yan pong nangyari na yan, eh medyo napakalaki pong problema kasi pag ang transport po ang na-stop, parang na-stop na po ang ekonomiya natin sa Pilipinas. Kasi yung production ng lahat ng tao na araw-araw na umaalis, na sumasakay, lahat po, yung mga bata na nag-aaral, baka may exam or what, eh yan po yung effect sa atin. Tapos po, yung mga ruta po namin para pumunta ka ng carousel, manggali ka ng Bulacan, manggaling ka ng konektado po lahat bago kami makarating sa ruta namin.
10: Mm-hmm.
11: Yung po ang effect sa amin na talaga pong hari na wag na po sana uli mangyari dahil kung ganun ng ganun po ang mangyayari, ang laki po ng epekto sa amin. Malaki na nga po yung sa fuel sites natin. Ito, dinagdagan pa po ng problema.
10: Oo. May mga drivers o konduktor po ba kayong nasaktan dahil sa natrap sila sa gitna ng ganitong gulo?
11: Wala naman po sa mga drivers, conductors, kasi nandun lang sila sa loob ng bus, nagtitingnan kung paano. Kasi ang naging problema po yung mga inalagay na mga tourist bus, hindi po ni maalis ng MMDA, yung hindi namin alam why, and then the PNP, bakit hirap na hirap nilang tanggalin, pwede naman nilang itowing talaga yan eh. Kasi yung pong mga ibang rally, marami pong rally tayong na-encounter na experience, pero hindi po kami naka-experience ng ganitong rally kasi lahat po ng rally nasanay na po kami dyan. Iba-iba po ang nagra-rally. Alam nyo naman po yun, Ma'am Nina.
10: Oo. So talagang parang ang naperwisyo at nalugi talaga dito ay kayo po at saka yung mga commuter. At yung marami po talaga ang naperwisyo kahapon. Pero ngayong araw na to, would you say mas nakabiyahe ang ating mga bus kasi hindi na nga lumipat na sila lahat, nag-converge dyan sa White Plains?
11: Opo, tama naman po. Medyo naging maayos ang lahat kasi nagkaroon sila ng permit. Kasi yung ginawa po nila kahapon, maski yung hindi dapat mag-rally doon sa lugar na yon, like the north side of EDSA, bawal po yun eh. Kung pupunta ka doon sa shrine, doon ka lang sa May Corinthian, doon ka lang, dyan lang, huwag kayong lalampas. Ganun lang po yung mga rallying nang nagaganap dyan. Pero ang nangyari po kasi, parang purposely, parang talagang iniharang nila yung mga buses na tourist bus na sinakyan po ng mga nagrarally. Kaya talaga po wala kaming magawa. Wala rin magawa. Not even hirap na hirap din po yung si MMDA, hirap na hirap si PNP. Eh, kaya talagang kami nag-aantay na lang kung anong mangyayari. Lalo na kung maiipit ka, Ma'am Nina, hindi ka makakaalis eh. Baka inabot na ng gabi dahil natulog yung nagrarally dyan, alam ko. Okay. Kaya meron pong mga ganong experience ng mga member operator.
10: At may panawagan po ata na gusto pa nila magkaroon ng ikatlong araw na rally. Ano po ang panawagan ninyo sa kanila naman?
11: Ako naman po, Ma'am Nina, ang panawagan ko lang po sa nagra-rally, meron kayong karapatang i-voice out kung ano man po yung nararamdaman ninyo. Ilagay lang po natin sa ayos na hindi po kayo nakaka-istorbo sa operation ng public transport na nagdadala ng mga commuters sa iba-ibang lugar para naman po maging maayos naman po kami. Kasi yung effect na nangyari sa amin, hindi na kami kumita, nagkaroon pa kami ng mga problema dahil nga siyempre may mga pasahero dyan na nagrereklamo na rin kung paano, ganito. Hindi ka naman makausog, Ma'am Ninyang, kasi nandun ka sa gitna eh.
10: Ayun na nga. Oh, mahirap na, na-stuck ka talaga doon. Ano? Sana nga po ay hindi na maulit ito. No?
11: Naku, wag na po sana. Ang panalangin ko, kung meron po kayo, gusto nyo po mag-rally, humingi lang kayo ng permit kung saan kayo. At saka po yung advice, kasi yung mga rally po natin, 2-3 days before the rally or 1 week, nag-a-advise na po sila na magkakaroon ng rally dito, rally dyan. So we know
10: opo, what para to may do. Contingency plan po tayo. Pero ayan opo, nga po, ano, opo, sana opo, nga po, ay maayos na rin po itong problema na yan. Ano? At nakita naman natin unti-unti namang bumubuti ang sitwasyon dyan sa EDSA at sana magtuloy-tuloy na nga po. Maraming sana salamat man po sa panahon.
11: Maraming salamat, Ma'am Nina.
10: Opo, thank you, Juliet
11: po,
10: de Jesus. Magandang gabi po. Samantala, pinabulaana ng Ombudsman at ng kampo ng House Prosecution na tina-target umano nila si Senator Rodante Marcoleta. Anila walang kinalaman sa impeachment trial ng bise ang mga pangyayari at sadya mismong nahuli lang ang senador sa kanyang sariling salita. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: Walang pamumulitika. Yan na ang mismong nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla kasabay ng kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Iginigiit kasi ng mismong senador na gawa-gawa ang kaso. Pero ayon sa Ombudsman, wala itong katotohanan.
12: And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the good work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court.
9: Dagdag pa ni Remulla, hindi totoong may selective justice sa kanilang ahensya.
13: Kaibigan po natin yan si Senator Marcoleta. Sa aking palagay, no, sa aking personal opinion, ay ito ay walang kinalaman dito sa impeachment na ito, yung kasong maaring kaharapin niya. No?
9: Hindi rin pasok sa panlasa ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang mga alegasyon ng senador na parte umano ang kasong plunder sa planong hindi siya makalahok sa trial ni VP Sara. Bilang isang non-bailable na kaso ang plunder, nakapaloob sa batas na dapat suspendihin ang sinumang incumbent official na nahaharap dito, gaya na lamang ng nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, maaring mabawasan muli ang mga tatayong senator judges sa trial ng bise at direktang makaapekto sa bilang ng botong kinakailangan para ma-convict si VP Sara.
13: Sa aking paniwala, following the arguments in the Avellino versus Cuencong doctrine, kung walang coercive jurisdiction sa mga senator judges o sa mga senador o sa Senate, yung ibang membro, siguro dapat mag-adjust.
9: Aniya, malaking factor ang presensya ng senator judges sa mismong trial.
13: So I guess it's not going to be a wise decision for a judge to decide on cases that he has not participated in. Hindi siya nakapag-participate. So para sa akin, merong point yung pagbababa ng conviction threshold. The Constitution clearly states that 2/3.
9: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
14: Marami ang nagulat at naperwisyo dahil sa isinagawang rally ng INC sa EDSA humigit kumulang isang linggo bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konektado kaya ito? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest at human rights lawyer at syempre isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, at welcome back sa Arangkada Balita.
15: Magandang gabi, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood at mga nakikinig.
14: Yes, Attorney Dino, una, ito nga marami nagsasabi, although nagbigay na ng statement ang INC at sinasabi nila bilang suporta nga ito sa kanilang miyembro at si Senator Rodante Marcoleta. Pero marami nagsabi, hindi lang talaga yun ang rason kung bakit sila nandyan. Kasi nga daw, parang tinetesting na daw nila ito para sa impeachment trial ni VP Sara.
15: Well, una, siguro para sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan siguro natin kung tayo ay nagpapagamit at kinagamit ng mga politiko at para sa politika sa Pilipinas at para pigilan yung pananagutan. No? So nagtataka lang ako, dalawang bagay. Una, hindi ba isa sa doktrina sa Iglesia ni Cristo ay dapat hindi umaanib sa politika yung kahit na sinong iglesia? In fact, marami na nga mga natiwalag dyan noon na mga membro ng Iglesia ni Cristo pagka sumaanib sila sa politika. Bakit exception si Rodante Marcoleta? At bakit bumabakas yung Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta na siya mismo naman ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos nung siya ay congressman? At yan ay matuturing plunder. Hindi ba dahil sa ating mga batas na pag kumukuha ka ng gifts, part yan ng ill-gotten wealth, lalong-lalo na kung nakaupo ka bilang isang public official. No? So bakit ito pumapayag ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na magpagamit at mapigilan ang pananagutan? Okay naman sa atin, ang sinasabi nila, meron rin namang mga iba, yung mga flood control scandal, lahat ng mga yan dapat ikulong kung sakasakaling may katunayan. Pero ang the fact of the matter is, pagdating kay Rodante Marcoleta, may patunay . Bibig niya mismo mga dokumento mismo na isinumiti niya noong doon sa disqualification case. So bakit natin pipigilan ang pananagutan? No one should be above the law, no religion, no sect, makatoliko man yan, Muslim man yan, Iglesia ni Cristo man yan, o kahit na atheist pa yan, walang above the law, walang mas mataas sa ating salikang batas.
14: Mm-hmm. And Attorney Dino, yung narrative na pinalalabas ngayon ng Camp or mga sumusuporta kay Senator Marcoleta ay hindi naman daw public funds ang involved dito. Ano po ang ano ba yung sinasabi sa batas natin?
15: Well, malinaw doon sa sinasabi sa batas, yun yung isang way of committing no plunder pag public funds. Pero may pangalawang way eh, doon sa ating batas. No? And malinaw na malinaw yan, di ba? Ang sinasabi sa ating batas, ha, number 2, no? Section 1D ng plunder law, receiving directly or indirectly kickbacks, commissions, or other monetary benefits. So kasama dyan yung regalo o yung mga donasyon, lalo-lalo na kung nakupuka sa opisina. So it is of no moment na public funds yan. Pero tinan mo ha, kung sinasabi lang diyan public funds, so nag-agree kayo na tumanggap si Rodan de Marcoleta ng 75 million habang nakupo siyang congressman. Hindi ba krimen pa rin yun kahit anong mangyari? Bakit tayo magdarali dito sa EDSA para mapigilan yung ganyang malalang krimen at malalang unethical act, no? So okay sa inyo na lahat ng ating mga public officials ay kumukuha ng regalo ng limpak-limpak at milyon-milyon sa lapi. Sabi ko nga eh, kahit na pansit malabon lang, bawal ibigay dun sa mga kawani sa pamahalaan, kahit na wine na of significant value, kahit hindi ganung kalaking significant value, dapat hinihindian yan na mga kawani ng pamahalaan at marami na nakasuhan na natanggal na kawani ng pamahalaan kasi tumanggap ng napakaliliit pa na halaga. Pero yung 75 billion, excusable ba yon dito kay Rodante Marcoleta? At bakit pinipigilan ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan? Kung meron silang defense at sinasabi nila hindi naman yan plunder kasi hindi naman yan public funds Alam nyo po kung saan ang tamang avenue ng depensa? Sa korte. Hindi po yung pipigilan natin yung rule of law from taking its place. The fact of the matter is, malinaw sa batas na pag kumuha ka ng mga ganyang regalo of significant value while you're an officer, that is tantamount to plunder at explicit yan dito sa plunder law. No? So kung meron silang pag-aalinlangan sa batas, bring it to court, not block EDSA. Huwag niyong i-inconvenience ang sambay ng Pilipino para protektahan ang isang tao na kailangan harapin naman ang batas. No? Asan ba talaga ang gusto natin? Di ba isa lang ang ating saligang batas? Isa lang ang ating ang bansa na dapat may rule of law? Bakit pinipigilan ang pagharap ni Rodante Marcoleta sa accountability?
14: And Attorney Dino, no, tuwing na-interview ko kayo tungkol dito sa mga kilos protesta, na alam ko na isa kayo sa mga sabi, lagi yung sinasabi na karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang saloobin laban sa gobyerno or ano man yung mga reklamo po nila. Pero dito sa nakita niyong ginawa ng INC na biglaan ang ginawa nila at hinarang pa yung EDSA, kasi kung matatandaan natin, usually yung People Power Celebration ay dun lang sa May Temple Drive pinapayagan at hindi na nag-o-occupy ng EDSA. Pero tingin nyo ba, ito yung tama ba yung paraan na ginawa nila?
15: Well, una, dapat mapag-coordinate ka. Alam mo kami, ha, pag every time na pupunta kami sa mga rally, nilerespeto namin yung mga yung gobyerno para makapag-prepare sila ng logistics, ma-anunsyo sa publiko na merong ganyang gathering para makapag-prepare sila. Ito parang binigla eh. Tapos hinarang pa yung mga bus. Dapat itong hinarang yung mga bus. Ikaw ba, Jack, pwedeng harangin mo yung sasakyan mo sa EDSA? Nang ganun na lang. Bawal, di ba? Dapat tinow yan. So, dapat matow yan, no? At saka sa akin naman, karapatan nating mag-express ng ating mga hinaing, pero yung hinaing naman dapat natin dapat naman siguro mayroong basis, di ba? At meron talagang nagagalit tayo dahil may rason. Pero kung ang nagagalit tayo dahil kakasuhan si Rodante Marcoleta dahil sa mga pinaggagawa niya naman at siya naman mismo nag-supply ng ebidensya, ba't tayo magagalit? Di ba? Yung ba talaga yung klase natin ng gusto ng rally, yung sabihin na wala dapat pananagutan kasi iglesia siya. Ganun ba iyon, no? At saka syempre hindi rin dito far from the possible na ito ay destabilization attempt. So nagpapagamit pa ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para mag-destabilize. Nakakatakot yan ha, kasi hindi na kilala kung Iglesia ni Cristo na may doktrina na hindi dapat nangingilam sa politika at dapat hindi, ayaw nga nila na magkakaroon ng union, ayaw nga rin nila dapat na namumulitika supposedly at sumasali sa politika o lumalahok sa politika yung kanilang mga miyembro. Pero ngayon ba ay nagpapagamit na ang Iglesia ni Cristo sa destabilization? Opo. Yan ang kailangan natin pag-isip. No? Kasi hindi malayong-malayo at sinasabi na rin ng mga ibang mga spokesperson ng Iglesia ni Cristo, mga kasama nila, na maghanda na raw si Sara Duterte at siya na yung magiging presidente. May mga ganun na tayong mga naririnig. No? Destabilization ba ito? At kung hindi, ano ito? Economic sabotage ba? Kasi hinaharangan ninyo yung pinaka-importanting daanan sa Metro Manila at hinarang ninyo yung mga bus. No? I think there is an angle here na tingnan na sinasabotahin ninyo ang ekonomiya. sinasabitahin ninyo ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sinabi na rin ni Alan Peter Cayetano na ang purpose raw talaga is to actually inconvenience. Hindi ganun ang purpose ha ng protesta. At kung yan ang naging main protesta ninyo, eh huwag niyong idama yung sambayan ng Pilipino na gumagamit ng EDSA. May mga umiyak na eh na hindi nakapasok ng trabaho, hindi nakakuha ng importante na exam. Bakit? Para saan? Again, hindi naman talaga sa malinis na intention kundi protektahan ang may kasalanan sa batas.
14: Okay. And huling tanong lang, Attorney Dino, tingin niyo na weaponize na talaga yung religion sa ating bansa, lalo na sa politika? Kasi katulad nung binanggit niyo nga na hindi yan yung nakilala niyong Iglesia ni Cristo noon. Ako rin napansin ko nung nagbigay sila ng parang news item na nakita ko, maraming basura ang iniwan. Kasi ang pagkakilala ko sa Iglesia ni Cristo, tuwing may pagtitipon sila, kanya-kanya silang ligpit ng basura. Pero definitely, ito yung hindi nangyari. So ang tanong ko is, tingin niyo na infiltrate na rin ang Iglesia ni Cristo? Kumbaga nagagamit yung grupo nila ng isang sektor para maparami yung numbers po nila.
15: Yan ang kailangan pag-isipan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kasi ano bang klase ang gusto nating simbahan? At ganyan ba na hinuhold hostage ninyo ang national government? Ang sambayan ng Pilipino? Hindi dapat, no? So sa aking palagay, again, regardless, Iglesia ni Cristo man yan, Katoliko man yan, kahit ano pang simbahan yan, no one should hold the state hostage. Ginagawa lamang ng mga ito yung mga trabaho nila kasi trabaho nila na tugisin yung mga corrupt. Yung tugisin yung mga tiwali. Bakit tayo magbibake ng exception to the rule just because iglesia labang sila? No? So, at sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pag-isipan natin, no, papay ba tayo na nagpapagamit tayo sa mga ganito? No? Ito ba ang gusto natin na moralidad? Ito ba yung gusto natin ipamalas sa ating mga salinlahi, sa inyong mga anak, na dapat merong mga tao na hindi pwedeng mapanagot sa batas? At gusto ba natin na ganyan tayo, sasabotohihin natin ang national government, ang sambayan ng Pilipino, just because hindi tayo nasusunod? Pag-isipan natin mabuti yan. At yes, I agree with you, Jack, na maraming instances na yata nagagamit, not as a force for good, ang mga simbahan, ang mga relihiyon. Kaya kahit tayo mag-ingat din, at just because kasapi tayo, hindi ibig sabihin nawawala na ng ating personal agency para questionin. No? Ganyan din naman sa simbahan Katoliko, ganyan nagsimula ang Protestant movement, di ba? Pag may excesses ang ating sariling relihiyon, pwede nating questionin, pwede nating sabihin, hindi tama yan, no? Dahil any church is a human institution. It's a human church and therefore it can also commit mistakes.
14: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa mga insights na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
15: Magandang gabi at see you again.
14: Sige po.
10: Isang dekada na ang nakalipas mula na ilunsad ang Auckland Double Barrel sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dito nagsimula ang madugong drug war na kumitil ng mahigit 6,000 tao. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
16: Eksaktong Hulyo 1, 10 taong nakakaraan, nang ilunsad ang Auckland Double Barrel ng Philippine National Police sa pangunguna ni dating BNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim nito, ipinatupan ang tokhang na layuning katukin sa kanikaniyang bahay ang mga drug user at drug dealer para hikayating sumuko sa otoridad. Pero sa unang araw ng implementasyon nito, umabot sa 39 ang naitalang drug-related killings ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. At matapos ang 6 na taon, lumobo ito sa 6,000 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa 10 taon ng Auckland Double Barrel, o mas kilala bilang War on Drugs, mag-iisang taon ng nakapiit sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Presidente Rodrigo Duterte habang hinihintay ang kanyang paglilitis para sa Crimes Against Humanity. Ngayong araw, nagsagawa ng candle lighting ceremony ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng mga human rights group para sa mga biktima ng EJK sa bantayog ng mga bayani. Panawagan nila ang tuluyang pagpapanagot sa lahat ng mga nasa likod ng pagbatay noong War on Drugs. Ayon sa legal representative ng mga biktima ng War on Drugs, nagpahiwatig ang presiding judge ng ICC na maaaring nang magpakita si Duterte sa susunod nitong status conference sa Setyembre matapos ang ilang beses sa pagpapaliban sa pagdalo sa mga pagdinig.
17: Nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference here.
16: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: sinimulan na ng Senado ang imbestigasyon tungkol sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban noong nakaraang linggo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
18: Kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa, ano lang yan sa bahay? Pag-asa? Eh yung bata na yan, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
19: Hustisya at pagbabago sa batas. Ito ang emosyonal na hiling ng ina ng isa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban. Sa pagdinig, lumabas na pwersahang nakuha ng sospek na si Alias Nash ang armas ng kanyang tiyahin na isang pulis.
20: Nash unlawfully entered my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
19: Tila natuto rin si Nash kung paano gamitin ang armas nang minsan itong maisama sa firing range ng kanyang tita. Bagay na dahil umano sa kagustuhan nitong maging pulis. Pero ang mas nakababahala, ang paglaganap ng nihilistic violent extremism kung saan ginagamit ng mga adult groomer ang internet para hikayatin sa karahasan ang kabataan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, noong isang taon pa sila nagsasagawa ng rescue operations sa mga menor de edad na na-recruit sa mga online subgroups tulad ng 764 at No Lives Matter sa ilalim ng tinatawag na true crime community.
21: So, dito po, una, may tatlong faces kaming na-find out or napag-aralan that children who are interested in online gamings, ang una po ay nagkakaroon, nagkakakilala, they enter into a group kung saan naglalaro lang muna. But then, itong mga groomers, if they identify a person who is lonely, engage in friendly conversation, after po na ano, na na-convey itong potential victim, they would migrate to other social platforms.
19: Hindi lamang sa Pilipinas lumalaganap ang nasabing pagkilos.
22: Global na ang reach ng 764. Sa Canada, dinesignate na ito bilang terrorist group. Sa US naman, tinawag na ito ng FBI at Department of Justice nila na isang national security threat. Naglabas na ng babala ang FBI sa mga magulang para rito.
19: Ani Ontiveros, kinakailangan ang patuloy na koordinasyon ng iba't ibang ahensya para sa pagbuo ng mga patakarang hahadlang sa pag-ulit ng mga ganitong insidente. Patuloy ring pag-aaralan ng usapin ng pagbababa ng age of criminal liability sa mga susunod pang pagdinig ng komite. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Nakatakdang bumuo ng Rapid Response Network ng mga mental health at child protection professionals sa Eastern Visayas ang tanggapan ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
23: Pinulong ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal ng CHED, DepEd, DOH at DSWD sa Tacloban City makaraan na school shooting incident sa San Jose National High School. Napag-usapan dito ang pagbuo ng regional network kasama ang mga volunteer psychologist, psychiatrist, guidance counselors, social workers at iba pang profesional na maaari ipadala sa mga estudyanteng nakaranas ng karahasan o trauma.
24: Nung nangyari ito, last week, tinanong ko sa DepEd, sa DSWD, wala talagang tao. Hindi naman dahil walang tao. Walang trained personnel or professionals na available. So kailangan tayo mag-recruit. Kasama, we'll ask our friends sa NGO, mga PNP, to have a total approach on how to help our children. Kasi we need to have protection for the children. There are also other issues like for their mental health.
23: Bukod sa Regional Rapid Response Network, nais din ng mambabatas na magkaroon ng panukalang batas para magamit ito sa buong Pilipinas. Dapat tinali ang pag-aralan ang Magna Carta for Children, pagpapalawak ng School Mental Health Program, dagdag guidance counselors at social workers, at pagpapatatag ng GMRC ng mga bata. Giit niya, isang national duty at hindi responsibilidad ng nag-iisang ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng kabataan.
24: Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner, refining it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad.
23: Naniniwala din siyang dapat ma-regulate ang paggamit ng social media ng kabataan katulad ng ginagawa ngayon sa ibang bansa. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Ito na nga ang latest na umaarangkad ng showbiz balita. Agad nating nakatsikahan sina JM Ibarra at Fiang Smith para sa bago nilang proyekto. Ngayon nga, todo pagpupromote ang dalawa para sa lang kauna-unang micro-drama series. Ang buong detalye, now na sa Joy Hot Exclusives.
1: Amin sa akin sa panayam kamakailan sa DZMM, ikwinento ni JM at Fiang na wala silang ideya na may mananalo pala as best proposal sa katatapos lamang na Star Magical Prom. Sila din ang itinanghal na prom king and queen.
2: Para sa akin, ano lang, para kay Fiang, hindi to para sa prom. And kasi nabanggit ko rin na hindi ko talaga gusto mag-prom. Ayokong umatin ng prom kasi parang pakiramdam ko, tanda ako na dyan eh. Hindi naman ako teenager.
1: Sunod-sunod ang mga proyekto ng dalawa. After Ghosting, nasundan ng mainstream movie na Almost Us, at ngayon naman, bida ang dalawa sa micro-drama series na Will You Fake Marry Me sa I Want.
3: Nabibigay namin yung kasiyahan na gusto ng fans namin and mga supporters namin.
2: Sa paggawa namin ng bawat projects, film, series, ganun, parang winner rin siya namin para mag-give back sa mga effort at sa support na binibigay nila sa amin. So,
1: ito nga ang unang beses na bumida ang dalawa sa isang micro-drama series. Ano naman kaya ang mga natutunan ni JM at Fiang sa paggawa ng ganitong klase ng proyekto?
2: Sa mismong paggawa ng vertical, kung gaano kahirap yung blocking sa vertical, sobrang tight, ganyan. No?
3: ito yung close-up namin. Yun lang close-up. Ganyan. Tapos bawal kang maggalaw-galaw kasi mawawala ka sa screen mo.
1: Samantala, nominado si JM at Fiang bilang Outstanding Asian Star para sa naging pagganap nila sa series na Ghosting sa Seoul International Drama Awards sa South Korea.
3: Ang manominate pa lang, sobrang grateful na kami. Panalo na kami doon. Hindi naman kami nag-expect ng anything.
1: Sa DZMM interview, ramdam ang kilig dahil sa pagpapakita nila ng suporta sa isa't isa.
2: Thankful naman ako palagi. It's every time na may achievement. Oh, considered na yun as achievement kahit na nominee lang. Pero, guys, boto niyo po si Fiang.
3: Guys, boto natin si JM, si yes! Uy,
0: bakit si Fiang, diba? At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
4: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
25: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
26: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
27: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

Okay na. Usbon ko may galha na sulay nagkinis sa 25 na katuig ining atong Supremo Herbal Oil. Usa kung panghaplas lang ang gikinahanglan, Supremo Herbal ang masaligan. Okay, may galang manghinaot ko nga inyo ng sabta, no? Hala, napakoy uban pang mga product nga kong i-share sa inyo, pero unya nilang. Ato lang sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang mong kaagi, nag-i-share ni Paul Dirica na to, no? Kaagi ni Maning. No!

0: Tay, paamin ako, tay.
1: Ah, Maning. May kayo nakauli ka na. Ah, nami isulti ni nanay ni Mudya, kanimo.
0: Saan sa na, tay?
1: Ay, medyo makaingon kong anak. Magsubo ni para kanimo.
0: Subo, tay.
1: Alaki balo na magyuga sa atong sitwasyon. Ako, tigulang na. Nya si Manong Rony po ni mo. O si Lilibet. Di na tumasahan nga makatabang sa imong pag-eskwela.
0: Tay ba, tay? Sibot pa sabot, tay.
1: Maning. Dili na yung ka makapadayon pag-eskwela. Sa imong pangandoy nga kurso. Kay matod pa ni Rony nga imong magulang ha, maglisod na gyud daw siya sa pagtabang sa imo. Kay naa na po'y pamilya lagi. Bapay balay nga kaugalingon. Nag-abang pa. Samot nga di siya makahatag og tarong nga suporta sa iyang pamilya kung magpaagak pa ka kaniya.
2: Si Manang Lilibet po ni mo. Igor po gibuhi sa bana. Huwag mga swerte.
0: Ako tayo gusto kong parang pag-eskwela, tay.
1: Nahibalo gani ko. Hindi na magiging ato makaya, anak. Halos atong gamay nga yuta, wa na. Wa, pagayon na itong maluka, itong unang atong iprinda. Karo na po, naprinda na pong tunga sa ektarya. Wa na kita panginabuhian. Sukad nga nasakit si nanay ni mo. Kung wala na ito maprinda ang yuta, siguro si nanay ninyo wala na. Maulang nga makaingon ko nga, maglisod na kita na magpadayon ka sa pag-eskwela sa kolehiyo. Paningkamot na lang, anak. Kung asa imong swerte, pwede ka mo talikod ka na mo, mubiya ka na mo. Kay kung diri lang sa atong lugar, wala kay kaugmaon, kay puros kita rin mag-uuma.
0: Kasayang, tay. Sayang ako, mga panganday. Bisa na lang tagmahimo ko, maestro, tay.
1: Maulagi, anak. Pero unsaon man nato, ne.
0: Sige, tay. Maningkamot lang ko, tay. Basin, maka-eskwela rin yabang gusto magpadayon. Okay lang sa ko nga. Di sila makatabang sila ni Manoy Rony din sa kuwag si Ate Libet. Pero manimpalad ko, tay. Total, mabuhi man mo ni nanay bisag kamo lang diri duha. Kay kung swertihan ko, kung asa ko paingon, makatapos ko sa kong pag-eskwela, mubalik ra ko diri, tay. Tinudi mong gisulti diri sa ako, tay. Kung diri ko magpabilin, wala ko'y kaugmaan.
1: Si Mila ay mong uyab.
0: Magigsulti pa ko sa iya. Sigurado mag-uulto tayo kung masulti ko sa iya nga magpalayo sa kodari. Kaya kung dirirotood ko, labi na ako mag-eskwela na. Wala ko'y mapabot.
1: Pasaylo alang mi anak. Kay gani kaganina paniudto nato. Kamuti ra gyud bukbukon pa.
0: Kaloy po niyo dirite kung kamo na lang duha ni nanay. Pero makapaigo-paigo gapon me, Maning. Ay kabalaka. Kay kung kami lang duha ni nanay ni mo. Total, wa may magbayad niya atong ipuy-an.
1: Pila ra man ang kurente.
0: Makapaigo gapon me, kay namin may mga tanom-tanom. Pero kanang imong pag-eskwela gud sa kolehiyo, natural mag boarding house ka. Napay konsumo nimo. Allowance pa nimo sa imong pagtuon, lisod po gwa kay kwarta. Mo na maglisod na gyud ta. Di na ta makaasa sa imong mga gulang. Si Rony ug si Lilibet.

0: Oh, Maning. May kinakalaag ka, gimingaw na ko sa mo, ha?
1: Pasensya kayo, ha? Karoon lang ko nakahalaag. Kumusta na?
0: Okay lang. Nagpaabot niya bang sa mo, ha, kanun, eh?
1: Mela, pwede mag-istorya kita.
0: Oh, madali, lingkot.
1: Asa si mamagpapani mo?
0: Naigil ako nila. O, pauli rakad to. Dirita ba niyod to, ha?
1: Ayaw na.
0: Ay, kung balibari, dirita man yun to kaya na malingkito sila ni mamagpapa.
1: Nalang ito yung importante sa'yo, ha? Mananghid lang ko.
0: Tempo. Mananghid? Asa ka man di, eh?
1: Hapid ang tingabli sa eskwela. Labi na sa mga college.
0: Si plano ni mo?
1: Sayang ang tanen. Akong pangandoy nga mamahimo kong maestro. Pero tungod sa kawadon nilang tatay at nanay. O sila ni Manoy, Ronnie o Ate Libet. Di na makatabang diri ka na ako. Puro sila naningkamot para sa iyong pamilya. Wala sila ekstra nga kwarta para itabang diri ka na ako. Tuwa nakabuho sa ilang mga pamilya.
0: Tayo pa kung sa plano ni Nima.
1: Mela, mulang iyos ako.
0: Asa ka man paingon?
1: Plano na ko sa Cagayan.
0: Biyaan ko ni mo?
1: Mela, kung tinood ka nga na higugmadir ka na ako, magpaabot ka sa akong pagbalik.
0: Mahal ta ka? Sakit lang para sa ako yung mahilayo. Gani bisan ka ron. Nga nagsulti ka na nga magpalayo ka. Di na lang ako mapungan akong luha. Nga mugawas sa akong mga mata. Nga mibati na akong kamingaw ka ron.
1: Parehas kita, Mela. Pero ang kaugmaon atong unaunaon. Mano'y pinaka-importante. Salig lang diri ka na ako kung asa akong paingon. Basta hunaunaon lang ni mo nga. Padayon akong pagmahal ka ni ma.
0: Masin malimtan ko ni mo.
1: Di ka na maitabo, Mila. Di ka na maitabo. Manginaon sab ko nga ikaw sab. Dili ka makalimot diri ka na ako. Samtang ako nga manimpalad. Amot ko makabot babakana ako. Ang ako mga pangandoy. Salig lang diri sa ko, Amela. Salig lang. I love you.
0: I love you.
1: Isayangan ko sa panahon nga mahulong akong pagtuod tungod lang sa kawadon.
0: Ayaw ko kalimti, Maning. Magpaabot ko sa'yo mo, ha?
1: Laom lang. Subon ako, ano na nga nagmahal ko kanimo kanunay. Kaya mauusap ako.

Yan ako sa Cagayan. Musulod ko sa palengke. Basin makwento na ako akong amigo, ha? Negosyante na sulod sa palengke. Bato ko. Asar kasi. Paul! Tuwaras, Paul! Ano kasi sa karniyan? Paul! Uy! Ay ba? Ay. Ito ko maling! Ay! Bay! Mas tila may nakapot mag-address ka ganyan, bay! Oo, ipangita na ka ikaw kung doyo, Paul. Ay, sus! Dali! Nakapaniyon to na ka? Wala palagi. Kaluoy po. Asa? Kade lang ha? Bay! Oh, son! Ati manasan ang lamisa, bay, akib. Ati manasan ako ni akong amigo. Ah, dali! Ato ta! Maniyon to ta! Salamat kayo. Libre man ka. Isol po, di ba lukong aking kwarta? Dali ta! Maniyon to ta! Kumusta naman si tatay nanay ni mo? Sus, pila na katuwing may huwag magkita ni nanay at tatay ni mo? Mabuutan na ba ito? Nagbiyaan ni mo? Kung saan masag ko dito, mag-uma ko. Kunya, ang eskwila ni mo? O, nililisod kayo. Basi na ikahilpiran din na sa karnihan. Maghilpir ko? Aung ka lang, musukol ka. Daghang! Maghilpir ka na! Magtuon ka! Kunya, di na nilig ang eskwila. Huwag makain akong eskwila ng samtang nagtrabaho ko. O parayon ko, pero alanganin ako mo yung eskwila tungkol sa trabaho. Ang dihan na lang ko sa trabaho. Kung palad na ako ng dili ko makalampos, wala na ko'y mahimo. Importante na ako'y panginabuhian. Sis, kaon kay i-recommendar na ka dito sa akong kaila. Nagkinalan itong helper. Napay isa ka helper nila, pero duha man na ilang lamisa. Ito ka. Salamat kay Paula. Oh, sige. Kaunsa niya, kaunsa.

0: What problema?
1: Ah, boss. Kuan pa gini si Maning, boss? First time pa niya, boss. Nga mag-hilper ko karnihan.
2: Ah, makakatun lang ka. Magtanaw-tanaw lang ka sa imong kauban, kaya nas naman na. Berto.
3: Oh, boss.
2: Ah, mauni si Maning.
3: Oh.
2: Tuloy ano mo siya sa paghiwa-hiwa, pagkuha sa mga ugat-ugat. Adiri, Maning. Kung makaugat-ugat ka diri sa mga baboy, taglima ka baboy among ihaon diri.
3: Ah, sige, boss. Testingan ako, boss.
2: Pakugihayra ni diri, Maning.
1: Tino na, bay. Kugihayra diri, bay.
2: Bay, wala lang ka diri, bay. Kugi lang ka diri. Makakwarta gyapon ka.
3: Salamat ka, ha.
2: O, sige, Berto. Kadlaon, alas tres niya na mo diri.
3: Alas tres, boss?
2: Oo.
3: Ah, sige, boss. Sokol ko ni Ana. Basta lang makaingkag.
1: Kaya mo pag-eskwila, kaya kahanan mo. Huwag kay klarong tulog.
3: Hindi na ako mo-eskwila, huwag kung sa manggaling.
1: Ana lang, ikaw bala.

0: Oh, ingat nak. Ah, dali na balik ang kapalo maning. Upag ka pagay ka kadlaw diri. Oh, ingat na pag slice. Oh, kumakwa-kwa kag maugat-ugat. Oh. Pa, ma'am. Karni, ma'am.
1: Ah. Nagpilang kilo ani.
0: Oh, ma'am. 230, ma'am. Oh. Oh, sige, sige, paningkamot lang, maning. Basta baro na. Berto, alalayan naman si maning, ha. Oh, boss. Maning, paingon raw, maglisod ka. Salamat, Bert. May kinakanti ko na akong kamay. Mangugat ko. Pagkuha ko ni maugat-ugat o kakong tipukon. Kay matod pa ni boss, amo na daw ni maugat-ugat, kumahalin. Mintas pa'y customer, manguha ko ugat-ugat. Mga impilya nga. Pwede na akong tipukon ng ibalik.

Pwede mang lagda. Nakakwarta galing. Ah, palipayan ta ka. Nga nakaswerte ko amo po nga maayo. Ah, maayo na si busing na to. Ngayon sa may plano. Mga unta si gawas niya, chat-chat ha. Palipayan ako si mo ha. Ah, sige. Sige, uwan ta. Dali as kwarta diri. Paul? Ay, pastilan. Ako ba in? Diri na ko lamin nyo. Pero na, ragyapon ko na nga mo. Ragyapon ko kay nagpatukon magugug balay. Dito sa may squatter, ragyapon ko ba yung diskagayan ba? Muna, tigom-tigom. Buhi, ragyapon. Muna ikaw, paningkamot lang. Oo, Paul. Ah, bay, siya tabay, bir. Ah, pastilan eh. Huwag naman ka maghuna-hunaan na. Eh, tigoman ang kwarta ni mo. Ako rin bahala, Paul. Unya, imo nanay. Padala na ako sila itong isang adlaw. Lipay gito sila nanay tatay. Pila ko ipadala, 5,000. Nakatiguman ko. Ah! Unya, wala kayong plano, miskwila. Di na lang siguro ko. Di rin na lang ko sa karnihan. Bawar mag-iapon mo, miskwila. Pag makagraduate, mangwarta. Manarbaho para makakwarta. Di rin, kwarta naman dyan. Ah, discarte na, Lilibay. Discarte na. Discarte na.

0: Maneng.
1: Oy, boss.
0: Dali, dire. Ah, mga unsa tag sinugba. Berto. Adali, dire. Kay mintras wa pay customer.
1: Oh, boss.
0: Dali maning paminaw. Nakita na kong kugi kay ka. Nakita sab na ako nga dali ra ka nakabalo. Unsaon pag slice karne nga makainggan niyo sa mga customer.
1: Oh, boss, tarot-tanaw lang kay Berto.
0: At gitudlo po na ako na, boss. Amayo-mayo. Inabangay lang kita dire. Abi ni mo maning. Nabati na ko ang istorya ni Paul nga nadaw kay mga ginikanan. Dire, tama-tama lang ato sweldo, libres kaon, yung makapanadlan kag pangugat. Hay mas maayo maning maglahi kag lamisa. Ako rin balas, baboy. May mga lamisa di ang abakante nga dilitod siya dool sa mga customer nga mag-agi-agi. Pero at least kung maayo ka mo dala, nanam kay mga suki-suki, di hindi mo papalitan sa iyo, ha? Mahinanta ka sa akong mga suki. Nga, nasuki na po din mo. Dito na to sa iyo, ha? Kay kini si Berto, mao na maging akong gisaligan na ning lamisa.
1: Tinood ka, boss?
0: Oo! Swerte ni mo maning.
1: Bert, salamat kayo.
0: Sunod adlaw, magsugod lang sa usa ka baboy, ha?
1: Oo, boss.
0: Unya, unsaon ni mo ang karne nga mainggan niyo ang mga customer.
1: Oo, boss.
0: Paningkamot para makasuporta kag maayo sa imong mga ginikanan.
1: Hantun nga magsarili jud ka
0: imo na gyud nga kapital. Pwede na ko nimo bayaran dayon sa baboy. Ug hantun nga di na ka magutang-utang sa ako, ha. Umpisa lang na nga wa sa kay kapital.
1: Salamat kay boss.
0: Talungon lang gyud mo grimit kay kanatong baboy inang katrapod nato na. Ako lay mo barog pero ikaw ang mamaligya. Imo nang ginan siya, ikaw na yung magbayad na ng lamisa. O sa nga itong kanto makatipon ka, pasi baligya ng lamisa, palito ni mo.
1: Salamat kay boss sa mga advice, boss.
0: O sige, sige. Ingat na na. Sunod adlaw, magkaugalingon na ka.
2: Unsa may manik? Magkaugalingon na ka?
1: Gusto ni bossing para daw ako makatigong maka-income yung mayo para makasuporta kong mayo sa akong mga ginikanan.
2: Ay, kaswerte naman ba taa ka?
1: Oo, total kabalo naman ko. Unsa ang pag-discarte nga mukita agihapon ko.
2: Diyos! Sige bay, sunod na lawa.
1: Oo.
2: Ay, swertihin mo ba yoy?
1: Gaman nila akong karne. 4 kilos na lang eh. Daliaran na sa akong karne eh. Ano yung magandiri ang customer?
0: Ma'am! Karne, ma'am! Karne! Boss! Karne, boss! Pili lang, boss! Ikaw rin pili, boss! Karne, boss! Bago na itong karne, boss!
1: Oh, sige, karne oh. 2 kilo.
0: Sana, boss! Oh, maning. Alas 11 pa sa udto. Wala kay karne.
1: Wala na, boss.
0: Ay, kinanglan. Duha na kababoy yung karne ni Mugma.
1: O, bayro na ko, boss. Pila ang kandidat sa duha kababoy, boss?
0: Ato na balance yun. Nanay kay kabayan.
1: Nanay ko'y natipon, boss.
0: Sige. Tutalo na lang itong duha kababoy para mabayro na ni mo.
1: Si boss, para di na ko mag-utang-utang. Kasta ko permente.
0: Kana. Pugong yun. Eh, pasinaan rin mong swerte.
1: Lagi, boss?
0: Oh, sige. Diyan na, boss, ang bayan, boss. Ugma, luha na kababoy mong nagtaron.

Sus! Kula ko niyo pong mga kababoy. Maning? Kaswerte ko niyo kami. Lima kababoy ang mga diri. Pero napay tulo. Imo tulo. Kulangon pa. Di nakasukin ang mga kubos. Kay, sabi ka nang uli kubos bang udto. Anong mahulot akong karni. Mangita niyo kong mga karindiriya. Ako lang sila reduce ang presyo. O nang nasa ko ah. Ay, pastila ng tawhana ni Murang. Nakapundo na kagmayo ba? Bus, ugma bus. Tistingan akong lima kababoy, bus. Oh! Ikaw na ibahala mo patong, bus. Basta kayo mabayad ko. Umpila. Kana mo'y gusto na ako. Magka-partner kita, maning. Ningkamot lang, bus, para sa mga ginikanan. Ay, ay. Maning, iparay na mong discarding ang maayo. Hmm? May problema sa baboy. Mintin tanay baboy. Salamat kay boss. Huwag magkuha na pong helper, boss. Oh, duha ka, bok. Duha gani. Ang isa magtantad, ang isa magtindiro. Ya, ako igon na lang kung magkasir-kasir. Halihayahay na ka. Hinahinay lang, boss. Maning, basta ampingan ng income, makatigom ka. Salamat kay sa advice, boss. Paminaw lang sa kwag, maning. Oh, boss.

0: Baneng.
1: Oy, Dam.
0: Ay, ako tatoy prinda tong lamisa na mo sa karnihan. Kaya kung ban na, maapas na kami sa akong anak sa Surigao. Ay, mga idara na kami. Nga, igwe-igwe lang gyapon na mong income.
1: Prinda, unsa lang.
0: Huwag na kay kwarta ikapalit. Ah, palit to ni mo. Pero wala ba, prinda lang sa maning.
1: Sige nang, halos sa manang.
0: Ah, misang galik ka ron.
1: Huwag man na lang nang. Kay basin makayan ako nang apaliton ako na. Ako na lang ang paliton.
0: Hala, kung na kay kwarta nala, ako nang ibaligyan na sa imo akong pwesto. Kay, mangapas na kami sa akong anak dito sa Surigao.
1: Sige nang, paningkamutan ako ha.
0: Nala, sige, sige.

0: lampas tilap maning. Tulog kalamisa din sa palinggay mong napalit. Walaw kay balo. May Paul? Nga naingaanin eh. Sus! Ya! Nanakay tindiros doon sa sintro nga lamisa. Nga lahat po itong imuha na palit pag inimo. Kanya na pag-iisa ni mo ka nanay kabakahan. Nga lamisa. O mga baka na din ha. Ay ay! Ako dugay na ko dinibay. Maning! Hilpira niya apon ko. Pero ikaw, pila lang to. Still lang.
1: Bay, nay, ibaligyas ako nga pwesto sa pigirihan, bay.
0: Pigiri?
1: O, bay, Paul. Ibaligya agi hapon. Mautang lang niya po ko sa bangko. Total, kabayad naman ko sa mga ipangutang na ako.
0: Unya, gitanaw ni mo.
1: O, gwapo kayo.
0: Baboy nalay ko lang. Sus, sige, ikaw.
1: May na magpigirit ha. Para kita nalang mag-unay-unay kung asa magkuhagkarni. Nanon, ate, pigirihan. Pabantayan lang na ako, swildohan lang na ako ang magbantay.
0: Ay, grabe. Sige, bay.
1: Muna, plano na ako. Palitan ko itong pigiri nga. Ibaligyas ako, ha?
0: Matay, nakamatikod siro mga tao nga mga negosyante po nga. Mupalit yung ka. O mga pisto nga na.
1: Oo. May nalang basta part sa itong negosyo. Dilin ako na palab yun. Samtang nga na magpahulang mong kwarta. Mangutang ko para ni Ana. Huwag hinahinahin ako sa pagbayad. Karon, karan pong pigiri.
0: Ah, grabe naman. Di na ikaw magmaestro, bay.
1: Kalimti na ng maestro, bay. Wata malinya ni Ana. Direta sa negosyo.

0: Maning, kumusta ng mga baboy ni mo?
1: Ah, tama-tama na to, boss.
0: Pwede ba makahangi, Maning?
1: Usa ka lang, boss. Sulti lang, boss.
0: Ay, ang kuhanan na ko karni, nag-close sila.
1: Nag-close?
0: Oo. Yan, nagplano mi nga naman kay Babuyan. Dami mo ang katsi mo, ha?
2: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangi bati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog din akong hugaw pod may po din taghana pud kay gihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Mo na ginanga dili gyud doon ta ko magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man pud ko.
3: Thank you kaayo na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
6: Kuan day kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako day nga si Jared. Uh-huh. Nang kuha mo ko basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an gina ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud na akong gamiton. Uh-huh. Natawhan gyud ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
5: Uh-huh. Orion Herbal Oil mo gamit.
6: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila ra pilo oi nga no ako ra mo puyway pamaol kada magkuli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: Oh, so, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
5: Oh.
6: Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail og kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Mega Carsoft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Mega Car, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Mega Carsoft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Mega Carsoft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Mega Carsoft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Mega Carsoft Gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Mega Carsoft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Mega Carsoft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa, ang importante konsistensya is the key meaning nga imintinar og inom ang Mega Carsoft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Mega Car, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Nga nagplano mi nga naman kay babuyan, di abi mo ang katsi mo ha? Boss, why problema na boss? Pila ka baboy?
8: Pito lang. Ugma.
0: Oh, sige. Adula mo dito sa pigrihan.
8: Matay maning. Buwa may magtuo ba? Lagay mga istorya ikaw gihimo at chismisanan sa mga taga-karnihan bisag sa isdaan. Nagrabi daw pag show up ni mo.
0: Wala boss. Utang-utang mangyapong ko.
8: Oy. Tibalo ko nga na nakipundo.
0: Pinahin na lang boss.
8: Kumusta naman si nanig tatay ni mo?
0: Tara boss, sige na akong padalaan. Plano na ko nga panihon doon ako sila diri. Nanaman ko'y napalit nga balay good.
8: Ah, maulagi mga istorya. Nakapalit na daw kag balay.
0: Pila po'y kantidad sa balay ngayong napaliton? 700,000, boss. Inutang niya po na ako na ang kwarta. Bisaling man po ng bangko. Basta lang mabayaran. Natapos na po kong magbayad. Mauna po na eh. Mangita pang yung kuglayan na nga dugang negosyo.
8: Grabing pagkuhan mo, maning. Maning, salamat kayo nga wala ka makatalikod diri ka na ako.
0: Boss, ikaw ang punuan ako na nahabot ko dire. Ngayon nga nga level na. Ay ka malakas karon ni boss. Sagot na ko na. Salamat kay Maning.

0: Nay, may kabot mo.
1: Ay, layuan ni Kagayan, oy. Kaduha man ta mo sakay.
0: Nay, oh anak. Dong, palikos sa mga bag nila nanay tatay. Oh, boss.
1: Oh, unsay boss? Boss nang tawag si Moha diri anak.
0: Ah, boss lang ko tay.
1: Sus, grabe ni kulintas ni mo anak.
0: Oh, tay, may nalang remembrance tay ba?
1: Ya sa mang balay ni mo diri.
0: Ata na, sakay mo sa sakyanan tay.
1: Imo ni sakyanan?
0: Oh, tay, kinilang sa tay gamay nga sakyanan, may nalang di ta maulanan.
1: na makasakay na gid may nene di ay.
0: Ay, tekak pangutana di, dali na sakay na ta. Tanang kay mga onta tay, nay.

0: Morning balay ni mo anak.
1: Oo nay. Bila may palit ni mo ani do. 700,000 tay. Nagmay lang sagot tay.
0: Kanindot ba nini nga balay? Apil nang yuta.
1: Oo nay. Apil ang yuta.
0: Basi na halimtan na ni mo si Mila.
1: Sige lang. Nag-eskwela pa man siya.
2: Nya, kumusta naman?
1: Karunin ako sa gipadala ng allowance niya, tay. Para dili siya magproblema kung sa'yo wala sa iya hanga mag-eskwela siya.
2: Anak, ikaw pa ba ni anak?
1: Kinsa man ni tay?
2: Di man kumakato, anak nga. Namuti ka malo niya. Nanay imong gold siya mong liog na dako kayo.
1: Tay, dekorasyon na ni tay. At ito taong mas palingkit ay maglingkod-lingkod na mo dito. Nga dito ta mga mahaw, maniud to, para makakita mo sa akong negosyo nga karnihan.
0: Mao ba anak?
1: O nay, kumusta sila ni nung runig ng libet?
0: Ah, maoragi hapon na ning kamot para sa pamilya.
1: Kaluisap nila. Sige lang. Basi maka plasta na yung kumayo, tabangan ako sila.
2: Ay, sige ni anak. Salamat daan. Ako nga amahan nga magpasalamat sa imo hanga mutabang kasi mo magulang kay luoy pod in taon.
1: Lagi tay. Sige lang tay. Plastaron sana ko ning maayo. Kung makahuman si Mila og eskwela. Pharmacist man to ang igkuha. Nakoy plano.
2: Nala. Ikaw ni magpaigo anak.

0: Taneng.
1: Uy, Dam.
0: Ay, kukuha kong karne ha, o niya ng hapon.
1: O, sige, Dam. Ning, karne ning ba eh. O niya rin hapon hapon, Ning.
0: 5 kakilo ako ah.
1: O, sige, Dam. Ako rin pahatod. Ay, di mo, boss. Ama, Ning. Ito lang ang kilo. O, sige. Ako rin listahin niya. Ipahatod ako sa akong tao. O, sige, Maning.
2: Pagkadaghan na mong sumuki, anak. Dali na nahulot ni mong baboy.
0: Tay, katong na lamisa dito, tay. Ako ato, kung na yung karnihan yapon.
2: Kay kanto?
0: O, iniisa po dili, tay. Kaya na baka ang display. Ako nga po na, tay. Imog yapon ang bakang karni, anak.
2: O, nay.
0: Ako, anak. Ako nang supply po sa mga karindiriyan ni Ritay. Ay. Nga, ang nakatabang dito ako at diri sa kuha. Ito ah. Busing na ako. Siya gid ang punuan na nakabot ko nini nga kahintang.
2: Grabe na, anak. Grabe, tukusok po ito yung mong karnihan dito sa atbang mo.
0: Oo, nay. Sundado na ko ng mga taon ako diha, mga buotan sab na. Yan, nanawad ko mga prindang alamisa, nay. Tay. Saan sa, basta tanaw na ko nga mapuslan. Dawat ko prinda. Ana, nakalimtan ni mo mga pangandi ni magmamaestro ka.
1: Nay, dili siguro ako linya, nay. Magmaestro. Dili siguro ako.
2: Anak, nakita na ako. Nga mula mo ba pagyugag maayo? Tungod siya mong kaayo sa mga tao.
0: Tanang tao diri tayo sa palingki mga negosyante. Wala ko'y kalaban sa isang gamay. Sa isa. Kaya sila hangyo diri sa kuha. Muhatag ko. Kanang unang di nagnapan yung utang sa kuha. Pero wala na ko na unaw na ah. Mudiskarte ko nga makita gihapon ko. Magpaabot na kung ilang datadatahan nilang ikuha ang karne sa kuha. Wala problema. Para wala bikil na ako tay. Tay.
2: Ay, ay. Anak. Padayon. Siya mong kabuutan.

0: Ding, may kinakauli ka.
1: Gimingon ako kumaisay mo, ha?
0: Wala na lagi si nanay at tatay mo diri sa atong lugar.
1: Tuwa sila sa Cagayan. Dito na ako sila kay Papuyo na. Nanamo ko'y Pinoyanan nito. Nanay, balaan ako nga nakatapos sa pugka.

0: Himoy ako parmasya. Para sa imo ha. Para sa atong duha. Oo. Dito na ta sa Cagayan, mamuyo. Huwag si mamag papani mo. Pwede dito na po.
1: Tinawad ka maneng?
0: Oo. Dito na ta. Pinupri lang good.
1: Pinupri, nakapalit kag pwesto nga para himog parmasya. Grabe daw pag show up ni mo.
0: Ginoo rin naghatag niya na. Wala ko'y mahimo kung wala siya.
1: Ba't pasabot ni mo, nalimtan na ni mo ang pangandoy ni mo ng pagmaestro ka?
0: Managisulti na kong latate nga dilit. Siguro na ako linya na ingana. Diresuro ko sa negosyo-negosyo.
1: Maning, naku na kayo kausapan.
0: Batasan ako?
1: No, dili. Imong pamarug niyo ba?
0: Ah, maura man eh.
1: Murawag, nanaka sa taas ng level. Murag maulaw na ko sa'yo mo.
0: Ayaw ka ulaw? Mahal ta kanya, maulaw ka diri sa ko. Ang ako lang. Makaingon ko nga, wala akong pasagni sa Ginoo. Basta kang kabuutan ng nasa usa ka tao, honest ka kanunay, dili ka mangdaya, dili ka maminta. Tagagag blessing ni Lord.
1: Mga naman ang nasa yung mga karon.
0: Siguro. Honest man ko. Naba ko yung ipamakak sa'yo mo ha?
1: Wala man. Nakita na ko na binampagsuporta ni mo sa akong pag-eskwila pagtabang ni mo. Nakabutya po na ako akong mga pangandoy ng may mo kong parmasis.
0: Hindi ka na kay Lord. Ako lang ihimo niyang instrumento para makatabang sa'yo mo ha?
1: Sa bagay, sad.

0: pastilan maning. Tulo na imong sakyanan?
1: Oo. Ah, ikaw pa tong hakutanan og inihaw nga baboy.
0: Grabe ang istorya dito sa mga tao ba? Pila ka baboy yung sold out gikan dito sa pigirihan ni mo? Ihatod sa slaughter?
1: Listen po, ang busing daan, lima ka baboy kada adlaw.
0: Napay sa amo ni mo, pito ka baboy. Mau ganit, halos na narasay mo tanan ng hugkarning baboy.
1: Halos ang tanan lamisa diri. Ako na ng mga baboy.
0: Unya, makabayad ka sila tanan.
1: Okay lang sa ako, ilan lang hinahinayan. Ang di din kabayad, okay lang. Di na ko maningil, sila na imutunol sa kuha. Total, naman ko'y ako lamisa ng ni-income ko.
0: Ay, dekana na kang tao ba? Halos naman din sa itong lugar, sa itong area ng mga karindiriya din sa sulod. Ikaw ni nagsuporta sa ilang mga karni nga baboy? Mga karindiriya?
1: Ay, nga na, ginan. Na may misaling.
0: Pastilan. Nga, nalampu kay parmasya daw.
1: Okay, Mila. Nga magpakasal mi ni Mila, siguro mga gikan karon duha ka bulan.
0: Ah! Maning, birthday sa akong anak, ugma. Sing makapamaray ko di asemo, bisag lima lang ka kilo nga baboy. Oh, anong katawa man ka?
1: Lima ka kilo? Oh, sige. Ugma, kuha di rin isa ka baboy. Ha?
0: Ay, o sige, isa ka baboy?
1: Isa ka baboy ba? Alanganin ng lima ka kilo. Di na paigo sa mong bisita, muadto pa ko.
0: Ay, muadto, mangidaan ka.
1: Oh, dawatan ning 5,000. Unya, kuha ang baboy ugma diri, ha? Ikaw na ibahala ang sao ni mo. Nya, palit og mainom-inom ni mo dito sa mong bisita.
0: Ay, ay! Bay, salamat kay bay, ha? Di na makahanin ng pabayaran.
1: Ayaw na, sawang ka. Wata ka kalimti. Kung wala ka, dili ko maingani.
0: Pastilan. Mga tao din mga negosyante, puros ganahan sa imo, ha?
1: Basta maay lang ta. Kana nakautang sa to ha. Sagda lang ako na. Huwag mo bayad, dawaton. Huwag wala pa, sagda lang sana ako.
0: Niya, huwag di ka bayad niya mga pag-ibong karne.
1: Tagaan. Para makabayad. Kung di mo tagaan, huwag pa kabayad sa iyong karne nga balance.

Saan? Di pa ni mo tagana, sa mo, di nakabayan. Meron kayo makipahinay-hinayawan sila. Eh, grabe na mukabutan man ning, oy. Di ka na sa taas ang tanan. Di ka na sa Ginoo. Ako, igura ko gayong instrumento sa Ginoo para makatabang sab sa uban. Sus! Wala may nga ni nahitabo din sa una, bay? Dugay naman ko din sa palingkil. Karoon mo na nag-ikaw ang busing? Ayaw ko tawag ang busing. Maulotan. Atong busing, si busing yun. Yes, busing na ito nga. Yan, magkuhaan ng karne sa'yo mo, ha? Ako na ba rin busing nga mag... Ay, salamat, ani, ha? Unya, ugma. Ani, ano na kong karneng baboy? Oh, ani, ara. Ihatag na kong isa ka baboy. Salamat kay bay! Sus! Kastilan na, ay. Ikaw pa, handlo ko sa iyo, ha? Amin mo. Paul, di ha, besay mo nagsugod ang tanan. Gi-endorse ko ni mo kay Busing. Tapos, gidawat ko ni Busing. Di asay mo ang tanan. Di ba? Muna nga, dili na ako na dapat kalimtan. Ay, ay, kabuutan gini mong tao ka. Huwag yung kumagmahay nga, gi. Rekomenda ka kay Busing. Sa unang higayon nga. Mag-helper-helper pa ka. Karon. Bay, milyon naman sirong kwarta na mo di abay. Secret. Pila na bitaw, bay? Secret ka, hindi ko magsama kay secret. Ay, ay! Ano na, bay? Ano makatabang tan? Abot man tan ni nga level gamay. Di manabang ta sa uban. Moniti man ani mo. Kung mabot na kay nga na, makalugar-lugar kay kwarta, ayaw ihakom. Kung ninakautang sa'yo mga wala pa makabayad, huwag mautang. Tagay, good. At least naman nga nakatabang ka. Sos! Still nga batasan na eh. Makamingon, maputag perfecto na yung kamay. Walay perfecto din sa kalibutan, Paul. Basta matabang lang ta. Ang Ginoo rin magpahiko sa ito, ha? Ah! Talamin mo, Gakson, bay, oy. Nabayot na ka. Ha! Ito mo sa'yo mong kabuutan, bay, ba? Sos, huwag yung kumagmahay, bay, nga. Girekomenda ka ni Busing. Grabe pag show up ni Ubay. Murag, nabunaog na din sa palingki ba yung milyonaryo kuno ka? Sa punsa na ipang prenda, ipang balikya sa'yo mo, dawat din ka. Tamat sa nagkinanglan ng kwarta, nagkinanglan ng tabang-tabangan ako. Tamat sa kumakaya.

Grabe si Maneng, Kuya Arn. Makaingon ako nga perfecto nga pagkatao. Dili ka ba lumasuko? Kung naiyang kahiobsan, iloomrog, ikatawa. Halos mga naas palingge. Busing ang tawag sa iyahal. Ako kinigishare nga kaagi, Kuya Arn. May nalangsan, mapanaminan sa uban. Makahanda kong pagtulunan. Basta magbinuotan lang, honest, o di ka ba lumaminta. Tagagil og blessing sa Ginoo. Huwag hayahin na kayo sa Maning Kuya Arn, uban sa iyang asawa, nga si Mela, nga buutan usab. Kuya Arn, manginaot ko nga ang paraguban ni Mela o ni Maning ang kalipay hantod sa kahanturan. Dagan salamat, Kuya Arn, sa paghatag kinabuhi sa kong kaagi ang imong magtatampo, Paul. Salamat, Paul, sa maong kaagi nila ni Maning o Mela. Tinuod na. Diligid mo ako kag Ginoo. Basta sopir nimo kabuutan, manggiloyon. Di ka balo maminta. Paiguan yun ka sa Ginoo. Ang Ginoo, kahimot man yung mga tawing nga na. Sa inang kang nimo makautang, autangon pagyapon para makabayad. Nasiguro sa una-una niya, gihatag naman sa Ginoo. Sobra-sobra na. Tabangan niya yung maigsoon. Huwag yung ginikanan. Mutamang nalasab siya. Kay wata kay balog. Sulayan siya ni Ana. Nasa yung una-una ni Maning. Dili siya makalimot. Sung asa siya gikan. Mao nagingon nga ang tao nga kabalo mo lingi sa iyang gigikanan. Maabot yun niya ang iyang adtoan. Okay. Nagsalamat mahigala, no? Salamat, Paul. Labi na di kay Maning. Mela. Og ay kalimtin ninyo mahigala ng ato mga product mao ni pinaka the best para sa inyo ha. Makahatag mayong benepisyo labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ha, ay kalimtin niyo ha kung kape na manggaling Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay mahilig magita sa kape. Siguro mga 80% sa tao nagay mahilig sa 80% nga magkape. O kape na manggaling mahigala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makapangapi pa ka, makapanambal sa baga. Umanusap sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon yapon. Hibala naman kung unsay nasa Capricorn Purple. O sa atong Turbo Max Coffee, kung gusto niyo o pang-energy, Turbo Max Coffee mahigala. Nindot yung kay na. Sa atong Orion Herbal Liniment Oil, nga dagan siya ikatabang, basta sa external lang apart mahigala, no? O sa atong Supremo Herbal Oil. Kaming pa itong Supremo Herbal Oil, mga gala. Wala pa na sa mga pharmacia, pero magpahibalor ako nga, mapalit na, no? Karon wala pa. Ang Orion pa ang inyong mga hinahinayan diha sa inyong mga lugar. O sa atong Nerviplex Syrup, oy mga inahan ha, ang Nerviplex Syrup para sa inyong mga bata nga na-eskwila sa elementary, imintin ninyo mga inahan, ay nyo ihikaw. O para sab sa nangawala ang ganas pagkaon, Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Basta gikan sa 13 anyos pataas hantod patigulang ang mga edad pwede kayo. Mainom niya na. O sa atong B40, kapsul ang high-dose nga B vitamins para sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok sa TL. Murag na yung mangusi, yung magbinhod ang kamot og TL. At tunas pharmacia, pangitaa ang B40 kapsul. O glaminosam sa atong Megacare soft gel capsule na dagang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite capsule. Ay nyo kalimtin nyo mga kaugalingon mahigala nga gamay nga trabaho. Dalirat ang kapuyon, maglipong-lipong ta, wik ta og dugo, luspad tang tanahon, di maayo. Pwede sab sa mga bagong nanganak na mga inahan. Mag-Fairbite capsule mo ha? Okay, nagkakay salamat sa inyo. Ano? Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye o God bless kaninyong tanan.

0: Duna ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa kahigalaan nato din ha, maayong adlaw sa tanan o welcome na po sa atong programa May Kalabutan sa Panglawas. O kanunay natong kauban ng ato ang pinalanggang doktora nga makahatag natong tambag para sa atong mga balatian. Welcome, Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Buttercup, thank you kayo. No? Welcome to everyone sa atong program. Thank you kayo for listening.
1: Mm-hmm. Onya, kaning ato ang kuan na ba, doktora, ang atong tingog naglanog-lanog sa asa nga mga lugar?
2: Sa Mindanao o Visayas.
1: Yes.
2: Di na tanang Luzon, ma'am. Listen kayo mag-tinagalog, ma'am.
1: Di na tamang Tagalog, dok. So, mapasalamaton kayo, mi, sa tanan nga musalmot, no? O gina-invite mo na mo kanunay sa atong hotline number aron mag-message mo sa inyo ang mga problema o sa inyong mga gibati sa panglawas para matambagan, no? Ni Doktora Choi. So, dirita sa hotline number na 0909-304-8924. So, ipalihog tag phone book na mga higala para sa sunod, kung mo-join mo, ready na siya nga number.
2: Yes. Mm-mm. Mas maigid ready na. If na di sila bation di ay, di ba? Tigpaminaw na sila, pero kalit lang na sila bation nga gusto sila ipangutana, at least, kasulat na di silang bungbong ang goa number. Mag-text na lang dayon.
1: Okay. Tinood dyan na, doktora, no? So, mo request sa imo ang Facebook Messenger, sa imo ang Doc Choi, mo basa ta, natay una nga sender, si Ma'am Dailin. Ingon siya, Doc, mangutana lang unta ko, kabahin sa akong maintenance sa asthma, Doc, Simbicort akong maintenance. If maintenance, Doc, dili na ni pwede undangan. Mahal ang Simbicort, Doc. Mahal dyan siya. Diba, Doc? Kaysa atong, sa atong uban, Seretide.
2: O, pero naan may daghang line brand, ano, actually. No? Daghang naglaing brand nga, the same rigid food o component sa Simbicort, no? Pero, ano, magod na siya. Ako, di kay ko muingon nga, pwede undangan or kuan. Mas mayo siguro nga, mudo sa siya o doktor. Especially kung naay pulmonology sa ilang area, mas mayo nga mo ato siyang pulmonologist. Kaya assess mo man na kung dili na ba niya kinahanglan everyday. Okay, inamagun na pila ka months, dapat straight, and then hinahinayog withdraw. Kung pa-us-usan ang doses, kung musugmat iya ang asthma, pasabot ana, dili gud siya kinahanglan undangon. Kinahanglan gud siya i-maintain na ito nga dose. So, kung in-step down, so meaning magpa-us-us o kuan, usually 2 weeks man siya, paus-us og dose 2 weeks, dayon after 2 weeks, wala ra nag-asthma attack, so paus-us na pod og dose after 2 weeks, ana. After, ana, bason, pwede, pero mas maayo with the guidance of a pulmonologist, no? Kay, peligro mo kuning hubak, daghan biyang mamatay, anong hubak biya. Ako, yun, kanang, mas maayo yun na, nga, ma-under yung kag pulmonologist, na binaghubakon ka nga, severe bitaw.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Mabita tong ako nga nagkagrabe na ang hubak sa kong anak. Dito nagyug ko magpa-check up sa pediapulmonia. No? Kay sahay lagi nang mag-ubo-ubo yun ana. Akong ipapuff na yun mag-ubo rog yun gihapon. Maski nang nag-puff ko, mato na yun ko sa iya ang pedia. Mm-hmm. No? Kay mas maayag yun ang dito kita sa specialized anak nga sakit. No? So, mas mag-guided ko ka ba? No? Lucky. So, dili pwede nga ikaw-ikaw lang nga mag-step down or mag-stop, no? Kay daghan kayong instances, inana, muna ako makita sa ER nga pila ka days or weeks lang ni undang sa ilang mga maintenance sa hubak niya, natakdan or na-trigger, o takabalo unsay naka-trigger, no? Abog, aso, or natakdan lang og viral or bacterial infection, ma-admit na po dayon.
1: Mm-hmm.
2: Kay nag-grabe na po ng hubak, naglisod na ginhawa.
1: Lisod yun.
2: Oh, so muna siya nga akong advice sa mga ga-plan o undangan, mas maayigid nga mananghid mo sa inyo ang doktor. Dayon, mag-close contact sa gin mo sa imong doktor, close follow-up, hinahinay mag-una siya step down, no? Pasabutan ng step down is, like example, 2 puffs, 2 times a day. Kasi siguro, step down into 1 puff,
1: mm-hmm,
2: 2 times a day, then ay hapa one puff dili ana ba. Mm-hmm. So para na ko kinahanglan jud og kanang espesyalista like pulmonologist mag kuan ana.
1: Ako ganin bantayan dok no bahin sa mga gipanghubak ba. Gawas anang naa kay spray na naka Simbicort pa imnon pagitag Monte Lucas.
2: Oh.
1: Diba din, human ana pa jud kung di magdala na pagitong paaso. Murag na dubli-dubli dok no, na worse na jud siya.
2: Oh, muna nga mas mayag yun na in connection ana dapat na gyud siya pulmonologist mm-hmm. nga in charge niya.
1: Tinuod.
2: Oo. Kay and, ang uban nga regular even ako nga family medicine do makakuan mo kapaminaw man may mga lecture, makabasa man may how to. Pero lahi ra gyud ang experience sa pulmonologist in managing asthma compared sa IM lang or mm-hmm. FAMED lang.
1: Tinuod jud dok. Okay, salamat kay no sa maayong pagka-explain ni doktora para atong mga igsuon din ha ang mga pinalangga ng mga masakiton labi na kining sa hubak.
2: Mm-hmm.
1: So daghang bantayan sa hubak.
2: Pero siya, ma'am, tagaan yes, na to siyang mega care.
1: Mhm.
2: Pwede ba improve your immunity and then kanang I think sa hormonal po siyang part ba, nga dili kay siya dali masakiton.
1: Mojidokin.
2: Pero akong advice niya, mag-vitamin siya, kuan vitamin C plus zinc every day.
1: Aha, okay. So, maayagi po ang mega care dok. Katong na yung mga na-inflame, bitaw na hubag, like sa iya ang baga, no? Maupod, maayagi ang mega care dok, no? Sige. Salamat kay doktora. So, dire na po ta sa ato ang lain nga nag-message diri sa imo ang Facebook nga Dok Choi. Si Ma'am Helen, ingon siya, Dok Choi, good PM. Sige, kung paminaw kada adlaw. Naunta ako'y panguta na dok, kung unsay maayong imnon nga tambal para sa bughat nga nagpa-breastfeed ko dok, 2 months old akong baby. Dayon, vitamins ko no, ang imnon, kanang dili rapod mo kontra sa iya ang hyper. Hoping nga mabasahan ni mo dok, kay sige kong text, dili man matungnan, basa sa ako ah. Oh, ang ato ang text sender nga taga Rizal.
2: Mm-mm. Basta nga ng time, ma'am, na off ang phone mo nang dili masulod ang iyang message.
1: Mm-hmm.
2: No, so, maayo siya og vitamins. Kay, kuan, maayo siguro mag-Nerviplex AE na siya. Kanang na appetite stimulant o kanang nindot patulog, no? Na promotes better sleep po ang ato ang Nerviplex AE.
1: Yeah, nabughat mo po daw niya siya, Dok. So, maayo kayo ng Nerviplex AE para niya.
2: Yeah, pero kinahanglan siguro
1: nga. Yeah, naka-breastfeed niya siya, Dok, ha?
2: Mag-kuan siya, yaya. Pero di siya mabughat kay ang ubang mama sila pa'y manabaho sa kanang panimalay niya mag-breastfeeding pa mabilar pa na siya usahay mangayo ang bata o didi gabi na
1: inoon 2 months pa dahil
2: 2 months pa oh,
1: uh-huh.
2: So nana dyan na kasagaran dapat mo step up ang father no ang father na'y mag trabaho sa uban nga mga household chores no so dapat mo tabang na ang papa o digamo tapang ng papaglaba no dili kay ang mama pa'y maglaba, ang mama pa'y magluto, ang mama pa'y magpatutoy, di pa matulog og tarong kagabi, no? So, siguro ako po ma-advise, aside sa mag-vitamin siya, no? Inom siya og kanang mga daghan kaing sabaw, di ba, ano man na, kamunggay, yan ang igulay, no? Sa tinula ba or tinunuan ba, ano man na, usually ang ila ang gina-promote na food sa ga-breastfeed, no? Ako siguro nga, kailangan siya mangitag katabang sa balay or katabang po ba sa himuunon lang po. Siguro for the meantime nga, sige pa siya breastfeed, basin makatabang iya ang mother-in-law or iya ang sister or iya ang pag-umangkon ba or naaba sila yung masuhulan kay kana manggod na inaana, maluya na ang mother kung dako biya kay ng energy gikuha sa imo ang sa breast milk, di ba? Ang mga vitamins ni mo, ang mga calcium ni mo, gikuha biya na sa imo ang baby sa imo ano mm-hmm. So kinahanglan sakto siya og kaon inom siya og multivitamins with kanang inana ano pag nagkaon tulog
1: and then
2: calcium
1: aha unsa pagidok katong Nerviplex AE siya dok no tapos maayo po ni siya mag mega care di ay so Ma'am Helen mao na to gingon na doktora nimo no maayo tong vitamins nimo ang vitamins nga Nerviplex AE kay dili man ni siya mo kontra sa imong hyperacidity dayon mo inom pud ka og mega care para sa imo ang baby no ya apong maabsorb
2: pwede omega 3 para sa brain development sa baby niya
1: kay dok so mao na to dok no thank you kayo din nalipay na gini si Ma'am Helen nga nabasa ra jud Mm-hmm. Kinapoy time daw, kung tanay siya, okay, nag-travel daw siya, basin po daw, tagad siya, wala nakapamina, wala siya nakapaminaw. Oo.
2: Basta kwan, yun na siya, dapat SOP na sa nang, nag-breastfeed, na siya calcium every day, na siya multivitamins, present or reflex AE, na yun kung pwede, na siya iron, ferrosulfate, no? Inom po siya, na, kay, syempre, kailangan lang yun siya ang, dili siya mag-anemic.
1: Sakto. So, salamat kay Doktora, no? Wala kay mga advice niya po nga tambal para sa bughat. Sa bana, nabi, mainom para sa bughat do. Kay...
2: Di magugayaw na ako umakuan kung unsa yun ang term nga bughat, ma'am. Kay mura manggugdiligid kay siya ingon nga na-exclusive kung unsa na siyang sakita.
1: Mm-hmm. Kaysa amu alang ani, Dok, may isang nabughat, ay, mag-inom na tag-ano nang kanang, kung ano siya, shrub na siya sa kahoy, nga imo alang
2: latan. Pero saan mo yung pasabot ng bughat?
1: Kana lang gid kung sa definition niya ni iya.
2: Kay basi lain ang pasabot niya, kapoy lang siya. Ana, kay syempre kuan ba na is a big task biya nang mag-breastfeed ka, no? So labi lang 2 months pa sa so, sige pag yun na every 2 hours, every 3 hours ang feeding sa bata. So matugaw jud kasi mong pagtulong niya. Dili gyud na expected nga ikaw na magtrabaho pa sa ubang mga trabaho un.
1: Mm-hmm.
2: Dapat na ana gyud kay katabang pod.
1: Insakto dok. So kani ang gibati dagway dok kung mangintag nabughat, no? Kanang para sa anak mo, bati kag murag medyo malipong. Kay mo na, nakulang dahil sa tulog. So, kulang kag tulog, pagabuntag, medyo kapoy imong lawas. So, insakto dyan kayo nga mag-nerviflix AE ni si Ma'am Helen.
2: Mm-mm.
1: Okay, so mo na, doktora, no? Salamat kay si mong advice para ka, Ma'am Helen. O, diri na punta sa ato ang lain nga ni Salmot, ni message diri sa Doc Choi nga messenger. Si Sir Alan, ingon siya, "Hi Doc, good PM. Unsay tambal anang sakit imong kalawasan? Murag panuslukon ako. Taga Dipolog. Sige ko og search karon pa jud ko nakatunong." Oh, natungnan na gyud niya ang imuang Doc Choi, no? Yeah. Nga imong gi-spell out ba nga DOC tapos space CHOI. So natungnan na gyud niya, Doc.
2: Oo. So feeling na ako murag na siya neuropathy, no? Na siya murag mga sakit-sakit sa nerves niya. Kanang iyang giingon nga pang kuan sa iyang kalawasan. So, sulayi daw, sir, kuno og inom og high dose nga B-complex sama sa ato ang B-forte, no? Everyday yun na siya, sir, for 2 weeks. And then, kung advice is dapat magpa-check po siya sa iyang kuan, iyang uric acid og sugar, no? And then, mas maayog mapacheck niya na sa doktor kung ano sa result anak kay usually kada may na ng neuropathic pain kada mga sagaran kulang sa B-complex yun na sila.
1: Mm-hmm.
2: O, pero kung naapog kay mga kanang itawag na itong high in uric acid or nana kay mga uric acid crystal deposits in mga joints, so especially sa karon bitaw nga panahon nga bugnaw mungulgul yun na yung mga joints na agi sa kanang mga uric acid crystals nga nagkuan bitaw nagpundo na diyan ang area. So kana siguro ako ang ma advice ni sir.
1: Sige Doc, salamat kaayo Doc, no? Si imong advice para kang Sir Alan na kinahanglan na gyud basta na ay mga gipangbati nga mga naitusok-tusok din ha mga paminhod. B40 rin na sa ato ang B complex, no? Sa ato ang B complex B40.
2: Yeah. Pwede gyud po niya parisan og Mega Care, ma'am, di ba?
1: Yes, doktora.
2: Gamay nga kanang anti-inflammatory or pain effect, no?
1: Mm.
2: So, basin dai kay kasagaran na ba taas og sugar, taas og cholesterol pud ra ba? No, so pwede ra gyud na niya ikuan, pero kana akong advice kung kuan man gani, mas maayo daw isulayan niya kana jo ato ang B40 kay high dose nga B-complex.
1: Okay, sakto jud Doc. So diri na po ta sa ato ang laing nag-message. Diri si gahapon sa imo ang Facebook Messenger sa Doc Choi. Kiri si Ma'am Jelaine. Ingon siya, "Good afternoon po, Doc. Ask ko kung ano dapat na akong himuon kay nabudlayan jud ko makabawas usahay kaisa ra ko mo bawas sa usa ka semana."
2: Mm.
1: Lisod po ni siya, Doc. Ingon ani no nga kahimtang.
2: Mm-mm. Sige. So, the usual, no? Kasagaran ana isahay kulang ta sa fiber sa ato ang diet, no? So increase na imong fiber sa diet like mga gulay ana dayon mas maayo yapong dugangan og prutas, no? Pareha sa mga like example pineapple kanang mango or lakatan nga saging or kapayas, muna siya well-known nga pahumok. So, dapat appeal dyan na siya sa imong diet. At least, kaduha sa isa ka adlaw mukhaon kang naigulay, kaduha mukhaon kang ana ay prutas ana no. Pero kung dili jud kaayo gihapon, sulayan yan ning kape nato ma'am no, kaning coffee corn.
1: Mm-hmm.
2: Kay high in fiber man na siya, labi na naapay corn, apay malunggay no. And then kung dili man gani natay gitawag kong psyllium fiber sa shea. Mura na siya juice, nga mura siya mo-jelly. So, dapat, ning humani mong kutaw, imnon dyan ni mo siya dayon, no? Kaya mura mong siya mo-jelly, mura mo swell up ang iya, ang katong mura seeds, bitaw, ana. Or, naapod tayo psyllium fiber capsule, no? Pwede niya imnon twice a day or three times a day for a week. Pero ang imuon dyan, ana niya, is change in niya diet, kuan na siya, ana. High in fiber, dayon increase water intake, kay basin dehydrated lang siya. If ever, dili gyud siya mawala, inana lang gihapon, mas maayo siguro nga magpatest siya sa sugar, kung naaba siya gastropathy, o kanang magpa-ultrasound, whole abdomen. Kaya usahay, manggood ma'am, wata ka balo, na ay mga bara-bara di ana, no?
1: Mm-hmm.
2: O, takaingon, na magitayong susahay, nga na'y mutubo ng mga mas, mubara di ana sa imong agianan sa stool.
1: Salamat kay doktora no sa imo ang pag-explain bahin sa problema ni ma'am nga maglisod og bawas.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, dili lang kay ikaw ra ma'am dagrag daghandaghan jud mo ana no. Nga maingon gani din sila nga kuan mangugko constipated anya abirag normal.
2: Mm. Or dili. Kung dili basin na siya thyroid problem day tuod.
1: Ah, uh-huh.
2: Ang hyperthyroidism maka-cause og medyo paspas imong stool pero ang hypothyroidism maka-cause pa siya constipation nga ang imong mga tinai hinay pud man lihok.
1: Inana din na doc so daghan
2: so, iya pud ang ipatest.
1: Uh-huh. So daghan-daghan ang ipatest niya doc.
2: Oh kato if ever.
1: Uh-huh.
2: So kato magpa-sugar test, magpa-ultrasound and then kung unsa man gani magpa-thyroid test.
1: Mhm. Pero kasamtangan nga wala pa nagkapatest, itry ang ato ang coffee corn, no? Kaya basin na makatabang sa imong pagbawas. Nga maayo po dyan imong pagkatulog. So hopefully maangay ka. So dili na ka makapatest atong tanan nga makaiwas na ka sa medyo dako nga galastuhan. Dok, na abot na po ta sa atong oras. So, sa itong mga kahigalaan din ha, mga mamiminaw na to sa tanang suki, no? Thank you kay ninyong tanan sa inyong pag-uban ka na mo ni doktora. Og hangtod na po sa sunod ng higayon, kini si Buttercup ang inyong higala sa kahanginan sa ngalan ni Kuya Franz na magpahinumdam na to. Permi nga prevention is better than cure and is cheaper than cure.
2: Yo, gani si Doc Choi na ngayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: gwapo ra ka sa inyong balay. Pero sa gawas, ambot lang. Huwag! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product.

0: Good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Tiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga balatian na ayaw. Hubag mani, arthritis. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan sa kuha nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station.
11: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: multo sa sugod, sige paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, tanag yun buwan law. 3 times, kihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan, katumang kape ka kung sudan, no, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa uban, no.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3

0: capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
5: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
8: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
10: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya dool nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
3: para sa programang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami kauna, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
5: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Morning Boss.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Zero ni Osto. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tanyang! Marika ka, Jot, kay giming ako pag-ayo sa imo.
16: Saba, dia tanyang! May palang ubuni mo! Gali!
15: Eps! Di na angay maglalis. Aniya na ang sulbad sa problema ni Mr. Pamirman! Buto, kanunay, Pamirman! Pinuthanay, isak asa, bisag kanunay, basta nakapamirman!
17: Agay, kasakit!
16: Nausa ka tanyo?
17: Na-slide ko! May paning banyo, basa!
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
22: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
3: Sa Luzon,
2: FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur,
3: sa Visayas,
2: FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin,
3: at sa Mindanao,
2: FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, rally sa EDSA nagpapatuloy sa ikalawang araw kawalan ng permit ng pagkilos nitong Martes, palalampasin ng Quezon City LGU. Pero PNP, pinag-aralan ng posibleng pagsasampa ng kaso. Malacanang, may pakiusap sa liderato ng INC.
5: Maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikid ang Pangulo.
4: Mga alternatibong ruta para makaiwas sa matinding traffic sa EDSA, alamin! Dalawang estudyante sugatan matapos saksakin ng kaklase sa Zamboanga City. Pamamarin sa Tacloban, anima pang insidente ng karahasan sa mga paaralan, tinalakay sa Senado, tsahing pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, humarap din.
6: He forcibly damaged my locker, it was locked.
7: Okay, just cooperate. We are agents of Bureau of Immigration.
4: Canadian na convicted dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad, timbog sa Laguna. Tatlong suspect na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa dating vice alcalde ng Abuyog, Leyte at sa kanyang anak, sumuko na. Alexi Yala, wagi sa unang laban sa Wimbledon.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Pilipinas, simulan natin ang balitaan sa protesta malapit sa EDSA People Power Monument. Natuloy sa ikalawang araw ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos makipagdayalogo at makakuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Nakakuha na rin ng permit ang INC para ituloy ang rally bukas, Huwebes. Live mula sa EDSA People Power Monument ng Papa Patrol, Michael Delizo. Mike, kung otorisado ang rally ngayon pati na bukas, eh meron ka bang nakikitang pananagutan sa parte naman ng mga organizer ng rally kahapon?
2: Alvin, ika nga ng Department of Public Safety and Order o Public Order or and Safety o DPOS ng Quezon City. Yung nangyari kahapon ay water under the bridge na, irrelevant na yon, o pinapatawad na nila yung pag-rally dito kahapon ng walang abiso, walang permit at pagharang doon sa EDSA sa kondisyong hindi na yon mauulit. Ang mahalaga ngayon ayon sa DPOS ay meron ng representante mula sa rally organizers na nakikipag-coordinate sa kanila para sa kaayusan itong malaking pagtitipon.
3: Hindi bumitaw ang mga rallyista sa People Power Monument ngayong Miyerkules, lalo pat otorisado na ito ng Quezon City Local Government. Pero may ilang kondisyon. Idadaos lang ang mga programa sa kabaan ng White Plains Avenue at Temple Drive. Walang total road closure na ipatutupad o hindi gagambalain ang daloy ng trapiko. Pananatilihin ang kaayusan at kalinisan at susunod sa security measures ng mga otoridad. Maaring bawiin ang clearance kung magkakaroon ng emergency at may public interest na kailangang tugunan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang rally. Humiling ang organizers ng rally na mabigyan sila ng permit hanggang Biyernes, pero tumanggi ang DPOS na payagan ito agad.
4: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
3: Ayon sa DPOS, mas organisado ang rally ngayong Miyerkules at may kumakausap na sa kanilang organizer. Pero babala nila, huwag nang ulitin ang ginawa nitong Martes.
4: Hindi na issue para sa amin yun. Nangyari na yun eh. Parang water under the bridge eh. Sabi nga dapat hindi na raw i-grant. Papabuti nga humingi ng permit para may kausap kami.
3: Pero ang PNP, pag-aaralan umano ang pagsasampa ng reklamo.
5: All of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
3: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga pulis na nasaktan sa rally nitong Martes kasama ang nasuntok at naipit ang bus. 4 naman ang naaresto pero pinakawalan kalaunan.
5: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday. Hindi mo ba sasabi na malambot yung o malamya ang aming yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
3: Nasa 7,000 pulis ang dineploy sa Metro Manila para sa seguridad sa mga key areas tulad ng Malacañang, Office of the Ombudsman at People Power Monument.
6: I don't think so na magkakaroon po ng arestuhan ngayon. As you can observe, maayos naman.
3: Nagtaas din ng red alert ang Armed Forces of the Philippines. Pero ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, parte lamang ito ng koordinasyon sa PNP na una nang nagtaas ng full alert.
7: Ang AFP ay support lamang sa PNP upang mapangalagaan yung katahimikan. Ano? That's a normal and routinary thing.
8: Nothing any serious naman to...
7: Wala naman kami na mamonitor. Insofar as I'm concerned.
3: Muli namang dumalo sa rally si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nananawagang kasuhan ang lahat ng may kaugnayan sa flood control scandal, kaalyado man o hindi.
9: Maganda kung ipakita natin, hindi lang yung mga nagpapa-imbestiga ng flood control scandal ang kakasuhan, kung hindi pati yung mga kakampi.
3: Matatandaang pumutok ang protesta matapos i-anunsyo ng ombudsman na kakasuhan ng plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Iginita man ni Marcoleta na layo ng pagkakaso sa kanya na pigilan umano siyang imbestigahan ang flood control scandal at lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maging ang INC ay tutol sa pagkakaso kay Marcoleta na miyembro nito. Samantala, may ilan namang nagtipon sa Liwasang Bonifacio ngayong Miyerkules pero pinasundo umano sila para sumama sa rally sa EDSA.
10: Kailangan ni matagumpayan yung aming pinaglalaban na maalis yung bat.
3: Sa ngayon ay hindi malinaw kung may komunikasyon na ang pamunuan ng INC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero may mensahe ang palasyo.
11: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
3: Sa buong araw, marami ang nagtiyaga sa mainit na panahon para dumalo sa pagtitipon.
9: Alvin, nakatanggap tayo ng impormasyon na dumating na dito sa venue sina Senators Rodante Marcoleta at Aimee Marcos. Hindi pa tayo nakakuha ng buong impormasyon sa kanilang attendance dito pero inaasahan natin na tulad kahapon, no, nagtalumpati dito sa Senator Aimee, magtatalumpati uli sila ngayong gabi. Ngayon, pumasok din yung update mula sa DPOS na aprobado na nga yung permit para mag-rally uli dito bukas, ipagpatuloy ang pagtitipon dito bukas sa kondisyong hindi lalampas sa 100,000 ang mga dadalo dito. As of 6 p.m. according sa crowd estimate ng Quezon City Police District ay umabot na sa 8,000 ang mga tao dito sa White Plains Avenue. Of course, nag-overspill yan dito sa bahagi ng EDSA, 2 lanes yung occupied dito. And in terms of health concerns, meron kaninang napaulat na nahilo at sumakitang tiyan at yan ay inaddress naman ng Philippine Red Cross. Hanggang alas 8 lang ng gabi ang pagtitipon dito pero inaasahan natin, Alvin, na may mga mananatili dito, may mga matutulog dito para magpalipas ng magdamag at ipagpatuloy ang pagdalo sa mga rally sa mga susunod na araw. At sabi nga ng PNP, sabi ng DPOS, ay mananatili din yung pagbabantay dito. Alvin.
1: Michael, may ilang personalidad na nanawagan na pumunta ng EDSA para makisali sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Napansin mo bang dumadami yung tao kumpara nung kahapon o parang pareho lang?
9: Kumpara kahapon, Alvin, mas marami pa yung tao kahapon. Pero kanina, mga bandang afternoon, konti lang yung tao, about 5,000 lang. Pero ngayon, ngayong gumagabi na, ay tumataas na rin yung bilang ng tao. Sa huling crowd estimate ay 8,000. May dagdag ko lang yung mga panawagan, Alvin, no, nabanggit mo. Si Congressman Leviste kanina na interview namin, sabi niya, magpapadala rin daw siya dito, magmobilize siya ng mga kadistrito niya doon sa District 1 ng Batangas para dumalo dito sa pagtitipon. Yun ay mga non-INC members naman. Alvin.
1: Maraming salamat, Michael Delizo. Sa ikalawang araw ng kilos protesta sa People Power Monument, ilang motorista at pasahero ang naghanap na lang ng ibang paraan para makaiwas sa EDSA. Nagpatupad naman ang MMDA ng mga hakbang para maibsan ang bigat ng trapiko sa lugar. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nagpapatrol, Easy Lee. Easy, mabigat pa rin bandaloy ng trapiko sa kalsada ngayong araw?
12: Alvin, moderate to heavy ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi dito sa EDSA. Pero kumpara kahapon ay mas mabigat yung daloy kahapon kesa ngayon. Dito nga sa may EDSA Mandaluyong northbound, nagkakaroon ng pagbagal sa usad ng masasakyan paakyat ng Ortigas flyover hanggang White Plains. Ayon naman sa MMDA, medyo sumikip din ang daloy ng trapiko sa C5 na isa sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang White Plains.
13: Ayaw nang maulit ang commuter na si Chloe ang matinding traffic na dinanas niya sa EDSA nitong Martes habang sakay ng bus. Bukod sa nasayang na oras, na-late pa siya sa kanyang trabaho. Kaya ngayong araw, sumakay na lamang siya ng MRT matapos mabalita ang may rally ulit sa People Power Monument.
14: Sabi ko ngayon, mag-MRT ako para di ako ma-late sa trabaho. Dahil nga na-late ako kahapon. So, sobrang apektado yung sahod ko.
13: Ang taxi driver na si Antonio sa mga inner road na idinadaan ang mga pasahero. Pero abala pa rin ito sa kanyang hanap buhay.
15: Imbes na makatatlong pasahero kami, isa na lang maihatid namin sa loob ng 2 oras dahil sa sobrang traffic.
13: Para maibsan ang pagsisikip ng trapiko, inurong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA White Plains.
16: Inexpand na namin yung barrier ng bus carousel. Di ba yan, ordinarily isang lane lang. Ginawa namin 2 kahapon, pero tingin namin hindi sufficient. Kaya iminove pa namin kanina na another lane. So 3 lanes, at the very least 3 lanes po yung passable doon sa may area ng People Power Monument. Both north side, northbound and southbound.
13: Inurong din ang mga bus ng mga nag-rally na nakaparada sa EDSA. Nananatili namang sarado ang 2 lanes sa EDSA. Ayon sa MMDA, maaaring dumaan ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Kung galing ng Quezon City papuntang Makati, maaaring dumaan sa Pitwazon, lumabas sa Santolan patungong Ortigas at pumasok sa Wilson Street papunta ng Shaw Boulevard. Kung galing naman sa Makati papuntang Quezon City, maaaring kumanan sa Kalayaan Avenue papuntang C5. Kung galing sa Mandaluyong, maaaring dumaan sa Pioneer Street papuntang Shaw Boulevard at C5. Pwede rin kumaliwa sa San Miguel Avenue, lumabas sa Julia Vargas Avenue papuntang C5 o kaya naman ay dumaan sa Meralco Avenue, kumanan sa Ortigas Avenue at dumiretso papuntang C5. Pero alas 8 ngayong gabi, dapat ay tapos na ang rally at wala nang mga nakaparadang sasakyan sa lugar base sa kanilang permit. Samantala, ipinaliwanag ng MMDA na hindi na to ang mga sasakyang iligal na nakaparada nitong Martes dahil sa ipinatupad na maximum tolerance.
16: Kahapon po, ilang beses kami nag-attempt na mag-tow ng mga vehicles. Pero grabe po yung resistance na posibleng magiging resulta sa kaguluhan at mapalaban yung ating kapulisan. Kaya minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa.
13: Tiniketa na lang ng MMDA sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang mga sasakyang ilegal na nakaparada at nakaharang sa mga kalsada. Kanina, isang sasakyan ang natow sa gate ng Corinthian Gardens. Pinalipat din ng QCPD sa Temple Drive ang mga sasakyang nakaparada sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo.
12: Alvin, payo ng MMDA, kung hindi maiwasan na dumaan sa EDSA ay huwag na lamang magdala ng sasakyan at sa halip ay sumakay na lamang ng EDSA bus carousel o kaya naman ng MRT. Kanina rin, Alvin, ay naglabas yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng SOCOS order para sa 34 operator ng mga pampublikong transportasyon na hindi bumiyahe sa kanilang ruta at sa halip ay namataan sa mga rally sites dito sa Quezon City. Alvin?
1: So easy, magiging maximum tolerance pa rin yung MMDA bukas dahil may permit ulit yung magkikilos protesta sa EDSA. Paano yan?
12: Yes, Alvin, ayon nga sa MMDA, direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ipatupad ay maximum tolerance para maiwasan nga yung tensyon at gulo doon sa lugar ng na pinagpaprotestahan. Alvin?
1: Marami salamat, Easy Lee!
17: Nanawagan ang mga kaanak ng mga biktima sa pamamaril sa Tacloban sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility at hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad. Samantala, lumalabas din sa pagdinig sa Senado na posibleng may mga grupong nagre-recruit sa kabataan para gumawa ng karahasan. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
18: Yung sinabi niya,
19: naging na emosyonal ang ina ni Joyanne C. Separa nang humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Isa si Joyanne C. sa 3 estudyanteng namatay sa insidente. Hiling ng kanyang inang si Janeline, ibaba ang edad ng minimum age of criminal responsibility o edad na pwedeng kasuhan.
18: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay lang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
19: Sang-ayon dito ang tatay ng estudyanteng si Kay Lapidario na nabaril din at hanggang ngayon ay nagpapagaling sa ospital.
20: Kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong.
19: Binaril din ang estudyanteng si Jeric Between na ayon sa kapatid ay malapit na kaibigan ng dalawang suspect.
21: Di po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya.
19: Si Senador Rafi Tulfo isinusulong na amyendahan ang Juvenile Justice Welfare Act at magpatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na gumawa ng karumal-dumal na krimen.
20: Hindi na sa bahay pag-asa. Talagang selda na may kita ng mga perpetrators na parusa pa rin yung mapapala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals.
22: Kung gagawin ho yan or whatever facility ang ilalagay nyo doon, sana ibalik ho sa national because we've already seen na hindi ho kaya ng ating mga local government unit.
19: Pero iba ang pananaw ng ilang eksperto.
23: It has a brutalization effect. It makes them hard. It's not a deterrence because they don't understand it and they make it worse for everyone.
24: The shooters here, yes, they should be punished, but they're also victims.
19: Anong pa po kayo kanina? Dumalo rin sa pagdinig ang tita ni alias Nash na isang pulis. Ipinaliwanag niya kung paano nakuha ng pamangkin ang kanyang baril na ginamit sa pamamaril.
25: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
26: So house?
25: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
19: Papo kayo kanina. Aminado si Pasyensya na sa isang safety vault dapat itago ang baril at hindi sa plastic locker. Sinabi rin niyang minsan niyang isinama sa target shooting ang pamangkin.
25: He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
22: Maraming salamat.
19: Tinalakay din sa pagdinig ang posibleng impluensya ng ilang bayolenteng grupo.
27: Yung mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
19: Nito lang Hunyo, isang miyembro ng grupong 764 ang nag-plead ng guilty sa Amerika dahil sa pagpapakalat at pagkakaroon ng child pornography. Maharap siya sa 5 hanggang 20 taong pagkakabilanggo. Sabi pa ni Senador Risa Ontiveros, unti-unting kumakalat ang nihilistic violent extremism na hinihikayat ang kabataan na gumawa ng karahasan. Ayon sa mga otoridad at mga eksperto, karaniwang tinatarget ang mga bata sa pamamagitan ng online games, social media at content platforms. Inanunsyo naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kasunod ng ipinatupad nitong temporary ban ay wala na sa mga app store ang online game na Gorebox na ayon sa otoridad ay nilalaro ng isa sa mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban. Samantala, sinabi ng palasyo na magpapaabot ng 150,000 pesos si Pangulong Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawing estudyante habang 50,000 pesos naman ang ibibigay sa bawat isa sa 18 sugatan sa insidente. Bukod pa ito, sa ayudang naibigay na ng DSWD at Department of Education. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
17: Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Sugatan ang dalawang estudyante matapos saksakin ng kaklase sa Zamboanga City ngayong Miyerkules ng umaga. Nagtamo ng sugat sa ulo ang isa sa mga biktima habang nasugatan naman sa tagiliran ang isa pa na kapwa mga estudyante ng Kabaluy National High School. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas at nasa ligtas ng kalagayan. Sinuspindi muna ang klase sa paaralan ngayong araw. Ayon sa pulisya, may dalang kutsilyo ang 17-anyos na suspect, the grade 11 student. Proteksyon niya umano ito dahil lagi siyang binubuli ng dalawang biktima. Hindi pa nagdidesisyon ang pamilya ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa nanaksak. Ayon naman sa DepEd Schools Division ng Zamboanga City, tinututukan na nila ang insidente at nakikipag-ugnayan na rin sa mga kinauukulan para matiyak ang tulong sa mga apektadong individual.
0: Isang Canadian na convicted na sex offender at matagal nang tinutugis sa ibang bansa ang naaresto sa Santa Rosa, Laguna. Nasagip naman ang tatlong menor de edad na lalaki na kasama niya sa bahay. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Pinasok na operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit kasama ang PNP Women and Children Protection Center ang isang bahay sa Santa Rosa, Laguna. Target nila isang Canadian na isa umanong convicted sex offender na wanted sa ibang bansa.
4: Okay, just cooperate. Okay, we are here with the local police. We are agents of Bureau of Immigration.
2: Isang batang lalaki na abutang nakahiga sa kama katabi ng dayuhan. May dalawa pang menor de edad na lalaki ang naglalaro ng computer game sa loob ng bahay.
4: Matagal na rin po natin itong minomonitor. Pabalipat-lipat din po siya ng kanyang tinitirahan. Yung mga areas na tinutuluyan niya are mga depressed area kung saan masasabi natin na mas madali niyang malulure yung mga kabataan.
2: Ayon sa Bureau of Immigration, convicted ang Canadian sa Cambodia at may mga kaso rin sa Thailand dahil sa pang-abuso sa mga batang lalaki. Ayon kay C, pinagagawa muna ng pugante ng mga kalaswaan ng mga batang lalaki dahil dito idineklara siyang undesirable alien ng Bureau of Immigration. Itinuturing din siyang banta sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga bata. Iniimbestiga na rin ng mga otoridad kung may mga nabiktima na ang Canadian sa Pilipinas at kung sangkot siya sa iba pang uri ng child sexual exploitation dito sa bansa.
4: Inihimok po natin yung possible na nakakakilala sa kanya or gustong ereklamo siya na maaari po kayong dumulog sa PNPWCPC upang magsampa ng kaso laban dito. Para tuluyan po natin siyang mapanagot ng kanyang mga krimen na kinasasangkutan at hindi naman po natin siya agad ipapadeport or ipapa-extradite.
2: Nakakulong na sa detention facility ng Bureau of Immigration ang pugante.
0: Kasalukuyang dumadaan sa psychosocial intervention ng DSWD ang tatlong na rescue na bata. Habang inalam ng mga otoridad kung naging biktima rin sila ng pang-abuso ng Canadian suspect. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Magbabalik telebisyon ang homegrown kapamilya actress na si Kira Ballinger para sa The Loyalty Game. Pero bago yan, sasabak muna siya bilang guest star patroller. Kira, welcome back sa TV Patrol. Ano ang latest sa showbiz?
6: Salamat po, Ate B. Muling nagkasundo ang ABS-CBN at Chinoy TV sa paghahanap ng bagong batch ng Chinoy stars sa pamamagitan ng Mr. and Miss Chinatown. Present sa contract signing ang ABS-CBN executives na sina Chief Operating Officer Corey Vidanes at Head of TV Production and Star Magic Laurenti Jogi. Naroon din ang mga kinatawan ng Chinoy TV at Mr. and Miss Chinatown Global Philippines na sina Alvin King Suntan, Nico Araneta, at Janina Chan. Dapat anilang abangan ang mga bagong format ng kompetisyon mula sa auditions hanggang sa coronation night. Naghihintay naman sa mga mananalo ang kanilang Star Magic contract. Bukas ang pageant sa mga Chinoy na 18 to 35 years old. Abangan ang audition dates para sa kompetisyon.
7: With a partnership with Star Magic and with Mr. and Miss Chinatown Global Philippines, we'll be able to attract and build the next generation of Chinoy stars.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong suspect sa umano'y pagdupot at pagpatay sa dating bisip alkalde ng Abuyog, Leyte at kanyang anak, sumuko. Tubig sa Angat Dam sumadsad sa critical level. Rufa May Quinto napadasal sa collab nila ni Jamie Rivera. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
14: Halina't magmakabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
28: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
29: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
30: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
31: Hugo Bistro.
32: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
33: Tara na!
32: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
33: More than good pizza.
34: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
35: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
36: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani biay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
38: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
39: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
41: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.
0: TV Patrol sa FM Radio.
1: Sumuko sa pulisya ang tatlong suspect sa umano'y pagdukot at pagpatay sa dating vice-alcalde ng Abuyog, Leyte at sa kanyang anak. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Natagpuan ng mga otoridad ang dalawang bangkay na ito sa isang masukal na bangin sa Silago, Southern Leyte nitong Martes ng umaga. Kinilala ang mga biktima na sina dating Abuyog, Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James Bohol. Batay sa investigasyon, tatlong araw nang nawawala ang mag-ama matapos umanong dukutin ng mga armadong lalaki sa Mayorga, Leyte.
3: Base sa salaysay din ng mga witnesses ay nangyari ito noong June 27 at around 1 p.m. in the afternoon, doon mismo sa warehouse ng mismong biktima. At siya ay kinuha ng itong tatlong suspect na kalalakihan. At from there ay dire-diretso po nilang itrinabel papuntang Silago, Southern Leyte.
2: Na-recover ng mga otoridad ang inabando ng sasakyan ng mga suspect sa base Samar. Mula roon ay nagpalit sila ng sasakyan na ginamit para makatakas patungo sa Riyaya, Quezon.
3: Ito ay umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle because they rented the getaway vehicle. Nag-a-appear po doon sa system nila, kaya yun po yung ating sinundan, kaya po natin nahanap kahapon or isang araw yung mga bangkay.
2: Natukoy kalaunan na nagtago ang mga suspect sa Pasay City, pero sumuko rin kagabi at umamin sa karumal-dumal na krimen. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, kasosyo umano sa negosyo ng dating vice-alcalde ang isa sa mga suspect na napag-alamang may utang sa biktima. Inaalam pa kung may kinalaman ito sa pamamaslang.
3: The revelation and the spontaneous story being divulged by one of the suspects is pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell, pinukpok hanggang nawalan ng malay, at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila.
2: Mahaharap ang tatlong suspect sa reklamong 2 counts of murder. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: Nagrekomenda ang Criminal Investigation and Detection Group ng mga dagdag na reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at sa iba pang individual. Kaugnay ito sa pagkalunod ng dalawang student-athletes sa team-building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ayon po sa CIDG, naipasa na ang mga nasabing reklamo sa Justice Department. Pero hindi idinetalye ng CIDG ang basehan ng mga dagdag na reklamo. Sabi pa ng ahensya, may isa pang individual na idiregdag sa listahan ng mga respondent para sa umano'y paglabag sa Anti-Hazing Act. Siniguro naman ng CIDG sa pamilya ni Rene Baterbonia ang patuloy nilang pagpupursige na makamit ang hustisya. Nagtungo sa tanggapan ng CIDG ang mga magulang at kapatid ni Baterbonia para pag-usapan ang resulta ng imbestigasyon ng pulisya. Nagsubite naman ang mga dokumento sa PNP-CIDG ang kampo ng may-ari ng resort sa Dipakulaw, Aurora na pinagdausan ng team-building activity ng Ateneo Men's Basketball Team. Pumayag din sila na masuri ang CCTV video na unang napasa kamay ng pulisya noong June 9. Samantala, bumisita naman ang pamilya Baterbonia sa Dipakulaw malapit sa lugar kung saan nalunod ang basketbolista. Nagtungo sila roon itong Lunes, 5 araw matapos ilibing si Rene sa Talacogon, Agusan del Sur.
5: Sumadsad na sa critical level ang tubig sa Angat Dam kaya nagbawas na rin ang supply sa mga water concessionaire simula ngayong araw. Pero tiniyak ng Maynila at Manila Water na hindi ito magdudulot ng water supply interruption sa kanilang mga consumer.
6: Laging puno ang dalawang drum sa bahay ni Mary Jane dahil nawawalan sila ng supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mataas kasi ang lugar nila sa Quezon City, kaya pati ang mga maliliit na container palaging may lamang tubig.
7: Minsan, bigla-biglang nawawala. Walang abiso. Kaya yun, hindi kami nawawalan ng tubig.
5: Nasa critical level na ang supply ng Angat Dam sa Bulacan na pinagkukuha na ng 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Kaya simula ngayong araw, binawasan na ang alokasyon ng Maynila at Manila Water mula sa dating 50 cubic meters per second. Ginawa na lamang itong 48 cubic meters per second.
6: Katumbas na yan ng mahigit 4 na bilyong litro ng tubig para punan ang lahat ng pangangailangan ng mga consumer ng dalawang concessionaires kada araw.
11: Minabuti no ng board na ibaba no yung allocation kasi nga patuloy yung pagbaba at wala pa hong mga pag-ulan na nararanasan no doon sa watershed po ng Angat Dam.
6: Pinaghahandaan na ng gobyerno ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang water level sa Angat Dam dahil sa El Nino.
11: Di natin no sinasara yung posibilidad no na umabot po sa level na yon, pero sabi nga natin kung aabot man doon sa level na yon ay nakahanda po tayo.
6: Pero tiniyak ng Maynilad na kahit binawasan ang alokasyon, walang water interruption na mangyayari dahil napaghandaan nila ang sitwasyong ito.

0: Bawasan pa ulit ang alokasyon ng tubig galing ang Gatnam, lalo na at tinatayang titindi pa ang El Nino phenomenon hanggang dulo ng taon.
1: Kahit ibaba pa hanggang 46 CMS ang ating alokasyon, dire-diretso pa rin ang kanilang supply ng tubig.
2: Nakapag-scenario building po tayo sa lahat ng alokasyon na maaaring i-provide sa atin ngayong panahon ng El Nino.
0: Pero paalala ng gobyerno, may responsibilidad din ang lahat ng mga consumer na maging masinop at matipid sa paggamit ng tubig para mapagkasya hanggang bumalik sa normal ang water level ng Angat Dam. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umaraw na rito sa Metro Manila kanina, meron pa bang sama ng panahon?
3: Alam mo Alvin, tama ka, naging maaraw nga sa Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon dahil yung kaulapan at paulan po ng habagat, hinila ng low pressure area na naging bagyo na. Tinawag po yan sa local name na Henry nung nakalabas dyan sa West Philippine Sea Miyerkules ng madaling araw. Huli pong namataan ang Tropical Depression Henry, 315 kilometers kanluran ng Dagupan City. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbungsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Nagpaulan pa rin po yung habagat sa bahagi ng Mindoro at Palawan. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Miyerkules ng gabi o bukas Huwebes ng madaling araw. Patuloy pang makaka-apekto yung habagat sa Maynimaropa pero mahihila na po itong habagat ng bagyo habang papalapit dyan sa bahagi ng Southern China, kaya makakaranas na po ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng ating bansa bagamat meron pang thunderstorm sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 2, meron pa pong malalakas na paulan ang habagat sa Palawan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw, at sa gabi meron pang malalakas na ulan dito sa Maykalamyan Islands sa ilagang bahagi ng probinsya, kaya pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Luzon, meron pong mga kalat-kalat na ulan sa umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Mindoro, at buong araw namang may mga daraang pagulan dito po sa Cagayan Valley. Habang hapon hanggang gabi, may thunderstorms naman dito sa may Central Luzon at sa Calabar Zone, at uulan muli pagsapit ng gabi dito po sa may Bicol Region. Sa Visayas, uulan sa umaga sa Leyte maging sa may Northern Cebu at sa Bohol, at mula tanghali, meron pong kalat-kalat na mga pagulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan lalo bago paglubog ng araw dito po sa may Northern Panay, sa Negros at sa Northern part ng Leyte Province. Hanggang oras po ng hapunan, meron pang malalakas na pagulan sa may central part ng Negros at mababawasan naman yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, uulan sa umaga sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at katimugang bahagi ng ilang lugar sa Davao Region. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula po tanghali, lalo pagsapit ng sunset mga alas 5 po yan ng hapon dito sa may Lanao del Sur, Bukidnon at Sultan Kudarat, at sa gabi may malalakas pang ulan sa may Agusan del Sur. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero posibleng kumulimlim na bandang tanghali at mas mataas po yung tsansa ng paulan ng thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At dahil Hulyo na, sabi po ng PAGASA, posibleng may hanggang 4 na bagyo na pwedeng mabuo o pumasok sa PAR. May mga hindi po tumatamang bagyo sa atin pero yan po yung humihila at nagpapalakas ng habagat, habang yung mga landfalling na bagyo naman kadalasan sa may Northern Luzon dumadaan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Inday, Josie, Quiapo at Luis. At kapamilya, naranasan po ang epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Hatayaba City, Quezon, gumuho ang bahagi ng lupa malapit sa Princesa Bridge sa Barangay Ibas matapos ang pag-ulan nitong Martes. Binahagi ng Bayan Patroller na si Kagawad Myla Nantes ang sitwasyon sa lugar kaninang alas 6 Miyerkules ng umaga. Ang bahaging gumuho anya ay dinaraanan ng mga magsasaka patungo sa mga taniman at kalapit na ilog. Ayon sa Tayabas CDRRMO, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan para tanggalin ang gumuhong lupa. Samantala, naapektuhan naman ng flash flood ang siyam na barangay sa Pola Oriental, Mindoro. Sa video na binahagi ni Bayan Patroller Andre Martin Rivera sa kanyang Facebook page, umaagos ang kulay putik na baha sa kalsada habang tinatawid niya ang kanyang mid-sized pickup truck. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bunsod ng mga pag-ulan mula

0: pa noong Lunes ang pagtaas ng tubig sa mga barangay. Humupa naman na ang baha bandang alauna ng hapon nitong Martes. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko, pasok sa listahan ng testigo kaugnay ng umanoy, di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. At pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, tuloy ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
8: Halina't magmakabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Chipsyon Piralta ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhani. Nawala, kaluwa si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer. Di na mong tukarper ni. Capsule niya akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuhan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adlaw 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
22: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
2: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.

0: Ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko at si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang ang kasama sa listahan ng testigo ng prosekusyon kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ang huling article na tatalakayin sa impeachment trial kasunod ng alegasyong panunuhol laban sa bise. Narito po ang paghihimay sa 2 sa 4 na articles of impeachment sa special report ni Vivian Gulia.
1: The envelopes where the money was.
2: Mga buwan ng sobre na may laman umanong 50,000 pesos at ilan pang insidente ng sinasabing abutan ng pera sa Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito, ang sentro ng 3rd article of impeachment laban sa kanya. Inaakusahan ng naturang artikulo ang bise ng panunuhol, graft and corruption, matinding paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan nang nagbigay umano siya ng pera sa ilang opisyal ng DepEd para impluwensyahan ang procurement. Sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court, kasama sa gustong iharap ng prosekusyon sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at dating DepEd Director Resty Osillas na parehong nagsabing nakatanggap ng sobreng may lamang pera. Nauna nang sinabi ni Mercado sa kamera na nagsimulang dumating sa kanya ang buwan ng sobreng may nakasulat na hope mula ng matalaga siyang head of procuring entity o hope na nangunguna sa pagbili ng gamit ng DepEd.
1: These envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Sanchen Fajarda, which she says came directly from Vice President Duterte.
3: I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know why I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it. I think it was something like between 12 to 15.
2: Kasama rin sa listahan ng testigo ng prosekusyon si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng DepEd at asawa ni dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Dati nang hinamo ni Duterte si Mercado na patunayan ang kanyang mga paratang.
4: Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary.
2: Sa isinumiteng sagot sa Articles of Impeachment, sinabi ng kampo ni Duterte na walang basehan at mali ang konklusyon na ibinigay ang mga sobre para isantabi ang procurement laws. Biguan nila ang articles na patunayang galing mismo kay Duterte ang pera o nanuhol siya para makakuha ng kapalit dahil walang testigong direktang nagsabi nito, kundi hinuha lang anila ng mga nag-aakusa sa bise. Huli namang tatalakayin ng prosekusyon sa paglilitis ang article na nag-aakusa kay Duterte ng umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian nilang mag-asawa sa kanyang statements of assets, liabilities at net worth o SALN at patuloy na business interests kahit nanunungkulan bilang bise. Nakasaad dito na umakyat sa higit 88 million pesos ang idineklara ni Duterte na net worth nilang mag-asawa noong 2024 mula sa 7.2 million pesos noong 2007. Sa pagtataya sa Articles of Impeachment, nasa 30 million pesos lang para sa naturang mga taon ang lawful income o legal na kita ng mag-asawa. Kaya may tuturing umanong di maipaliwanag na yaman ang nasa halagang 50 million pesos. Lumabas pa umano sa records ng Anti-Money Laundering Council na may higit 6 na bilyong pisong covered at kahina-hinalang transaksyon sa sinasabing bank accounts ni Duterte at ng Mr. Nia mula 2006 hanggang 2025. Ayon pa sa Articles of Impeachment, walang idineklara ang bise na cash on hand o deposit sa bangko sa kanyang SALN para sa mga taong 2019 hanggang 2024. Kasama sa mga planong iharap ng prosekusyon na testigo, ang ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko, si dating Senador Antonio Trillanes at si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nooy nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng mag-amang Duterte. Batayan din sa Articles of Impeachment ang umano'y pananatili ng shareholdings ni Duterte sa isang kumpanya kahit nanunungkulan na siya bilang vice-presidente na labag umano sa konstitusyon. Ayon sa kampo ni Duterte, hindi iminamandato ng konstitusyon na mag-divest o bitawan ng vice-presidente ang interes sa isang korporasyon maliban kung may conflict of interest. Tinawag din nilang bloated ang umano'y bilyon-bilyong pisong halaga ng mga transaksyong iniuugnay sa vice at asawa niya na sakop maging mga taong hindi pa impeachable official si Duterte.
5: Aggregate kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, eh, pinagsama-sama. We are talking about transactions that span over 18 years, if I'm not mistaken, no? Over 18 years. So, yun ang magiging talagang para sa amin. It's bloated.
2: Giit pa ng depensa, walang sinabi ang AMLC na may nilabag na batas ang bise at hindi rin siya inimbestigahan kaugnay ng anumang paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Pinabulaanan din ng Company Duterte ang mga pahayag ni Trillanes na walaan nilang personal knowledge sa mga sinasabi niyang bank account ng bise. Ayon pa sa depensa, bigo ang articles of impeachment na magpakita ng ebidensya na illegal ang anumang bahagi ng ari-arian ni Duterte.
0: Sa mismong impeachment trial ni Duterte, inaasahang pagpapasyahan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na may lamang tax records ng bise at ng asawa niya. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
6: Iniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Ito'y sa kabila na nagpapatuloy na protest rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA mula pa nitong Martes. Noon na nang inanunsyo ng Ombudsman na maghahain ng plunder charges laban sa senador kaugnay ng pagtanggap niya ng campaign donations. Anya, ang paghahain ng criminal cases ay bahagi ng tungkulin ng opisita ng Ombudsman at hindi ligtas si Marcoleta rito. Dumalo si Remulla sa National Anti-Corruption Strategy ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee.
7: Nothing has changed. We will file. Wala nagbabago. This has not changed anything. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
6: Samantala, kapapasok lang na balita, kinumpirma ni Quezon City Depot's Chief Elmo San Diego na on hold muna ang permit na ibinigay sa Iglesia ni Cristo para sa rally bukas sa EDSA White Plains. Ayon kay San Diego, nakatanggap ng reklamo ang Office of the Mayor kaugnay ng isinasagawang protesta. Wala pang ibang detalyong ibinigay si San Diego. Matatanda nitong hapon lang, inanunsyo ng DPOS na pinayagan nilang ituloy ang rally ng INC bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.

0: bago, hatid sa atin ni Migs Bustos. Migs, anong bagong gadget ang ipakikita mo sa amin?
1: Alvin at mga kapamilya, ngayong back to school na ibinida ng isang global tech brand ang kanilang all-in-one tablets na makatutulong sa mga estudyante at mga teacher. Tablet na mala PC. Ganyan ang MatePad family ng isang global tech brand. Magagamit ang mga tablet gaya ng MatePad 11.5S 2026, MatePad 12X at MatePad 11.5 sa pagbabalik-eskwela ng mga estudyante. Easy to use ang 4-in-1 PC-like gadgets na ito. Bukod sa tablet, may kasama na itong keyboard, M-pencil at mouse. Pasok din ito sa mga mahilig mag-multitasking dahil pwedeng-pwedeng pagsabayin ang paggawa ng worksheets o projects. May kasamang PC-level office software para sa paggawa ng documents, spreadsheets at presentations. At may AI-powered note-taking features din. Manipis at magaan din ito kaya't kayang-kaya bitbitin mapa-on-the-go man ang activity. Ang bagong MatePad Mini naman, 260 grams lang ang bigat at 5.2 millimeters naman ang nipis. Long-lasting ang 6,400 milliampere battery nito na may 66-watt supercharge feature for fast charging. Paper matte ang display ng mga tablet na may anti-reflection at anti-glare para hindi masakit sa mata gamitin. May all-in-one apps hub din para sa mga estudyante na makatutulong sa paggawa ng kanilang lecture notes, study planner at iba pa. Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Migs Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: Susunod, mga diskarte para maengganyo ang mga batang mapili sa pagkain, alamin. At Alex Ayala gumawa ng kasaysayan sa Wimbledon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Ang bahaging ito ay hatid ng Huawei.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: TV Patrol sa FM Radio.
0: Ramdam ang matinding init sa silangang bahagi ng Europa kung saan umiiral ang malawakang heat wave. Sa Ukraine, umaabot sa 35 hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura sa kabisera na Kiev. Marami ang nagtungo sa ilog para magpalamig. Ito'y kahit na walang malapit na bomb shelter sa lugar. Sa kabila ng posibleng pag-atake ng Russia dahil sa patuloy na giyera roon, may mga nagpapatrolya naman malapit sa ilog para magpaalala tungkol sa banta ng pagkalunod. Nitong Hunyo, nasa 123 ang naitalang nalunod sa Ukraine, 10 sa kanila mula sa Kiev.
2: Ipagpapaliban po muna ang European leg ng Signals World Tour ng Vini. Ayon sa Star Magic at Vini, dahil ito sa mga hindi inaasahang pangyayari. Humingi po sila ng paumanhin sa dulot nitong abala. Anila, inaayos na rin ng grupo ang bagong dates para sa tour na makakakuha ng refund ang mga nakabili na ng ticket. Nakatakda sanang umikot ang Vini sa ilang bansa sa Europa sa Setyembre. Bago ito, magperform muna ang walo sa Cebu sa July 11 at sunod na tutungo sa North America.

0: sa pagkain.
1: Ay Karen, ang mami na nakilala natin from Marikina, ginagamit ang kanyang talent sa art para sa mga anak na picky eater. Happily married with 3 beautiful daughters, ang mami na si Aya Savet. Sweet at bibo ang kanyang Tres Marias, pero wag lang talagang pag-uusapan ang pagkain.
2: Ang talagang medyo struggle ako is yung bunso. Hindi lahat ng gulay kinakain niya.
1: Para matulungan ang anak na picky eater, naisip ni Mami Aya na gumawa ng bento box noong 2016. Sa ganitong paraan, lumalabas ang kanyang pagiging malikhain o creativity sa paghahanda ng pagkain. Winning discarded tip number 1 niya, pwedeng i-apply ang rainbow technique sa inyong bento box.
2: Put as much color inside your lunchbox so that may variety ng colors at maiinganyo lalo ang kids na kumain. For example, you have brown for adobo, green for your vegetables, strawberries color red, or blue for blueberries. Yung secret na nilalagay, halimbawa magluluto ako ng mac and cheese, tapos lalagyan ko siya ng squash.
1: Winning discarded tip number 2, mag-invest sa condiments at ibang items para mas nakakatakam na kainin ang nasa bento box.
2: Normally, ginagawan ko ng design yung rice by molding it. Ginagamit ko lang yung cling wrap to mold. So I'm gonna make an animal design today. Meron tayong nori sheets. So yung nori, we will use it for the details ng bun. Tawag dito nori puncher. You just put the nori here. Ayan. And then, pag-press nyo, like that, ayan na yung details niya.
1: Pwede rin gumamit ng silicone cups bilang lalagyan ng mga prutas at snacks. Insulated jars naman para hindi agad lumamig ang ulam, pero winner pa rin ang look ng inyong bento box. Ay, sa panahon ngayon, marami ng kalaban ng mga magulang pagdating sa nutrisyon ng mga anak. Kaya mga ating mga kuyang, don't give up! Dapat huwag magsasawa at maging matyaga para tiyak na laging healthy but enjoyable ang pagkain ng mga bata. Muli, ako po inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment!
3: Good ang collab ng haligi ng OPM na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufa Mae Quinto. At may pangmalakasang real talk si Pepe Herrera tungkol sa mental issue. Nagpapatrol, Ganyel Krishnan.
4: Isang hindi naasahang musical tandem ang pinagsama ng inspirational diva na si Jamie Rivera at comedy icon na si Rufa Mae Quinto. Ang resulta, ang bagong kantang Fish Na Tayo, isang masaya at makulay na anthem na naghihikayat ng kapayapaan, pagkakaisa at positibong pananaw sa buhay.
5: Kami din, hindi namin in-expect na magkakaroon kami ng collab. This is about peace.
4: Para kay Rufa Mae, natupad din ang matagalan niyang hiling na makabalik sa pagkanta.
6: Ako nga, alam mo, nagdasal nga talaga ako kasi gusto ko talagang kumanta. Buti naman merong na tinatch yung puso ni Jamie.
7: Pepe Herrera, welcome to Oh My Gan.
4: Samantala, mapaparoon naman mamayang gabi sa Oh My Gan ang panayam kay Pepe Herrera. Ibinahagi ng aktor kung paano siya dumaan sa burnout at depression. Kung bakit siya nagpahinga mula sa trabaho at social media. At kung paano ang paghingi ng tulong ang naging simula ng kanyang paghilom.
8: When I was able to embrace finally that I just have to rest, that's when I realized na I just have to be true to myself.
4: Panoorin ang buong panayam mamayang gabi sa Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ang mga episodes ng Oh My Gan sa Kapamilya channel at Kapamilya Online Live. Ganyel Krishnan, ABS-CBN News.
9: Susunod, Coco Martin at Catherine Bernardo, back-to-back ang showdown sa prime time. At Alex Ayala, makakalaban ng Australian na tumapos sa Wimbledon comeback ni Serena Williams. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Babalik ang TV Patrol sa FM Radio.
10: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
14: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
16: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gyud kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: TV Patrol sa FM Radio.
2: Muling gumawa ng kasaysayan ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Siya na ang kauna-unahang Filipina sa kasaysayan na nakapasok sa ikalawang round ng women's singles sa Wimbledon. Mula London, nagpapatrol, Dayan Castillejo.
3: Dagsa ang mga Pinoy sa Wimbledon para sumuporta kay Alex Ayala sa kanyang first round match laban kay Renata Zarazua ng Mexico. Madaling araw nagsimulang pumila ang karamihan sa labas ng All England Tennis Club. At pagkapasok, mahaba rin ang pila sa labas ng Court 12 sa laban ng 29th seed na Pinay. Sa unang set, umarangkada agad si Ayala, matatalas at malalakas ang ground strokes. At umaatake tuwing may pagkakataon. Nakuha ni Ayala ang first set 6-1. Sa second set, sinubukan ng Mexicana na baguhin ang tempo ng laro. Pero napanatili ni Ayala ang kanyang momentum at focus. Lumang si Ayala 5-1. Nakaisang game pa si Zarazua, pero agad rin sinelyohan ni Ayala ang panalo sa sumunod na game. Ang final score, 6-1-6-2. Siya na ang unang Pinay na pumasok sa second round ng Wimbledon Women's Singles. Nagpasalamat siya sa mga Pinoy na nagpadama na para siyang nasa home court. Sunod na makakalaban ni Ayala ang Australian si Maya Joint na tinapos ang Wimbledon comeback ni Serena Williams sa tatlong sets. Umaasa si Ayala na makakabawi siya kay Joint na tumalo sa kanya sa Eastbourne Finals noong 2025. Maghaharap sina Ayala at Joint sa second round sa Huwebes. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, London.
4: Party mode ang mga kabalen ang sumugod ang primetime bida motorcade sa San Fernando City, Pampanga nitong weekend. Mainit na sinalubong ang back-to-back float ng cast ng Sigabo at Someone Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Nag-abang man sa kalsada, naghabol, napalabas ng bahay at tindahan, o kahit mga napadaan lang. Excited na sinalubong ng mga kabalen sa San Fernando, Pampanga ang motorcade ng cast ng Sigabo sa pangunguna ni na Coco Martin at Julia Montes at ng cast ng Someone Someday na pinangunahan ni na Catherine Bernardo at James Reed. Bukod sa pagkaway, walang tigil din ang pagpapa-autograph, pamigay ng merch, kantahan at sayawan ng cast ng dalawang serye. Full energy sina Coco, Julia, Sue Ramirez, Gerald Napoles, Nicolatividad, Mark Lapid, John Medina at iba pang cast mula hapon hanggang gabi. Pasasalamat na rin nila ito sa pagpangkilik sa unang linggo ng Sigabo.
6: Ginawa namin ito talaga para sa lahat ng mga Pilipino, kaya napakasarap sa pakiramdam na na-appreciate nila at talagang tinatangkilik nila gabi-gabi. Kaya sana tuloy-tuloy lang, tangkilikin nila ang lahat ng mga programa ng ABS-CBN.
7: Sobrang solid, lahat ng pagod ni Coco, lahat ng buong team, lahat nababawi ng ano, gabi-gabing pagsuporta nila.
5: Bukod sa matinding aksyon na tatak Coco Martin, asahan ang mas marami pang kilig at laugh out loud moments sa ikalawang linggo ng Sigabo.
7: Isa sa pinaka-happy ako na discover ng maraming tao, yung talent ni Coco sa comedy. Abangan niyo pa kung gaano pa ka-fun and ano pa yung mga pasabog na ibibigay ng Coco Martin sa Gabo.
6: Ito second week, sagaran talaga. Kumbaga yung lahat ng malalaking aksyon, marami mga artista papasok, dire-diretso na. Kaya sabi namin nga talaga, pinagandaan namin to. Kung anong deserve ng mga Pilipino, yun ang binigay pa namin.
5: Game na game rin sina Catherine, James, McCoy de Leon, Jella Ataide at iba pang cast ng Someone Someday. Habang sinusuklian nila ang napakainit na suporta ng mga kapamilyang excited silang pinuntay.
8: Ramdam namin yung init and excitement ng mga tao. So sana po napasaya namin kayo ngayong linggo and we'll see you soon sa Primetime Vita.
5: Marami rin si Catherine na unang karanasan sa serye, tulad na makatrabaho si Chad Vidanes, Maha Salvador at James Reed.
8: I didn't expect na magsasama kami ni James sa isang project and finally, diba, 2026 yun pala, magkakasama kami, and now with Ate Maha, which made it more special.
9: Now I want to say thank you to all the fans out here supporting. Thank you to Dreamscape, thank you to ABS-CBN. I couldn't have asked for a better press project. Coming back to TV, getting to work with Kat, Maha, Makoy, it's been a great experience.
5: Malapit nang mapanood ang Someone Someday sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube at sa iWatch. Una itong mapapanood sa Netflix habang tuloy-tuloy na napapanood ang aksyon at katatawanan sa Sigabo gabi-gabi 8 PM sa ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Mga kapamilya, hanggang saan nga ba ang kaya mong isugal para sa pag-ibig? At hanggang saan ang loyalty mo kapag dumating ang tukso? Mga lihim, pagtataksil at matitinding revelasyon, mapapanood na sa The Loyalty Game, streaming na simula July 3, exclusively on Prime Video. Maraming salamat po.
2: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gam. Ako po si Karen Davila.
10: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa AllTV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Maraming salamat.
4: Bayan.

0: May nga adlaw mga pinaga, ang ato ang topic karon, simple ra ni siya kaayo, pero importante kaayo, kining tubig. Tungod kay kining tubig, unsay connection ani sa mga high blood pressure o sa atong mga tambal, mga maintenance, or even sa mga supplement nga atong ginainom. Daghan kaayo sa mga tao nga careful kaysa silang pagkaon, silang mga maintenance, pero usahay, malimtan ang isa pod kasimple nga partner sa ato ang kahimsog sa panglawas, ang kining gitawag enough clean water. Nabatayin sakto nga tubig nga ginainom matag-adlaw mga pinangga. Today we will learn why dehydration may affect blood pressure. Ngano man ang kakulang sa tubig makapaapekto sa ato ang blood pressure, o ngano man ang ubang mga medisina kinahanglan ang atong pag-inom sa tubig. Dili linag-ok lang ang tubig, sigup-sigup lang, ginagmayra, tungab-tungab ra, kung dili binasugyod mga pinangga. Kung ang atong mga lawas magkulang sa tubig, ang ato ang sirkulasyon sa dugo o ang atong mga kidney maapektuhan. Timanan nato na siya. Ang pagkulang sa tubig nagpasabot nga ang imong intake, ang imong pag-inom, imbalanse siya. Dili insakto o nasobrahan ba? Pero of course, when we say about dehydration, nakulangan. Kulang ang imong pagsulod, unya daghan ang imuhang nawala nga tubig. E kada ihi nato, kada ginhawa nato, kada singot nato, kada bawas nato, kada taw-taod nagakahinay, nagakakulang ang atong mga tubig. Pag magsigi na mangutag ka kulang sa tong tubig mga pinangga, naanad na bitaw ta? Pag kulang tubig atong lawas mo, pa-increase ni siya sa gitawag vasopressin. Og i-activate niya ang renin-angiotensin-aldosterone system. Nga parihas ni sila nag-involve sa fluid balance o sa blood pressure regulation. But pasabot, kung ang imong o atong tubig makulang, ang imong lawas mo ingon, save water. Nagkakumanda imong lawas nga dapat dili po ka maubusan og tubig. Mag-save po na sila. So ang kidney ni mo, mupugong siya sa more water. Ang blood vessel kagipugnan man sa kidney, ang imo pong mga kaugatan manghugot, o ang imo pong kasing-kasing mas mo trabaho pag-ayo. So hinumdumi, basta hugot ang mga kaugatan, usa sa mga hinungdan nga mutaas ang imuhang blood pressure. Murag hose ba? Nga imong gikumot ang hose, giipit ang hose, gigutan imong hose, musirit siya. Pero dili tanan ang pwede makainom og daghang tubig. Especially katong mga gina-restrict na sa ilang mga doktor tungod kay naay mga heart failure, naay kidney failure, o labi na kung gilimitahan na sila mga doktor nga di na pwede mag-inom og daghang tubig. So, mintras wala pa tag gilimitahan sa itong mga doktor, dapat dili po nato limitahan ang atong kaugalingon. Hinumduman nato kung ang imong ihi medyo anso na, o niya dark yellow na, o niya nagauga ang imuhang mga baba, nagadry imong lips, nagalabad-labad imong ulo, nalipong-lipong ka na, murag malipong ka, o niya kapoy, medyo usahay magbuto-buto imong dughan, o niya maglisod kag bawas matag-adlaw, usahay dili ka ka-focus kaayo, usahay maglibog ka, especially sa mga hamtong or sa mga older adults, sa mga senior, mga tag-as na kaayog mga edad. Usahay na sila ang pagkalibog, confused. O ang CDC nagsulting ang dehydration makakos siya o unclear thinking, mood changes, overheating, constipation, and kidney stones. Hinumduman na ito mga pinagaha, kung dehydrated ka, magsige na lang kagka-dehydrated, kulang kag tubig, pila ka bulan and even mga tuig, na anad na ka nga dehydrated kaayo ka. Ang mahitabo ni ana mga pinaga, ang imong blood volume, mahimo siyang mas less. Tungod kay ang imuhang lawas, naa siya'y less nga tubig or less nga fluid. Imagine kung ang imuhang mga kaugatan, mura siyang pipe, o ang imong dugo, mura siyang tubig nga nag-flowing sulod sa pipe or sa hose. Kung ikaw well dehydrated, naa'y enough nga fluid sulod sa imuhang mga kaugatan. Kung ikaw po dehydrated, less lang ang fluid inside, sulod sa imuhang mga kaugatan. So when I say or when we say blood volume nagadecrease, magbaba ang imong blood volume, nagpasabot ang kadaghanon sa nagcircular nga fluid. Blood fluid nahimo siyang mas lower tungod kay ang water is lacking. So sa ato pa mga pinangga, ang kakulag tubig mag-reduce, magpababa sa tubig parte sa imuhang dugo. So ang blood volume becomes lower. But because the body wants to keep blood flowing, ang atong lawas ba, na masense man niya, uy, kulang man ang pag-circular sa dugo tungod kay kulang lagi ang volume sa dugo. So makulangan ang pag-circular paingon sa brain o sa tong heart. So mao na nga mo tighten, mohugot ang imong mga kaugatan o kana nga pagpanghugot makapataas sa imong blood pressure. Pwede temporary pero pwede pod magkomplikar og daghang problema basta dili mausab ang wrong habit sa pagka-dehydrated. Kung manginom tag mga tambal sama sa antibiotic, pag inumon ni mo na without enough nga tubig, mo irritate na sa imuhang tiyan. Mao ni mo cause nga uban mo suka, mao nang uban mo cause maglain, magsakit ang kuto-kuto, muundang sa ilahang mga tambal. Mao ni siya makapa reduce nga ang uban gani nga kanang maglain ilang tutunlan, aslom ilang tutunlan, sakit ang ilang tutunlan kay miinom og tambal, especially antibiotic, gamay ra ang tubig. Kanang bitaw isa ka aladok lang. Ang uban pa gyud dok-dok-dok-dokon, ang uban pa gyud usapon ayaw pinangga. So kung nag-inom ka og mga medisina para sa bukog, especially kining gitawag alendronate or alendronic acid, kinahanglan more water gyud mga pinaga para ang imuhang tiyan o ang imong tutunlan dili mairita or malayo sa mga posible nga inflammasyon. Ang mga nagainom og pain reliever sama sa mga aspirin, ibuprofen o naproxen, kinahanglan na agyo insaktong tubig, isa ka basong tubig. Ngano man pwede magka ulcer, pwede pod magka bleeding ang atong tutunlan, ang atong mga tungol, ang atong mga tiyan, even ang atong mga tinai or tinai nato. Basta nanginom ta aning mga tambala, aspirin, ibuprofen, naproxen, pain reliever nga di kaabot og isa ka basong tubig or wala tay enough nga tubig nga giinom panahon kita miinom ani. Ang sunod kining nagainom og potassium chloride. Pag moinom tag potassium chloride labi na sa mga pasyente nga girekomendahan niini, kinahanglan gyud mag-inom og daghang tubig, at least isa ka basong tubig, gawas lang kung akagi didan, gibawalan si mong doktor tungod kay kining potassium chloride makapa-irritate gihapon sa tuang baba, sa tuang tutunlan o sa atong mga tiyan, estomago. Mabitaw dili gyud siya usapon, kinahanglan kinabihay mga kuana dokdokon usapon, no, dapat gyud daghang tubig ang atong iinom niini. Kung mahimo gani, napay pagkaon. And of course, kining nagainom og mga water pills, mga diuretics, kinibitaw ang gipainom ta niini para makaihitagtaman. Importante gyud ni siya nga kini nga mga medisina ha, maimnan gyud og isa ka basong tubig or more tungod kay pampaihi ni, subot pasabot i-remove niya ang mga sobra nga mga asin o mga fluid. Pag dili ka mo inom og tubig insakto, isa ka baso o pataas, ang mahitabo pwede ka mas ma-dehydrate. Kung dehydrated ka daan, makapalipong ni, makapaluyan ni o makapa-electrolyte imbalance. So the goal is not too much water, not too much little water, just the right balance. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan akong oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat. Makabuhay!
4: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
7: Samang makapuhay.
6: Okay, ang kape nga itong imnon. Ganong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. O niya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga mahatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isag diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee.

Basta healthy, happy. Okay mga pitanga, padayon tas to ang topic mahitungod aning dehydration. Kining pagkakulang og tubig labi na sa mga nagainom og mga maintenance, nagainom og mga tambal, kinahanglan ato agyon ni siyang mapaminawan. Anyway, mga practical daily habits ato agyong bantayan nga pag matag na to sa buntag, inom ta og warm water. Kung kondisyon imong lawas, pwede ra good tap water or normal lang good nga tubig. Unya, kung mahimo, kung maglakaw ganita, magdalag yun taog 500 ml ba or 1 liter baron nga tubig, kay kinahanglan kaayo every 2 hours maximum inom na yun tadaan. Unya, labi na kung natay nakaon nga makapadehydrate, na tay giinom nga makapadehydrate, wala pa'y duha ka oras, batio na pugkag kauhaw, mag-try na po ang atong mga ngabil. So, inom na po tag-tubig. Ang uban na para dali ra sa mga correct ang mga pagpang-dry itong mga baba, kauntag mga presko ng mga pagkaon, kauntag mga presko ng prutas, kauntag mga dahon-dahon, kauntag mga kapayas, kaon bataron dihag mga watermelon, pwede po buongon or pomelo, the best ang pomelo pinangga, para mawala sa mga mag-dry ito ang mga ngabil na to or sa mga lips na to. Ang pomelo po mga pinangga, no, pawa po na siya sa bad breath. Makapa-refreshing po na sa itong mga breath or sa itong mga baba ang pomelo. Anyway, mga pinangga, imonitor gyud kada adlaw, kada semana ang ato ang blood pressure. Kay makita na ito gani nga wag gyud mi baba hantod 120 over 80. Ayaw gikundangi kada adlaw pagtuon, pag determine unsa hinungdan nganong mitaas ang imong BP. Kumahimo kung naggamit kag digital, kinahanglan relax, nakasandig or nakahigda, dili maglihok, dili magstorya labi na sa digital nga mga gadget nga ginagamit sa blood pressure. Og labi na kung digital ang imong blood pressure monitors, kinahanglan gyud nga ginatangtang yun ang battery human o gamit. O labi na dili lobat ang imong battery. Kaya ang mga digital nga mga blood pressure, nindot pa na siya, taas man nag-accuracy. Kaya lang, sensitive na sila sa mga lihok-lihok. Labi na kung nagpa-check ka nga, nakulbaan ka, dapat relax. Eh, kung nakulbaan ka, wala. X na yan. Dili na na siya accurate, no? Healthy ang iyahang result. So, kailangan relax, inhale, exhale, nakasandig or nakahigda. Now, sa mga common nga mga ginainom nga tambal sama sa lusartan, bantayan po nato ni siya. Tungod kay naay, dapat mabantayan nato epekto sa lusartan nga kung dili nimo ni siya mabantayan, pwede madaot ang imuhang kidney pag nagainom kag lusartan. Pero kung kabalo ka, paggamit sa lusartan, dako kay siyang tabang sa imuha nga dili ka maatake sa kasing-kasing, layo ka sa mga pag-atake sa stroke o labi na dili madaot ang imong kidney. Pero naginom taglosartan o niya wa ni mo ni ginahimo unsa maning wa ginahimo dok, kining pag-inom og tubig. Kay nga naman mga pinangga, ang losartan blocker na siya. Panahon nga ma-stress ka, panahon nga dehydrated ka, panahon nga dugay-dugay ng panahon nga nagbagtok ang imuhang kaugatan tungod sa dehydration, mutaas imuhang angiotensin 2. Hormone na siya na ginapagawa sa imuhang certain nga system sa imong lawas para i-regulate ang tubig, i-regulate ang blood pressure nato. Pero kung ang pagkataas sa angiotensin 2, kung madugay-dugay na siya nga panahon, dili siya maayo tungod kay magpabilin man ang imuhang blood vessel nga hugot, ang imong kaugatan mupiot. So, mukreate na siya og pagtaas imong blood pressure. So, ang imong lawas, muretain siya sa tubig og sa asin. Og makapastress na siya sa atong mga kasing-kasing og sa atong mga kidney. That is why, ang losartan, ginablock na niya ang angiotensin 2 o ang ato ang nicertin nga receptor 81 para mo relax ang imuhang blood vessels para di

0: siya mohugot, dili siya magbiot, o maproteksyonan ang atong kasing-kasing o ang atong mga kidney. Pero ang problema mao ni siya, kung mag-inom kag losartan pero gamay kag tubig inimnan, di ka kabot og unom ka baso, labi na 8 ka basong tubig, ang imong kidney dili kaayo maabdan og suficiente nga dugo or fluid. Dili kaabot kaayo sa imong kidney. So, kini nga kombinasyon, bantayan ha. Dili kahinginom og tubig plus nagainom kag losartan, ang resulta ana dili kaayo makasala or maka-filter ang imuhang kidney. Ang resulta, dili kay kakaihi, anso imong ihi, lubog imong ihi, malipong ka, na tendency mo baba imuhang BP, unya mo taas ang imuhang creatinine. Mo taas pod ang imuhang potassium. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas. O pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones. Usa siya ka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection ug mutabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga ginahanglan matangtang, ginahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kaya, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Protect the peace of your relationship. by choosing love over pride every day. Sa Bisaya pa, proteksyon ni ang kalinaw sa inyong relasyon pinaagi sa pagpili sa gugma kaysa garbo, matag adlaw. But pasabot ayaw permintiha nga makafocus ta kinsay tinuod. Yes, usahay or makadaghan pud siguro nga ma-emphasize mangyud kinsa mangyud tinuod o dili tinuod. Pero ang sikreto di ay ayaw always or sige og focus kinsay tinuod. Kung dili mo focus ta, unsay makapabilin sa relasyon nga ligon, peaceful og mahigugmaon. Ang usa ka malipayong kaminyoon, mutubo na siya kung ang asawa or ang bana mukat-on, mo-learn nga maminaw or listen gently, maminaw nga walay kasuko, maminaw nga naay compassion, maminaw nga naay gentleness. Maminaw ta ba nga dili magunang kasuko? Maminaw ta nga naay kaluoy pagsabot, listen gently. Speak kindly, forgive quickly, and never embarrass each other. Dili magpasakitay, dili magpakaulaway ang usag-usa. Ang kaminyoon mahimong malipayon kung ang matag-usa, kapartner, himuon nila ang kalinaw nga mas importante kaysa garbo. Ang Ephesians chapter 4 verse 32, ang Word of God nagsulti, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Mao'y na gina-emphasize gyud sa Word of God, mga pinaga. So kinahanglan, batunan gyud nato ang kalinaw. Unya, ang number one nga habit nga i-practice gyud nato nga maabot gyud ta nga maging habit gyud na siya. Kung ang emotion nato is very high, grabe imong kahiubos, grabe imong kasuko, grabe imong kakurat, hinumduman nato nga ang utok nato ana nga time is nagiging defensive. Basta ang emotion na to, high, harsh words, ang mga sakit nga pulong makapahimo sa itong mga partner nga murag giatake na to sila. So mauna nga kung giatake, kung mubati ang usa nga murag giatake sila, ang away mas mahimong mudako. Pero kung ang kalma nga mga istorya, maoy mo patigbabaw, maoy mudako, ang kalma gyud, so sa ato pa, mutabang ni siya sa itong mga unahuna nga mas mo feel safe ta. Kanang safe ta ba? Mauna nga dali ta magka sinabtanay kay naata sa both side or both environment nga safe ta. Mabito ang Proverbs 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Pag mayon ganita grievous words, mga pinangga, sakit nga mga pulong, pero kung tagaan pag yun natunig deep ang kahulugan aning grievous nga mga pulong, dili na siya merely nga lain or bad. But pasabot gikan sa pagkabad nga pulong, nahimo siyang mas seryoso, mas makapasakit, mas grabig epekto yan basta when we say grievous. Diba? Kung sasamad pa na siya, grievous wound, he suffered a grievous wound, severe na yun na, makapatay. Aba, kuyaw din yung pulong kay makapatay basta masobrahan o dili mamanay. So sa ato pa mga pinanga, ang kalinaw magsugod sa panahon, ang gugma mo kontrolar sa atong mga baba. I-control yun na to ang atong mga dila, mga asawa, mga bana. Mas i-control na to atong baba kaysa problema. Ang problema, dali ra masulbad basta ang mga baba nato makontrol. This is Doc Bri Palangi. Magpahinumdom ang grasya o kalinaw sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanan atong mga balatian. Dalay gunan Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's
2: EXL Makabuhay. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's
2: EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
7: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
10: The time now on FMR. It's 7 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
2: Siksik sa katotohanan.
1: Balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada.
1: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!

0: Oras maragrangana sa minuto sumana gilabayan dagna sa La City sa Bundang. Tag sa mong magigilaan sa Davao Region, particular na sa Tagum City sa Nabunduran, Davao de Oro. O siyempre din sa Dagbayan sa Davao din ay mutang ang atong mga estasyon. Ang 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Dabnor. O siyempre ang 96.7 FMR Davao de Oro. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 2 bulan sa Hulyo, tuig 2026. Og siyempre, ako ang inamagkauban, magigala sulod sa sigawras ng programa Arangada sa Mundang. Ako ang inong Arangada, Elmer Dudes Romantico Tandok. At ang iyang atuang mga nag-una o nagbagabagang mga balita eh. Sa Arangada Balita sa Bundang. Atong pagkasgutan ng mga nagkailab namong mga balita sa mga naggalinlaing bahin sa sulod o gawas sa nasod. Mahimo mininyong subaybayan pinagi sa mong Facebook page. Ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro. Ihata mag-isgot may gala sa itong mga nagunang mga balita at doon nang i-update ang ang kahimtang sa itong panahon garong adlaw.
1: Arangada Balita Weather Update.
0: Ingpit nang nagagawa sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression nga si Hendrik. Kagabi Hulyo 1. Subay sa Tropical Cyclone Bulletin, gagipagawaan sa pag-asa, katapusang nagitaan ang sentro sa bagyo. Sa gilayong 470 kilometers, kasagpan gabahin sa Baknutan, La Union. Gawas na sa Philippine Area of Responsibility. Naghupot kini og ikusgon sa hangin nga 45 kilometers per hour. Dool sa sentro. Paghaguros nga maabot sa 55 kilometers per hour. Og nagalihog pamihang kasagpan nga bahin nagipas sa gipaspason nga 30 kilometers per hour. Tugod sa paggawa sa mga bagyo, wala nay na monitor nga tropical cyclone wind signal sa bisan asang bahin sa nasod. Bisan pa man ini, nagpasidaan gihapon ang pag-asa nga gipalig-on gihapon sa habagat dagkon southwest monsoon. Ang kusog nga paggaguro sa hangin karong adlaw Hulyo 2. Ang dudog mga adlaw Hulyo 3 labi na sa mga baybayon sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan ug Palawan. Sa kinatibuk-an, nauman usab nga modulang temperatura karong adlaw sa 24 degrees Celsius hangtod 32 degrees Celsius. Kung nga sa midyanag ang adlaw kagina ang alas 5:30 sa Bundang, og ginimusab unya ang alas 6:01 sa gabi.
1: Arangada.
0: Sa way paglangan, magarangada niya na ang mga nagunag nagbagabaga na itong mga balita.
1: Arangada Balita.
0: Una sa ulohang tudling sa itong mga balita.
1: Arangada. Arangada.
0: Balitang dugal, Davao Light, giklaro ang pagpaningil sa kuryente sa Davao del Norte.
1: Arangada. Arangada.
0: Samar Cobra, nadakpan sulod sa CR sa eskwilahan sa Panabo City.
1: Arangada. Arangada.
0: Og Mayor Basti Duterte nanguna sa service sa Davao Region.
1: Arangada. Arangada.
0: Sa atong regional news, kanhi abuyog Vice Mayor og anak nini nagit ang patay sa Southern Leyte.
1: Arangada. Arangada.
0: Tulo ka minor de edad patay human malatayan og truck sa Bukidnon.
1: Arangada. Arangada.
0: Headline sa tuwang national news, Malacañang mipalag sa mga pamulong ni Senador Aimee Marcos.
1: Arangada! Arangada!
0: Senador Bam Aquino, gidasig ang pagpasar sa School Safety Act.
1: Arangada! Arangada!
0: Og international news, US gidugangan ang iuda alang sa mga biktima sa linog sa Venezuela.
1: Arangada! Arangada!
0: Balita sa pugnat sa kusog, Norway misulod sa round of 16 human pildiha ang human gipildi ang Ivory Coast.
1: Arangada! Arangada!
0: Og sa atong showbiz balita, iyan og Matit de Leon posibleng nagkasinabtanay na.
1: Arangada! Arangada!
0: O ganyan na ang mga detalye sa atong mga balita.
1: Arangada! Balita! Local!
0: Una sa detalyeng lugar, gihatagan og gatinawan garon sa Davao Light and Power Company kung DLPC. Ang publiko nga sila na lamang ang adunay legal nga gatungod sa pagpaningil sa bayronon sa kuryente sa mga konsumante sa Davao del Norte sugod niadtong Mayo 26, 2026. Sumala sa kumpanya, gilauman nga moabot ang unang electric bill sa mga bagong sangkot nga lugar sa ikaduhang semana sa Hulyo. Lagib nini ang Tagum City, Asuncion, Capalong, Talaingod, New Corilla ug San Isidro. Matod ni Judy Sanchez sa Government Relations Officer sa Double Line, sila lamang ang otorisadong bukulikta sa mayroonong mupatuman sa pagpamutol sa serbisyo kung adunay paglapas sa pagbayad. Ipasabot-usab sa kumpanya ang ilang katungod gibase sa Republic Act 12144 o sa writ of opposition gagi-issue sa korte na naghatag kanila sa legal ang autoridad sa pagdumala sa serbisyo sa kurinti sa maong lugar.
1: Arangada! Arangada!
0: Nalisang ang mga estudyante o mga magtutudlo sa Southern Davao National High School sa Panabo City. Human madiskubrihan ang usag kabitin sulod sa comfort room sa eskwelahan pasado alauna sa hapon itong Hunyo 29. Dali nga mi-responde ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection kung BFA aron na masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga magtutudlo sa maong lugar. Nasayran nga ang nadagpang reptilya, usa ka samar cobra, usa ka matang sa makahilong halas nga makita sa ubang bahin sa habagatan sa Pilipinas. Malampuson kini nadagpan o giluwan sa mga otoridad sa mga wala pa kini makapaaks sa bisan kinsa o dahil gitugyan sa DENR sentro alang sa hustong pagdumala o pag-atiman ni ini.
1: Arangada! Arangada!
0: Samtang sa lain nga bahin, nagkaangkon og kadaot ang usag ka panimalay human matumbahan sa dako nga punuan sa kahoy atol sa nahitabong landslide sa kilometer 10, Barangay Tigato, Davao City, pasado alauna sa kadlaon, kagahapong adlawa, Hulyo 1. Sumala sa paryente sa tag-iya sa balay, walay naangol sa insidente tungod kay wala na nagpuyo ang pamilya sa maong panimalay kung namalhin na sila sa laing lugar. Ituhang ang padayon nga pag-ulan mao'y nakapahumok sa yuta nga misangpot sa pagdahili o pagkatumba sa kahoy nga miigo sa balay. Uman sa itabo, nagdinabangay mga residente sa lugar sa pagpamutol sa kahoy nga posibleng maghatag og dugang peligro samtang nagapadayon ang dili mayong kahimtang sa panahon.
1: Arangada! Arangada!
0: Nakit-ana sa mga rescuers ang lawas sa usa ka 17 anyos nga lalaki nga nalumos sa pantalan sa Malita, Davao Occidental, Baguhay pa lamang. Ang biktima gilang si Dom Rayson Mamulo Birundo, residente sa barangay Poblasyon sa maong lungsod. Sa impormasyon, nakita pa ang batan-on nga naglangoy dool sa pantalan niya itong Hunyo 30. Apan kalit kining nawala pasado alas 2 sa hapon. Nungdan nga gilusad dayo ng pagpangita. Nagitaan ang iyang lawas sa gahapon sa buntag Hulyo 1 og nasairang sulob panini ang iyang gagal sa dihang na-recover sa pagkakaroon. Agipahiluna na sa iyang pamilya ang pating lawas sa batanong biktima.
1: Agada! Aragada!
0: Nakuha! Kung nakakuha si Duterte og 83.1% score sa governance index nga gisuportahan sa 82.5% ng trust rating og 83.7% na performance rating. Kay sunod si kaduhang pisto sila si Parabo City Mayor Jose Relampagos og Tagum City Mayor Rioy na parihong kaduna 81.8% score samtang misunod si Digos City Mayor Joseph Cagas og Mati City Mayor Joel Mayo Almario. Ibutiag sa RAPMD. Ang lima ka mayor milapa sa 55% passing benchmark samtang ang mga nagkabot og 70% pataas. I-consider nga doon ay ligon o positibong pagsali gikan sa publiko.
1: Agada! Aragada!
0: Alas 7:18 na magaranggana magkuto naglangkaw ba sa itong balitang lokal.
1: Aragada! Balita! Regional!
0: O garon sa detalye sa balitang regional. Nagkaplagang wala na'y ginabuhi ang gani Vice Mayor sa Abuyog Liting si James Buhol. O ang iyahang anak na si Carlo James Jimbo Buhol sa usa ka pangpang sa Barangay Imelda, Silangos, Southern Leyte pasado alas 9 sa buntag nitong Hunyo 30. Sa investigasyon sa kapulisan, nagkitaan ng lawas sa mag-amahan sa Gilaumon nga gibana-bana ang 7 hangtod 8 ka metro gikan sa Chaplin sa Garsada. Din gilayon gining girespondihan sa mga otoridad. Nasairan nga gidangit ang duha sa wala mailhing mag-armadong lalagi nitong Hunyo 27. Samtang anaa sila ang opisina sulod sa usa ka warehouse sa Barangay Santa Cruz, Mayorga, Liti. Huwag sukat niya ito, gipadayon sa pamilya ang mga otoridad huwag mga otoridad ang pagpangita ganila. Dayon karon ang investigasyon sa Philippine National Police kon PNP aron na matino ang motibo sa krimen ug mailhan ang tanang responsable niini. Sa ulahing report, mitahan sa mga otoridad ang tulo ka mga suspetsado nga giingong adunay kalabutan sa insidente apan gipaubos pa kini sa dugang investigasyon.
1: Aragada!
0: Patay ang tulog ka minor de edad nga mga mag-agaw human maka-aksidente ang human maaksidente og malatayan sa usa ka 10-wheeler truck nga kargado og tubo sa Purok 1, Barangay Anggaan, Damulog, Bukidnon niadtong Hunyo 30. Ang mga biktima nga edad og 16, 13 og 10 anyos. Sakay sila sa usa ka Kawasaki Banza nga motorsiklo nga gimaneho sa laing minor de edad. Diyang nahitabo ang mangilingig nga insidente. Sa inisyal nga investigasyon, pag-abot sa kurbada nga bahin sa dalan, gigatahong nagurat ang driver sa motorsiklo sa galit nga pagtagbo sa truck. Tungod niini, natumba ang motorsiklo og nahulog ang mga pasahero ngadto sa dalan. Dito na sangit og nalatayan sa likod nga ligid sa truck ang mga biktima nga mao'y hinungdan sila hanggamatay. Idala sa kapulisan ang driver sa truck ngadto sa Damulog Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon og pagproseso sa posibleng kaso sa reckless imprudence resulting in multiple homicide.
1: Aragada! Aragada!
0: Tapos ang detalye sa balitang regional, temporaryong gisuspende ang operasyon sa SPX Delivery Hub sa Sangasanga, Bungao, Tawi-Tawi human mutumaw ang panaglalistali sa management ug pipila ka mga empleyado kalabot sa gingong issue sa sweldo. Sumala sa report, nisangga ang tensyon tali sa duha ka panig human adunay mga reklamo May kalabutan sa bayranan o ubang benepisyo sa mga trabahante sa maong delivery hub. May responding mga kapulisan aron maligayan ang posibleng kagubot o aron masiguro nga malinaon nga masulbad ang panagbangi pinagi sa mediation o dialogo. Walay natalang naitalang pag-aristo o bayulinting insidente atol sa mga panghitabo. Sa pagkakaroon, magpabiling sirado ang delivery hub hangtod nga magkabuot ang kasabutan o masulbad ang isyu tali sa management o sa mga empleyado.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! National!
0: Oras mga karangkada, 22 minutes sumaan na kalagubo ang tekna sa Las City sa buntag para ayon sa itong balita. Detalye sa balitang nasyonal, giduso ni Senador Bam Aquino ang dinaliang pagpasar sa balaudnon ng School Safety Act human sa nagkadaiyang insidente sa karahasan o hulga nga nahitabo sa pipila ka mga eskwelahan sa nasod. Tumong sa mga balaud nga mapalig-on ang seguridad sa mga tunghaan, pinaagi sa mas organisadong emergency preparedness o response system. Aron mapanalipdan ang mga estudyante o school personnel. Lagip sa gisugyot ng mga langgang ang pagbutang o dugang CCTV, cameras, metal detectors o guban pang security equipment. Ganun man ang pagdugang sa mga security personnel o barangay tanod sa palibot sa mga eskwelahan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Gikonsidera sa Malacañang ang mga pahayag ni Senador Amy Marcos atol sa rally sa Iglesia ni Cristo din iyang gihulagway nga bangag ang kasamtangang administrasyon. Matod ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, walay basihan ang mga aligasyon sa senadora o giingong naglangkob lamang kini sa mga istoryang wala mapamatud-i. Dugang pa ni Castro, kasubo alang sa mga tao nga nagatuo sa maong mga pahayag tungod kay posible matudpang wala sila magkabalo sa tinuod nga kahimtang og impormasyon. Nagpabiling ligon ang posisyon sa palasyo nga ginahanglan ibase sa kamatuoran og hustong impormasyon ang mga pahayag nga maikalabutan sa gobyerno og sa mga opisyal ni ini.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Gilunsad kagahapon Hulyo 1 ang National Anti-Corruption Strategy o NACS sa GSIS headquarters sa Pasay City uban sa pagtambong sa nagganiyang ahinsya sa gobyerno. Niadto sa Galihugan na si Ombudsman na Buying Remolya aron na magpakita og suporta sa kampanya batok sa korupsyon og sa pagpalig-on sa integridad sa serbisyo publiko. Mikuyog usab sa programa ang mga representante gikan sa Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, Sandigang Bayan na Commission on Audit ug Civil Service Commission. Gilauman nga magatabang ang maong estratehiya sa mas epesyenteng koordinasyon sa mga ahensya aron mapugngan ug masuta ang mga kaso sa korupsyon sa gobyerno.
1: Arangkada! Arangkada!

0: butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Bago sa Milsor. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Ang gasa.
4: Dagna sa alas 7 sa buntag.
5: Agad! Balita! International!
4: Balitang international, gidubli sa Estados Unidos ang pinansyal nga tabang nini alang sa Venezuela human sa grabing kadaon. Nga nahatag sa duha kasunod-sunod nga kusog galinog gamigo sa nasod sa niaging semana. Sumala sa U.S. State Department, bisaga na sa $300 million ang ayudang ihatag sa Amerika. Dubli sa una nilang gisaad nga $150 million alang sa mga apektadong lugar. Ang pundo gamiton alang sa medikal nga serbisyo, pagkaon, limpyo o nga tubig. Sanitasyon, temporaryong kapuyan, proteksyon sa mga biktima o suporta sa relief operations aron mapaspasan ang pagbangon sa mga lugar nga grabe ang kadaot. Direktang ipadangat ang tabang binanggi sa mga humanitarian organizations sama sa Samaritan Spurs, Catholic Relief Services, World Food Program o Red Cross. Samtang gagiablihan usab ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas aron mapadali ang pag-abot sa mga relief goods ug responders. Kapin sa 1,000 ka mga tao na karon ang ginatahong namatay sa maong kalamidad.
5: Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
4: Sa balitang sports, parayon ang impresibong kampanya ni Erling Haaland og sa Norway National Football Team. O manilang mapildi ang Ivory Coast sa score nga 2-1 sa knockout stage sa 2026 FIFA World Cup. Nakuha sa Norway ang unang puntos pinagi kang Antonio Nusa sa ika-39 minutes sa unang bahin sa duwa. Nga naghatag kanila og bintaha sa wala pa matapos ang first half. Sa ikaduhang bahin, nagabawi ang Ivory Coast at pinagi sa goal ni Amad Diallo sa ika-74 minutes. Aron mapareha sa score. Apan wala madugay, mibalos dayon si Haaland pinagi sa game-winning goal sa 86 minutes.
5: Arangkada! Arangkada!

0: Garon magkaroon ka na itong dawanton ang report na nugat gikan sa gawas. Duha ka suspect nakuha ang kapin 7 million ka pesos nga druga sa Davao. Kakumplitong detalye itong paminahon sa itong kaubang arangkadang Efren Armelia. Please come in.
1: Adaas sa 7.7 million ka pesos kantidad sa illegal nga druga ang nabawi sa otoridad atol sa gikasang operasyon dito sa Bahia Barangay Bago Galera sa Dakbayan sa Davao alas 3 sa hapon kagapong adlawa Hulyo 2026. Giilag magadidakpat sila alias Brad 31 anyos. Gitawag kini ka top priority illegal drug personality og si alias Hana 33 anyos ang mga sakop sa kapulisan ang nakadawat og report gikan sa ground labot sa mga suspect nga dunay kalambigitan sa illegal nga droga inungdan nga mipahigayon kini og drug buyback operation og usa sa mga suspect ag napalitan sa nagpailag po Sir Bayer gikan sa operatiba og dito na dakpan og nabawi sa ilaha aga gituohag shabo nga motimbang og 135.8 grams nga dunay kantidad nga 7,723,440 gisagpa og kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang mga suspetsado og gipaslak sa prisuhan. Kada report datog na hipos karog orasa. Ini si Efren Armelia sa FMR Network alang sa Arangkada sa Buhitag.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Okay, dagang salamat karangkadang Efren Armelia sa muhang report.
2: Arangkada! Showbiz!

0: Ya, sebalik tamak garang gadah, segedong hukna satu ang programa garang gadah sebuntang. Ako lang gapo ang ginagubos ng lagad sa kainan, ang ganun ay nagbobos, kayang lami na sa ubos.
1: Ito!
0: Dili gapo. Dili tisoy, romantiko lang.
1: Ayaw!
0: Good morning once again. Yeah, Lunod Patay, magasuking magatigpaminaw sa tulog ka estasyon. Again, madunggan dadya mga gala sa nabunduran sa 96.7 FMR Dabao de Oro. Ingon man, diya sa ginini ang kapalong, nina sa ginini ang tagom. No, sa 89.5 FMR Dabnor. O, siyempre, dini sa syudad sa Dabao. Ang 101.9 FMR Dabao City.

0: Iyang mga proyekto, mga programa. Dili pareha. Matod pa ni Kid Libunaw sa ikaduhang distrito sa Davao del Norte. Kung mangutan na ako nung kag-kinsay congressman sa second district sa Davao del Norte, duhali nga po nagtubag.
1: Pinoa!
0: Kid Libunaw na gigan. Ano sa mandin ang congressman na ito diha? Wala na ilhe? Wala siguro ay proyekto. Diba? Pero sa tinood lang itong congressman diha, dili si Duhali ha. Si J.M. Lagdemio. Version lang ito ni Kid Libunaw. Nga mga tao mangutan ng kinsay congressman sa ikaduhang distrito sa Davao del Norte. Alan Duhali ang ito bang? Dito ginasikid. At anyway, no? Ito pasalamatan ng itong congressman sa unang distrito ni Carlo Uyoy. Kong, may buntag niya. Ngayong paglanog-lanog, minaw binigkanunay. Di ba? Di atas kapalong, kining kapalong kakao gi-export na usab sa kining ay sa ko tawagi kay ng programa ko, gi-export na usab ang igala sa New Zealand, no? Nakabot na usab sa international nga merkado ang igala ang premium dried fermented kekeyo beans. In English man ay kay mao man ay pag-pronounce ni sa English fermented kekeyo beans, no? Pero gatong Bisaya on, no? Kakao gikan sa kapalong Davao del Norte. Human sa kapin usa ka dekada magigala. Unom ka metric tons, ha? Imagine na, unom ka metric tons sa cacao beans ang gidala pinaagi sa Panabo Port paingon sa New Zealand. So diha gikarga sa barko di Panabo pantalan sa kinini ang Panabo, no? Dalon padulong ngadto sa New Zealand. So nindot ro mananom og cacao kid katong imuhang yuta sa pakibato. Nindot ang cacao didto kay bugnaw nga area. Bugnaw na pakibato, lampas man na, lapos man na sa Marilog, doong nagbukid nun. Indot na gagaw. Ay, napulok hektaryas kay Libunaw dito. Iyahatong tamnan, mga gala. Kay, no? Gina-export ang ato ang kakao din eh. Nindot na yung first class, no? O mga class A ng kakao din sa kapalong. Ang pag-export bagay gala gipangluhan sa kapalong cooperative nga nagkakuha og buyer ngadto sa usa ka premium cacao cacao bean trader sa New Zealand. Sumala pa sa mga otoridad na himong posible ang pag-export pinaagi sa panagtinabangay sa DTI Davao del Norte, Department of Agriculture 11, Provincial Government sa Davao del Norte usab, o mga pribadong sektor mag-igsoon aron matabangan ang kooperatiba sa kalidad o merkado. So gilauman karon nga kini nga kalampusan makadugang sa kita sa mga mag-uuma sa kapalong o makapalig-on sa dungog sa Davao del Norte, isip usa sa mga nag-unang producer sa dekalidad nga kakao sa nasud. Daghanang mananom, pananom na mo niya. No? Di sa Sawata, ilado po ng lungsod sa Sawata, mga igalang daghag kakao. No? Nindot ang ilahang gininiang mga kakao din ha. Dapat naman ang lungsod sa Sawata o lungsod sa Kapalong.

0: Oras na ibiminutos, na patay na ibiminutos na beli, na itong isgutan, mangigala, kining gibawalan. Gibawalan na sa korte ang Nordico sa pagpaningil o gubang operasyon sa gininiang igakos, libog mga tao ron. Asa mo bayad? Kaya basing mo bayad sa Dabolay, putlan sa Nordico. Mubayad po ka sa Nordico, butlan sa taga Dabolay. Nabalik ang magapanghitabo kani adto sa NIA o CDA. Labong unta na hiluna na ni. No? Surang-surang ang puning Dabolay. So mga tao naglibog po garon. E doon ay burn out. Walay sakto nga kini ang impormasyon. Tawagan, di manubag. Na may mutubag, electronics. Ibalin-balhin ka. Hanto, di good ka matubag. Diba? Mati problema ng double light. Basta mutubag lang unta ba. Ni mawatag og saktong impormasyon. Kuha mo mga media. Nga, o mga radio stations. Ganyuhan ko anon. I-top ninyo nga, amoy mo sabwag sa inyuhang mga balita. Ang mga tao nagpaminaw na sa radyo, dili lang sa social media magigala. May magiging radio station ka maminaw sa mga mainstream media. Kabisang pag nanglaba ka, naligo ka, makadungog ka, basta imo lang i-own ang imuhang radyo. Social media man good. Makita lang nimo, madungon nimo kung magamit kang cellphone, computer. Kung daghan ng mga agipang post, no? Matabunan. Hindi na ka makabantay. Okay? So, gimando karon sa Regional Trial Court sa Panabo City nga ang Northern Danico, ang Northern Davao Electric Cooperative kung Nordico magigala nga hunungon ang tanang operasyon ini sa Tibuok Island Garden City of Samal. Wala. Lakip sa gipahunong ang meter reading, billing, koleksyon, sa bayranan, disconnection, reconnection, maintenance, o pag-responde sa service request. So, kung mauni, wala na'y taga-Nordico din ha sa Island Garden City of Samal, nga mo reading, nga mo hatag o billing, nga mo koleksyon nga to sa mga panimalay, sa mga bayranan, o mo disconnect kung ilahang naputlan, kung naputlan. No? Dili na sila pwede mag-maintenance o pag-responde sa mga na ay mo request nila. Pero dapat lagi po ka mong taga Davao Light. Kung na ay mo request, no? At tuwa po ninyo. E mauman ay mga mulo sa mga tao karon nga, mingon mo nindot ang inyong servisyo. Mas mula ba pa manuon mo sa servisyo nga, no? Sibog panaway sa Nordico, niya labaw mo na ipod ang inyuhang servisyo. Sumala sa Davao Light and Power Company, ang electric distribution system assets sa Igakos, mga Igsoon, anaa sa ubos, ilahang pagdumala o kontrol. Busa ang Davao Light na ang responsable sa billing, koleksyon, customer service, maintenance, sa guban pang operasyon sa supply sa kuryente sa syudad. So mara karon magimanduan usab sa korte ang Nordico nga dili manghilabot sa operasyon sa Davao Light o gitugyan ang gikinahanglang mga record. Giawag usab ang mga konsumante sa Igakos nga sa Davao Light na lamang mudangop alang sa tanang transaksyon o serbisyo nga may kalabutan sa kuryente. Okay? So klaro. So kung himuon na sa Nordico, pwede sila pasakaag kaso. No. Kaya na may order mangigal lagikan sa giniang korte. Gikan sa Regional Trial Court sa Panabo City. So dili na makailabot ang mga taga Nordico.
1: May mga taong
0: oras mga garangkada. 4 minutos. Ano mudangat ang dagna sa alas 8 sa buntag. Skirda na punta. Ano man tayo oras? No? Napatay, nabiling gamay. Ito sa basahon. Ito ang mga nag-text din eh. Princess Rivera sa Bermudez, Apukon, may buntag, dadang. Si Taba Usab. Minaw karon si Taba. Diya sa may Villa Consuelo. Apukon lang kahapon. Naglanog-lanog. Morning ni mo diya, Taba. Salamat sa kining kanunay nga pagpaminaw. Og belated api fiesta dai sinahan sa kanunay panabang dinas Purok 5 San Miguel no. Mga Sibilias family, Habagat family, Hapay family din na, di ba? Maligro family. Belated api fiesta rot Maligro, kumusta na magadadang? Buntag. Okay. Hello, good morning dudes. Minaw me. Lanog-lanog ka Salvation, Santo Tomas. Mga sumudong family, may buntag. Jeffrey, Helen, and Nanette. Hello, kaninyong tanan. Salamat sa kanunay pag lanog-lanog. Okay, 10 minutos na. Musunod na magigala ang programang Happy Morning. Alas 8 ang to alas 10 sa buntag, din alas 10 ang to alas 11 ang programang favorite mong request, makauban, walain, si Kapitan Tiago. Balik tagwa po hon, samantag na sa mga istasyon, dirilang gihapon sa 101.9 FMR Davao. Salamat! One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart to pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Ang galing for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May